0: Sa Piak naman, one way naman to. Dira na nagagi ang mga series ng maliko pagawa sa may backup 6. One way man ada. Oh. Galing kay ang mga e-bike, matyag nila, exempted sila sa layi. Wala na sila permit, wala sila prangkisa, wala pa sila nagasunod sa mga traffic laws naton. Amo ni ginakaugtas, oh, isa sa nagreklamo. Oh. Dason, isa pa ginagreklamo, sila niya, paano ni ninyo ginatanaw ang legal? Oh. Kaya sila niya ang legal ng mga tricycle nga since 1997 pa, under City Ordinance number 185, oh, may prangkisa na. Oh, siling sa nagreklamo, kung ang e-bike ma-operate nga wala sang business permit, diin dira ang hustisya para sa aton nga mga tricycle operators nga nagabiyahe sa ila jurisdiction, which is really true man. No? Kaya kung mag-tricycle kaya, makuha ka gidya permit, pwera na lang kung isog ka, kag maano ka, anong tawag siya gani? Ang wala permit, gani? Wala. Wala prangkisa. Hindi, may term na eh. Ang nagayo to sila bullying, nagligad. Mga butang ni sa comment section kung anong term yun, nalipat ko siyang term eh. Ang nabalang kabiyahe ka nga wala ka prangkisa. Doon ka daw, secret agent. Nalipat ko siyang term. Krolom! O, krolom. Krolom. So, krolom. Koloro, mga kabiyanan, ha? Krolo, krolo. Dito ko baluwa. Kolorom. Okay? So, amo ni natabo ni sa mga e-bike. Ang guwa ni sila, kolorom. Si ang nagreklamo sini, sila niya, diin na hustisya para sa ato mga tricycle operators. Kaya ni mga e-bike, kabiyahin man sa jurisdiction sa mga tricycle eh. Ha? Sila niya, ti kung mag-amuman lang sina, hindi na lang kami mag-renew sa amon mga mayor's permit kag franchise. Makororom na lang kami kag mga ayo man moratorium sa aton honorable ng mga city councilor. Hindi. Oh, maning hambal sa mga tricycle drivers. Sinya kami ya, gakuha kami ya business permit ya. Kami ya, may prangkisa kami ya. Oh. Dason biyahian ang amon yang ruta sa mga e-bike nga kulurum. Oh. Nga wala ano ti reklamo. No. So amo ni mga pipila sa mga reklamo mga benan. Oh. So, dason, wala pa na mga lisensya nang ga-drive sa e-bike. Oh. Wala pa na lisensya. At kung ma-accidente, maano ka lang, masurusuri ka lang. Wala pa na lisensya. So, again, mga biyanan, this is not just simply about e-bikes. Ha? So, this does not necessarily mean, mga biyanan, na dapat i-abolish ang atong traffic rules. Ha? So, siling siyang mga liga ng barangay, amo nga ilagay na pangayo, nga nagapanawagan sila, nga i-pause lang anay. Samtang magulat kita sa mga clear regulation. I think baliskad ni yung ginapangayo nila eh. Ginapangayo nila sa liga ng mga barangay, nga sigihon anay ang e-bike, unta to ng pagpanako. Siguro ang mas nami nga himuon, unta to na nga e-bike, sigihon ang pagpanako. No? Kay klaro diri kung sino ang illegal eh. Lapit na bi election ba? Lapit na bi election ba? December na bi election. So, medyo... Ha? No. Dubalis ka nila na pangayo eh. Dubalis ka nila na pangayo nila. Dapat siguro, unta to ng illegal, ipadayon ang legal. Ang galing kay ginapangayo nila, unta to ng legal, ipadayon ang illegal. Okay. Now, nga ka-controversial gini sa mga e-bike. Now, across the Philippines, mga mayanan, nag-explode ining e-bikes in popularity. Tungod kay, mas barato na sila kaysa motor. Di ba? Mabakal ka e-bike, pila, may 20 mil, may 30 mil ka, okay na. Adlawan mo lang dahil 150, okay na. No? And it requires less maintenance kaysa motor. No? Kaya siling pagid, it is environmentally friendlier than the motor. Okay, wala aso eh. Ha? Kag siling sang iban nga mas hapos ni para sa mga senior citizen, no? Kag useful para sa mga short distance travel. No? Now, however, ang ining paglubos ang numero sang e-bike mga biyanan, nagtugas yung damo nga mga problema. Number one is traffic problem. Ha? kay kadamo mga kabayanan sang mga drivers sang e-bike, wala kabalo sang mga traffic rules. Ah? This is number one. Ikaduha, abusado sa dalan. Ah? So that's why ang BTTMD nagapangdakop. Okay? Kay ang BTTMD mga kabayanan nag-enforce sang regulation tungod kay naobserbahan nila ang damo ng mga issue. Okay? Naobserbahan nila ang damo ng mga problema. So ano ning mga problema? O isa-isa hunta ni karon sa pagbalik sa ikaduha nga bayan sa atong ating publiko. Imbalik at imbalik, mabalik pang oras na Pilipinas.
1: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abian, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page 1233 Radyo DYBS. We are also glad to share that FABC Philippines is now a GCash biller. With this, mas convenient na ang pag-donate. As you open your GCash app, tap Bills and search FABC Philippines. Ang imo paghatag takugid nga bulig sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tubtob nga ang tanan makabati.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan makabatid.

0: atinong publiko. Oras na, Pilipinas!
1: Nakabaling ang oras na, Pilipinas, alas 8.15, mga bayanan. Sa pihak kabahin, duha kabahin eh. May nagreklamo parte sa e-bike. May nagreklamo man, nga mga tinuga, dapig, kakampi siyang e-bike, siling siyang isa ka reklamo, ka pinadayaw lang kuno ang BTTMD o si attorney kuno, kay ang mga tao kuno nga nag-drive e-bike, nag-drive lang kuno kag nagapaninguha maka 150 kada adlaw para may ibakal bugas kag sudan kag ibayad sa arkila or hulugan sa e-bike, no? Wala ko na sila pakialam ining maara sa BTTMD kag sila ni Mayor Greg kag withdraw lang sa ATM. Amo ni ang always gid mabiyana ng prinsipyo naton, ha. Regardless bisan ano kadako ano kagamay, kun illegal illegal ginaya. Okay? Kun illegal illegal ginaya, amo na gani nga dapat ginaasikaso na ni subong, oh, kag ginaobrahan na ni ordinansa kun ano ni mahimo sini. Oh, tungod kay wala pa ordinansa, i-post lang anay. May gapang inabuhi man kuno eh. Oh. May gapang abuhi man kuno. So, ano ang nakita sa mga BTTMD? Nga gapanakop sila. Well, ang aton nga traffic authority, generally, nag-enforce ng regulation tungod kay may naobserbahan sila ang mga issue. Number one, ha? Ang mga e-bikes nag-operate sa dalan, nga kundi prohibited sila. Okay? Now, may mga kadalanan, mga bayanan, nga necessarily and ini nga mga dalan designated primarily for faster motor vehicles. Now, kung intrahan niya sa mga slow-moving e-bikes, so mag-congest ang traffic, mag-overtake, perte ka peligro, peligroso, no? Mag-wangguanay. May risgo, mga bayanan. Oh, for example, ining Lacson ho. Ang aton Lacson Avenue, mga kabayanan. Ha? Ang Lacson Street, no. Bawal dra ang e-bike, ang tricycle bawal man. Okay? Pero gasigil na sila da gyapon. Di ba? Klaro kayo nga bawal, ginambala na nga bawal ang amo ni sa amo ni. Sigiyon gyapon, rason kung dakpon, mangakig. Daw hindi amo. Daw hindi amo, no? Bawal gani, illegal gani, kundak pon mangakig. Ngaway kadua. Nga ana padakop sang BTTMD naton. Tungod kay may kakulangan sang safety equipment. Okay? So damo nga nakita sa aton nga authority, no? Nga ang mga naga-drive sang e-bike punuan pa. Gasakay tatlo, apat, kisa. Oh. Daso nang ilang gina transport laban, mga kabataan. Oh. Kung na kuya nanay, kung na kuya ginikanan, hindi ko yung pag-itugyan ng bata kuya sa e-bike. Ha? Amo na ipadulong ko, kung nagas sa eskwilahan, e-bike, hindi ko yung pag-itugyan yung bata ko sa e-bike. Una sa tanan, ang nagamay na yun na, wala lisensya. Ikaduha, wala na prangkisa. Ikatatlo, ha? Anong safety draman? Kung mabungguan na sila, be, ha? Okay, paguro kung tricycle eh. Okay? Pero kung tugyan sa e-bike, hindi ko magpasalig. Ha? Dulong ko na lang sa jeep. Ha? Nasaan ka, Ari Pagido, isa ka problema. Kaya kapatalagan sila kagabi, nga wala sugaay. Makibot ka na lang, nga pagbutwa mo, may e-bike gali. Wala sila gasuga, kay gatipin sila battery. Oh. Abot lang ko, nakasagupa na kamunin siyang e-bike, nga wala suga. Ako'y damo, ya. No? Especially dira magpuli kami kung gabi ni Mrs. dira sa Isoms 4 kami kapuli eh. So dulom na nga party sa Bacolod City, wala ginaplano nga sugaan, no, sa aton nga gobyerno. Wala ginaplano pagkatuhan dumanan. But lang kun Bacolod City, wala ka mong plano nga sugaan ang lugar. Doon dulom ginadaya ang lugar. Wala ginadaya suga. No? Sa tuntuod lang. Okay? Dason, kung magpuli kami ni Mrs., may masugata kami ng mga e-bike o mamasundan kami ng mga e-bike na wala suga. Makibot ka na lang, kapin pa kung nakalow ka, kapag butwa mo sa to sa unahan, may e-bike. Nagligad yun. Ayan lang ko makabunggo e-bike sa may... doon sa may Alihis Road, wala? Sa may simenteryo da sa Alihis. Ano na gani? Ang dakod ang simenteryo. Antis ka mag-abot sa Janby. Ang patio da. Tayan lang ko makabunggo e-bike. Kaya ang e-bike nag-counterflow. Oh, dasun wala suga. Agay. Ah. Nag-counterflow na sa, wala pa sa suga. Dutayan ko lagi mahidon ang e-bike. Oh. So, amo ni problema meron. Lack of safety equipment. No? So, number three, napadakop sila tungod kay ang mga drivers wala knowledge sang traffic rules. O, damo ang mga e-bike owners na wala nakabaton kung wala naka-undergo sang formal road safety education. Na kung makuha ka lisensya, mga kabiyanan, na-seminar ka na. Okay? Pwera na lang sa nag-picture. Pero kung magawa ka lisensya, motor, salakyan, kung ano na, helicopter, tangkidigira, aeroplano, submarino, ano na, nga spaceship nga yung musakyan, magawa ka lisensya, may seminar na, mga kabiyanan. Okay? May seminar na. No? Pwera na lang kung nag-picture ka, wala ka kaagi seminar. So, tudloan ka mo sina kung paano mag-drive diin, insakto, mag-agi, no, anong himuon kung magamuni, anong himuon kung kamuto. Kag tapos ang seminar, mga kabiyanan, may exam na. Bahala, gintudlaan ka mo sa answer, pero may exam gina niya dapat. Now, ina yung mga drivers ng e-bike, di wala nakaagis ang formal road safety education. No? Gina-ignore ang stop signs, nagaliko sa mga illegal U-turns, nag-counterflow, ha? Ngabis ka nakastop, mag-go sila gyapon, matiyag nila... Amo gini nga kung nga panumdum, pero may wala matiyag ng mga e-bike nga exempted sila sa layib. Lahok. Okay, tungkol kay e-bike sila. So wala naka... Hindi man gintanan ha, Ari, don't get me wrong. Hindi tanan nga mga e-bike drivers ang muna mag-drive. Pero kalabanan, okay? Kalabanan, mga kabiyanan. Damo. Oh, damo sa mga e-bike drivers ng amo ni. Hindi tanan, don't get me wrong, sa mga e-bike drivers ra nga responsible and check to mag-drive, okay gid, wala problema. Oh, pero damo mga kabiyanan nga mga e-bike drivers nga amo ni unsafe katama. Okay? Oh, ikaapat nga nagapangdakop ang BTTMD tungod kay ini nga mga e-bikes unregistered or improperly classified vehicles. Wala pa natapos ang ginahimo nga ano sang aton yang SP sang gobyerno panglusod. So this is one of the continuing issue nationwide ang pagdetermine kung ano ang ano nga e-bike ang nag-require sang registration. No? Ano nga klase ng e-bike ang nag-require sang driver's license? Ano nga mga dalan ang pwede nila agyan legally? Address sa amon sa East Homes Force. East Homes Force. Damo na da mga pamalay nga nagabakal e-bike. Pero, ang ila e-bike mga bayanan, dira lang gatihog sa East Homes Force. Pag guwa, mabakal to sa may market sa guwa. Dira lang gatihog. Okay? Kaya nagabiyahe na dira, tricycle gid, wala na lang pasudlan e-bike nga nagabiyahe. Wala. Personal use mga kabiyanan ang e-bike. Hindi nila pang pangbiyahe. Ang ginadakop sa bitaw sa BTTMD mga biyanan, ang mga e-bike nga nagapasakay pasahiro. Okay? Naga pick up pasahiro. Amo ni mga ginadakop, i-clarify tani kay basi siling mo nga ginadakop ta. No, ang ginadakop ang nagapamasahiro nga e-bike. Okay? So, damo man nagapakal e-bike nga for personal use nga ano lang bala, dira-dira lang sa subdivision or sa kun magwa mabakal sa guwa sa may Changi, sa may market na yon, dira-dira lang. Oh, wag sila lambot sa Lacson, gapamika pa sa hero sa kundiin. No? So, wala pa ni na-classify mga binan. Unregistered, improperly classified vehicles. So, amo ni nga mga pamangkot nga nagatugas ing confusion. Oh, by the way, good morning kay Pastor Jomi Gutierrez. Pastor, kamusta daton nga e-bike? May kay Ma'am Perla Montalvo, good morning. Oh, maayong aga dere sa inyo. Kag ano ng rason, mga rason, no? At least may apat ka rason kung nagapanakop ang mga e-bikes. Nagapanakop ang BTTMD sa mga e-bikes, no? Now, Sa Piyakabahin, nga ang liga ng mga barangay nagapangayo siyang suspension sa silingang pagpanakop. No? Well, ang ilang rason mga bayan, it appears to center on the impact on ordinary residents and citizens. No? Kay siling nila, damo ng mga imol ng mga panimalay nagadipindi lang sa e-bike. Ha? No? There is a confusion over regulations sa nila hindi anay pagdakpon. Okay? Kag kinahanglan pa sing consultation. Again, kung mag-amunibla ang matabo, no? May pros and cons eh. No? Ano ang pros ng pag-suspend sa apprehensions? Well, number one, it gives citizens time to comply. No? Pwede sila maka-register, pwede sila maka-obtain safety gear, maka-learn traffic rules, but I doubt it. Okay? So, no? Although amuni ang pwede matabo mga biyanan, okay? Ma-reduce ang public frustration tungod kay damo ang gintakop, damo ng akig. So kung unta to ng takop, madula. But the cons, grabe ka damo man. Kung isuspend ang apprehensions, mga biyanan, number one, ang public safety, amo gining una mag-suffer. Kung magpadayo na nga mga violations, magtaas, magsaka ang risgo sa aksidente, ang pedestrians, they will remain at risk. Ang mga irresponsible riders, mga drivers, mas maging maisog pagin ni sila. And it will send the wrong message. Nga damo sa mga motorista, maminsar nga, ati, okay lang gali, no? Rules don't matter. And this weekend's respect for traffic laws. Kag damo nga mga responsable nga mga drivers, mga riders, nga batyagan nila nga unfair ini para sa amon. Sa nag-invest ang kwarta, sang tion, nga mag-comply sa mga regulations, pamatyag nila disadvantaged sila. Kaya ang mga violators wala nagapangatubang sa mga konsekwensya. Ati mo ni. Okay? So again, but the deeper and the broader challenge mga biyanan when it comes to public policy, kung paano ma-enforce atong gobyerno ang layi while also considering the realities of people's daily lives. So mahimo naton sini pangamayuhan naton ang syudad naton sa Bukolod sa paghimo kag pagpadasig sa sini nga ordinansa regarding e-bikes, regarding the regulation sa sini nga mga salakyan kay para wala na damo reklamo. Okay? Kagun anong pwede matabo later on. But then, as of now, padayon gyapon ang pagpanakop sa BTTMD. Okay? So, salang tadri anay sa aton nga listorya hanay, kagantista manimilit. Mga muyot anay. May namon nga langit noon, Diyos sumabla, nagadayon ng kapsalamat kami ginawa sa iyo magtutom sa among kabuhi. Salamat ginawa sa sining adlaw. Salamat ginawa kay ikaw ginagin matutom ng Diyos. Ginoo, update pong nahi kami sa sinigadlaw sa mga likuto namon. Kagabay Ginoo nga ikaw gid madayo may maistag sa mga buhi. Tarang Ginoo ginampo na pasalamatan in Jesus name. Amen. Maabyan na din sa atong nga studio kaupon nato si partner Bonner Carmona sa atong nga controls. Once again, ini ang inyo abyan sa kahanginan, Jigs Hinilya nga nagasiling. Life is short and simple, don't make it complicated. Ini ang oras na Pilipinas. Diri sa 1233 Radio DYVS. Hanggang sa muli, see you tomorrow. God bless and bye-bye.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: Pagtatrabaho sa Abu Dhabi, United Arab Emirates, kaagapay ng Serbisyong OFW.
1: Serbisyong OFW! Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Serbisyong OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
2: Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kag-agapay. Tayo po ay nasa Serbisyong OFW. Sagot Kita Thursday Edition. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Rene Bunsoy, paghahatid po sa inyo ng mga makabuluhang sagot sa mga katanungan na inyo pong ipinapadala dito sa aming himpilan sa 702-DZAS. Kayo rin po ay nanunood ng live kung kayo po ay merong cable signal TV, ayan po ay channel 185 sa pakikipagtulungan sa GCTV. Kaya po patuloy kaming lumalambing, inyo po kaming i-like, pwede nyo rin po kaming i-share sa inyong mga mahal sa buhay para mas mapalawak pa po natin ang ating pong advokasya para sa mga overseas Filipino workers kasama ng kanilang pinakamamahal na pamilya. Siyempre, narito na rin po ang ating pong kasama, si Pastor Joe Biasong. Good morning, Pastor Joe.
3: Hello, Pastor Rene Bunsoy. Good morning. At sa lahat po ng ating mga listeners, viewers sa ating programa, nawa po'y pagpalain kayo ng Panginoon habang kami nagpapatuloy sa paglilingkod dito sa Thursday edition, pagsagot sa inyong mga katanungan. At pakilike and share po ang ating lambing sa inyo upang mas marami po makapanood sa mga talakayan at the same time pagsagot sa mga katanungan. Pastor Joe Biasong po ito. Good morning po sa lahat.
2: Kaagapay, hindi po kompleto ang pagsisimula ng ating programa kung wala ho tayong gabay mula sa salita ng Diyos na iahatid sa atin ni Pastor Joe Biasong.
3: Ayan, partner, babasahin ko ang Ephesians chapter 6. Ano, sa lahat po ng narito, nanonood, nakikinig na sa ating broadcast, babasahin ko lang po ito at hindi na po ako magpapaliwanag. Babasahin ko lang po ang talata, Ephesians 6. Mm-hmm. Mga paalala po ito ng ating ni Apostle Paul sa mga anak at para sa mga magulang. Mga anak, obligasyon nyo sa Panginoon na sundin ang mga magulang nyo kasi yun ang tama. Irespeto ang tatay at nanay nyo. Ito ang unang utos na may kasamang pangako. Ito yung pangako. Magiging maganda at mahaba ang buhay mo. Verse 4, mga magulang, huwag maging malupit sa mga anak ninyo para hindi sila mag-rebel.

0: po ng Ephesians chapter 6, 1-3. Mananalangin po tayo, Panginoon, maraming salamat sa paalalang niya ng iyong salita. Lagi niyo pong paalalahanan ang aming mga anak, kaming mga magulang, upang maging pagpapala ang bawat isa ang anak sa kanilang magulang upang humabang buhay. Kami naman ay huwag naming ibuyo sa pagkagalit upang hindi lumaban at maging rebelde sa amin. Tulungan niyo kaming gawin, Panginoon, ang mga bagay na ito. At alam ko, Panginoon, ikaw ay sasama sa amin habang maraming hamon na kinakarap sa pagpapalaki, ganun din ang mga anak. Pangunahan niyo po ang bawat isa ngayong nanonood, nakikinig sa broadcast. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen.
1: Amen at Amen. At maraming salamat, Pastor Joe, sa pag-share ng gabay mula sa salita ng Diyos. Eh, siyempre ngayon, bago tayo magpatuloy, partner, atin nang babatiin yung mga nasa naka-tune in na sa ating pong programa na serbisyong OFW. At siguro unahin mo na yung mga nandiyan dyan sa iyong mga nababasa, no, sa ating programa. Eh ngayon sa akin, wala pa ako nakikita, partner, eh.
0: Okay, so narito na, kauna-unahan, si Edna Tengko. Blessed morning po, si Ate Marie de Jesus ng Bayan. Sabi niya, mapagpalang umaga, mga pastor, blessing. Si Perla Lagos, blessed morning, Pastor John, Pastor Rene. Listening po here sa Laguna with Pastor Johnson, Emeline Saavedra. Thanks po. Si Rosalinda Juano Manzano, blessed morning, Pastor Rene and Pastor Joe. Nakikinig na po sa radyo. Salamat po.
1: Mm-hmm.
0: Nestor Ballesteros, amen. Blessed Thursday po ng umaga. Ayan, partner. Ako'y may personal ding babatiin. Ano?
1: Yes, of course.
0: Yung mga kapatira na pumasyal dito sa amin nung nakaraan. At ang pangalan niya ay Sister Irene. At saka si Sister... nalimutan ko na yun. Sister Irene at saka Sister Claire Sigobia. Mga asawa ito, partner ng mga seafarer, no?
1: Okay.
0: At dumalaw at may dinala lang doon at salamat sa inyong pagdalaw at pagpalain ng Diyos ang inyong mga asawa, ang partner ninyo sa ibang bansa na kasasampalang sa barko nung nakaraang linggo.
1: Ayun.
0: Pagpalain kayo ng Panginoon. See you on Sunday sa ating worship service.
1: Alright. Ayun. At nababasa ko. Kuminsan yung hinahanap mo, kaya hindi mo mahanap pero nasa harapan mo na pala. Nakabukas itong monitor. Salamat kay Phil Agtapon sa kanya. Binuksan niya na pala itong ano. Anyway, binabati rin natin syempre yung ating mahal na ina na si Mrs. Bersa Bevy Bunsoy na nasa kasalukuyang nandiyan po sa CLC, dyan po sa Christian Literature Crusade. No? Siya ay nakikinig sa kanya pong PM Radio. Kita-kita po tayo sa Sunday, Mama.
0: Ay, partner, meron pang habol, ano? Si Faustina Frankie Habla. Sabi niya, good morning po, Pastor Joe. Pastor Rene, blessed Thursday, kaagapay, listening po. Musta na po si Attorney Cao? Praying po sa kanya. Maraming salamat, Ma'am Faustina. I-update po namin kayo by Tuesday. Ano ho? By Tuesday, i-update po namin kayo. Doon sa mga nananalangin kay Attorney Cao, tuloy-tuloy lang po ang ating prayer. At soon, sa biyaya ng Panginoon, makakasama muli natin ang ating Attorney Carlos Cao Junior. Si Ma'am Nancy Barrientos para. Good morning everyone listening from Mindanao, Coronadal. Nako, kumusta po kayo diyan dito na nangyaring 7.8 na earthquake. Sana iligtas po kayo diyan. Anyway, partner, 'yun lang yung nakikita ko dito ngayon.
1: Oh, regarding diyan sa mga naapektuhan ng lindol ano nung kailan ba ito nangyari? Ito ay Lunes.
0: Ano po, Monday maaga nung Monday bago mag-racing ceremony ang mga bata at blessing na rin na talaga mabait ang Lord, iningatan ng Panginoon, nangyari before flag racing ceremony, partner.
1: Right. So nasa labas talaga lahat.
0: Nasa labas.
1: Oo, mga bata. Ako I also have reached out to our friends there sa General Santos City.

0: particular kina Pastor Jun Malon, yung pong pastor sa church na yung pong kung saan nandiyan dyan po si Senator Manny Pacquiao, na apektuhan din daw po yung kanilang church, but nonetheless they are all safe. So we keep on praying, no, sana ay makabangon kaagad ang mga taga Mindanao, particularly dyan sa General Santos City.
1: Nasamantalin ko na rin, partner, dahil meron tayong best friend dyan, ang national president ng Family Planning Organization of the Philippines, si Sir Carl Quiapo. At the same time, siya ay department head ng GenSan, LGU, dyan sa lugar ng GenSan. Kaya, at ang buong family ng FPOP dyan, nandyan ang chapter ng FPOP, sa pinakamalakas sa chapter. Sana'y safe kayo kasama ang mga kababayan natin dyan. At ingatan kayo ng Panginoon at makarecover agad, partner, yung ating prayer dyan sa General Santos City.
0: Iyan. So we keep on praying and we keep on asking that the Lord will also provide for the people out there na nangangailangan.
1: Partner, sumagot si Ma'am Nancy, no, yung ating nanonood ngayon kasamahan, Ma'am Nancy Barrientos, para okay lang po kami, di ba? Tinanong ko kanina, sabi niya, by God's grace and mercy, thanks po sa concern po ninyo. Maraming salamat po, Ma'am Nancy, ingatan ng Panginoon ang iyong mga pamilya.
0: Alright. Alright. So tayo ay nagpapatuloy, partner. So on your end, ano ba ang ating pag-uusapan ngayon?
1: Partner, alam mo, maraming nagpa-follow up sa atin at naipadala ko sa iyo kanina. Ayaw ko, nakita mo na yung dalawang concern. Isa isa ay yung isa ay hindi nakatapos ng kontrata, isang distress worker. Yung isa rin ay dalawa yan, partner. Napauwi pareho sila. Siguro unahin natin yung una, kung nabasa mo na diyan. Hawak mo ba diyan, partner, yung pinadala ko?
0: Nahawak ko dito, but before that, bigyan ko lang kayo ng update doon sa, remember that na meron tayong na-interview on air na isang distressed OFW na Saudi Arabia, particularly sa Riyadh. Ano? At ayan, in coordination with Resi Cesar, isang OFW advocate na who is also currently an OFW. Mantakin mo, ito ay domestic worker, household service worker, partner, pero nakukuha niya pang advocate for OFWs. At ang update ko lang, ano, some of them, magmula nung ating sinabihin na sa atin silang tutulungan, kung ang kanilang decision ay umuwi na lamang dahil hindi tama yung kanilang trabaho yung binigay. After that, syempre, nakakuha pa tayo ng mga little more information na yung iba ay, alam mo na, hindi nakapaghintay, ay nag-ano na, bumili ng sariling ticket. Tapos, although sinabihan natin sila, huwag kayong bibili ng ticket dahil kasama sa repatriation services is yung ang ORCC or ang MWO ang makikipag-usap at upang i-compel yung mga agencies nila to give them or to pay for the plane tickets. Kadun-ganun na nga, may mga hindi makapaghintay. Kaya kahapon, sabi ko, makinig naman po kayo sa humingi po kayo ng payo . At hindi nyo sinasabi natin, there's always a process na pagka ho tayo ay nag-apply ng repatriation. Kasama din po yan, ang pakikipag-usap ng MWO sa employer and sa agency. Mahirap. Mahirap ho kapag ang worker ang nakipag-usap sa kanilang employer at saka sa agency. Bakit? Kasi minamaliit sila . At kuminsan ginigipit pa. And most likely, katulad nyan. Tulad nito, nung bago pa natin kausapin, partner, may pag ano na eh, panggigipit na. At sinasabi, oh sige, ayusin namin ang inyong exit visa at bibigyan namin kayo, bibili namin kayo ng ticket, pero pipirma kayo ng quit claim. Yun, partner, ang ating binabata dito sa ganitong klaseng problema ng mga maliliit na ating mga overseas Filipino workers. Kapag hindi nila alam yung rights nila, napipilitan sila. At yun, ang ating, sinabi ko nga kahapon doon sa grupo, huwag ho kayong basta pipirma sa any document na hindi nyo alam kung ano ang implikasyon. Katulad nun, kung quit claims, mga partner, hindi na sila basta makakapagreklamo dito. Pagdating dito, sabi nila magre-reklamo, pero pumirma sila. Yun ang kakaroon tayo ng problema, partner.
1: Ayan. Okay, so thank you sa partner sa update na yan, sapagkat yun nga, nakausap natin sila. At bagamat may remedy pa rin, partner, no? May remedy pa rin, kasi alam mo naman, ang ating pagpapayo ay pagpapayo, no? Kung nasa kanila, kung pakikinggan, at hindi pakikinggan, pero better sana kung makikinig. Pero anyway, pauwi na ba sila, partner? May schedule na ba ng pag-uwi?
0: May ilan ng schedule, merong ilan naghihintay. At yung pa isa, okay. Sabi ko nga, hindi naman pwedeng sabay-sabay yan. Hindi yan sabay-sabay talaga. Gusto yung iba. Bakit sila nauna? Bakit kami maghihintay pa?
1: Siguro bumili na sila, hindi nakahintay. Doon sa possible na uuwi at siya at sumagot ng ticket at saka nag-pirma ng quick claims. Alam mo, partner, yung quick claims ay kung ang quick claims normally ay ginagawa para mabilisan di umano ang pag-uwi o pag-release sa kanya, like issuing the yung kanyang exit visa at saka yung mga benepisyo na sinasabi na ibibigay. Pero kahit na may quick claims, halimbawa may mga marami tayong experience na ganyan, nag quick claims, pero yung quick claims na tinanggap niya ay hindi batay sa dapat niyang tanggapin na reverse yan, partner.
0: I agree.
1: Sapagkat ang nangingibabaw pa rin ay iral na batas dyan kung ano ang nakalagay sa kontrata at karapat-dapat ayon sa kontratang pinirmahan. Kaya ang quick claims ay kung tutuusin ay illegal. Lalo na kung binaviolate niya ang isang mas mataas na batas o kontrata, lalo standard employment contract. Yan ay nare-reverse. Pwede pa rin siyang mag-file ng reklamo at kaso. Totoo, partner, tama yung sabi mo. Gagamitin yan. Kapag humarap na sa conciliation, gagamitin yung signature mo para sabihin, hindi, mayroon ng quick claims ito. Pero kailangang ipaglaban niya na hindi ko gusto itong quick claims, kaya lang pinanakot nila ito sa akin upang makauwi ako ng mabilis. Kaya pwede pa rin magsamba, partner, ng reklamo. At mayroon na tayong dalawa niyan na nabaliktad yung reklamo, kahit sabihin mo na mayroon ng quick claims, pero nanalo pa rin siya dyan sa conciliation at hanggang nakarating sa NLRC.
0: I agree, partner. At hindi rin natin maikakaila that from our own experiences. Mabuti kung itutuloy ni OFW yung laban. Pwede nating ilaban. And we've done that so far in the past. At dito ko nami-miss ang ating pong talagang butihing kasama na si Attorney Cao, na talagang siya mismo sa kanya mo madidinig yung mga ganyang kataga na pwede mong ilaban. Pero kung minsan sa kalagitnaan na naaalala ko yung mga one time, alala mo yon yung mga taga Nueva Ecija na inilaban ni Attorney Cao.
1: Napakadami ng partner. 23 na mga supposedly seafarer na nabiktima dyan sa isang ahensya dyan sa Manila. Naalala mo yun.
0: Naalala mo yun na nabaliktad. No? At isang araw ay dumating na lamang sa opisina si Attorney Cao na parang bang sabi niya, dito ako dinala ng aking mga yapak dahil I am so full of frustration at kailangan ko ng encouragement. Kaya nag-stay doon ng mga ilang oras din, no? Nakipag-fellowship sa atin, nakipag-prayer. At and that's part of it, I believe. Tama naman na ano eh, no? Pero kung ipaglalaban ng ating mga kumbaga mga kababayang OFWs ito, pwede ho natin mabaligtad yan. Kanya lamang, reality bites, na kapag nandoon na sa pinakamatinding bahagi ng laban, umuurong na si OFW. Kaya ang sabi ko sa kahapon, partner, kaiingat po kayo, pag-isipang maigi, huwag basta pipirma. Dahil kung hindi rin lang makikipaglaban sa huli, ay wala talagang mangyayari. And that's part of the game. Hindi ho natin pwedeng ipilit, no, sa inyo kung ayaw ng ninyong lumaban. Pero ang servisyong OFW po, no, we have tested the resolve of our beloved attorney Cao, and now hindi natin siya kasama dahil nagkasakit po siya. And yan yung aming panawagan, ano, kayo po ay tumayo at alamin talaga yung inyong mga karapatan bilang mga OFWs, kasi yan ho yung pwede nating ilaban. And so with that, we move on to the next itong ating ngayong complaint, ano, galing sa isang OFW. Basahin ko na yung isa, partner. I will forego in reading yung actual name niya, no? But siya po ay isang domestic helper at siya po ay currently nasa Riyadh. At siya po ay taga San Mateo. At ang kanya pong unang alis dito ay noong November 24, 2024. At siya po ay na-deport pala ito ng November. Bakit ganun ang ano ang date niya? Anyway, so siya ay 39, ilang taon na OFW? 39 years or 39 years old. Okay.
1: 39 years old.
0: Partner. 39 years old. Okay, ito yung details ng kanyang complaint. Umalis po akong papuntang Riyadh noong November 24, 2024. Nagsimulang magtrabaho noong November 25. Naka 2 days pa lang po ako magtrabaho. May ginawa sa akin ng amo ko. Kala ko po nasa trabaho siya. Nagulat po ako. Bumalik po siya ng bahay. Akala ko po may nakalimutan lang siya. Yun pala may ginawa sa akin na sinabihan niya ako na I like you so much. So much joy. Tapos humingi po siya ng kiss. Sa takot ko po, nagpakiss po ako at umupo siya sa upuan. Okay. Hindi ko nababasahin yung ano, no? Yung kanyang mga pinagagawa sa kanya. At so may ginawa sa kanya mga kahalayan. And then, suffice it to say, no? Siya po ay kumbaga imbes na manlaban dahil sa takot niya ay kumbaga, nangyari yung dapat na hindi dapat nangyari, no? At pinaglinis, pagkatapos nung pinaglinis pa siya, sabihin nila sa kapatid, magulang, pag dinala po siya para maglinis, walang pong pagkain at internet, balak po nila ako hingan ng pambayad ng internet na 200 riyals. Hindi ako pumayag at dinala ako sa accommodation. Sobrang hirap po ng dinanas ko. Nasa kagustuhan ko pa magtrabaho para sa mga anak ko at single mom ako. Nagantay po ako ng bagong employer. Umabot ako ng isang buwan. Kahit gutom, sobrang inabot ko sa accommodation. So, yan yung kanyang detalye. Bagamat hindi ko na binasa yung iba, and she was I believe raped by her employer. Partner, ano ang dahil ko ang may hawak ng case na ito, ano ang current update natin dito?
1: Okay, partner, last year dumating sa bansa itong ating kababayan. And isa siya sa mga na-assist natin dyan sa Public Employment Service Office. At ang kanyang concern, yan, naikwento niya yan, partner. No? Hindi ko na isa-isa niya, naikwento niya yan lahat. Ang concern niya na lang ngayon ay yung kanyang paghingi ng financial assistance sa OWA at saka sa Action Fund. Sapagkat that time talagang maganda ang pondo ng 2025, ano? I think 2025.
0: Mm-hmm.
1: At maganda ang pondo ng NCR, kaya tuloy-tuloy. Partner, imagine mo, that time ay pag dumating sa peso office na nandun ako, ay diretso yan kay Director Ace Milliar at right. On the spot, binibigay. So naranasan natin yung ganung kabilis dahil sa available ang funding that right. time, no?
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, nag-file siya, isa sila sa inabot na medyo hindi hinangnapansiya ng mga detalye, inapansiya kagaya ng referral from the Migrant Workers Office or OWA, pero wala siya, walang binigay kasi dinerecho ito partner ng employer eh. Sa airport, hindi na ito pinadaan, ano?
0: Right.
1: Mm-hmm. At umuwi nga ito at naka... At yun ang nangyari sa kanya. Ang tanong niya ay, Sir, makaka-avail po ba ako sapagkat ako'y single parent, may mga anak ako. Actually, ang concern niya na Pastor Rene, yung financial assistance na lang, yung kanyang sarili, hindi na iniisip eh. Hindi na naghabol tungkol dun sa molestation at possible na you mentioned nga rape. Hindi natin alam kung ito ngay talaga nangyari o ginawa sa kanya. But based on her statement dyan sa salaysay, ay talagang may ginawang masama ang kanyang employer sa kanya.
0: Mm-hmm.
1: Then may follow-up siya, partner, yung dalawang naunang pinadala ko. Can you read that? Yung dalawang nauna, yung maliit lang na pinadala ko sa iyo.
0: Okay, ang sabi dito, tapos na po ako doon, sir. Nagharap kami ng tauhan ng agency ko. Okay. Nag-settle na po kami. Ang gusto ko po kasi kasuhin ang Action Fund po. Hindi ko po alam kung kanino ako lalapit, kung saan po ako tinuturo.
1: Okay, yung pangalawa.
0: At yung pangalawa, good evening po sir. Hinahanapan po ako ng Polo Embassy sa Action Fund.
1: Yan.
0: So ibig sabihin, dahil hindi to dumaan sa... Migrant Workers Office, wala itong certification na siya ay distress.
1: Walang endorsement, walang yan. Sinahanap niya ng OWA yung endorsement. Pero tingnan mo partner yung ano no, yung para may context pa tayo sa istorya no. Dahil pinag-file natin ito ng case, ang malungkot lang nakipag-settle agad partner. Alam mo napakaliit na amount na sinettle sa kanya no, 25,000. Ang binayad sa kanya nung ahensya para lang i-atras na lang yung kaso na pagdating sa opisina ko, nakwento na lang yan, partner.
0: Okay.
1: Na binayaran. So, anong magagawa natin? Kundi, wala ka ko, nakipag-settle ka na. Ngayon, in-endorse natin for Action Fund, at kagabi lang, partner, PM, yung huling-huli.
0: Alright.
1: Na sinabi niya, sir, hinahanapan po ako ng referral from Migrant Workers Office. Itong kababayan natin to, taga San Mateo ito, Muntalban banda,
0: okay.
1: Na nagtatrabaho ito na ngayon sa isang supermarket. Every time na pupunta ako, nasa lubong sa akin yung partner, nakikita ako dyan sa SM. No? Ngayon, ang sinasabi niya, sir, hinahanapan po ako. Ngayon, nasabi ko sa kanya, okay, ganito ang gawin natin. Kasi nga, nag-settled na sila yung papel ng settlement kasi nandun partner yung minutes of the meeting. Tama ba? Diba? Minutes of the meeting naroon, yun ang dapat mong dalhin patunay na ikaw ay distressed. Kasi gustong malaman niya right. ng Action Fund kung bakit ka na-ask ng anong patunay, bagamat pwede na nga sanang salaysay yan, partner eh. Salaysay na lang, kayang isalaysay ni notaryo at ibigay sa kanila. Pangalawa, ay yung minutes of the meeting nila sa DMW na sila'y siya'y nag-file ng kaso. Ia-attach niya yon at sasabing ito ang proof na ako ay distressed. Kasi ang hinahanap ng DMW sa action fund ay dapat distress right. worker. Eh ang patunay ay yung minutes of the meeting.
0: Okay. Oo, partner, naka-handle tayo ng ganyang case where ang pinagawa natin sa kanya is pinag-file natin doon sa fourth floor no ng case at pinag-file natin ng complaint against the agency dahil nga wala siyang hawak na endorsement eh. And true enough, nung pagka-file noon, yung kopya no ng filing na yon ay siyang ginamit dokumento bilang patunay na siya ay distressed and it was honored. Yan po ang path kapag walang endorsement letter from the migrant workers office ng bansa kung saan siya nanggaling. And true enough, isa rin ito, partner, sa isa sa mga experience natin when funds are available, si attorney Milliard din po ito was gracious enough to provide the action fund right there and there. No. Kaya doon tayo nagpapasalamat, no?
1: So yung partner, pareho 'yan, 'di ba? Pareho 'yan. Kailangan lang po yung binanggit mo kanina ay yung hindi pa minutes nga eh, kundi yung hindi ko alam kung minutes na ba 'yan.
0: Hindi po mismo, minutes 'yon.
1: Minutes na. Minutes
0: no,
1: na 'yan.
0: Hindi na siya minutes kasi 'yan yung hindi pa minutes 'yan eh.
1: Invitation pa lang ba? Filing pa lang.
0: Filing pa lang 'yan.
1: Filing pa lang.
0: Yung document na 'yon na patunay na tinanggap yung kanyang final na complaint dahil siya ay hindi napauwi, hindi nasunod yung kontrata, nadudun naman lahat yun eh.
1: Tama. Yung complaint pa lang yun, ano? Complaint yes. na humingi kayo ng kopya kasi nag-file kayo eh. Hingi kayo ng kopya, actually partner, kailangan ipasirox siya, no? Papasirox nila kasi yan ay hindi ibibigay sa kanila yan, kundi kailangan humingi kayo ng kopya. Ngayon, doon sa first hearing mo, nagharap kayo ng ahensya, yun yung minutes.
0: Doon pwedeng humingi ng kopya.
1: Pwedeng humingi.
0: Oo, ng kopya. Now, ito naman ang pupunahin ko, no, partner. Ang napupuna natin, hindi sila nagbibigay. Ang DMW, ang conciliator, no, depende sa conciliator eh. Hindi nagbibigay ng kopya sa ng minutes ha. Ng kopya ng minutes sa OFW. Ngayon nagtataka ako kung bakit. Eh ilang beses na tayong tanong diyan eh. Kay pagka ang kausap natin sina attorney sino nga itong kaibigan natin dyan sa MWPB?
1: Attorney Eric.
0: Sabi niya, hindi po, dapat bigyan sila ng kopya.
1: Tama yan, partner.
0: At most, ang ginagawa tuloy ni OFW, pinapapicturean lang. Sa akin, siguro, pwedeng pakilinaw, no? Attorney Romel Abang, at saka kay Attorney Eric Duliete. Bakit pag sa conciliator, eh hindi nila binibigyan ng kopya. Eh minutes of the meeting nga yan eh.
1: Actually partner, syempre may sagot sila dyan. Dapat mayroong kopya. Bakit? Pareho kayo binibigyan ng minutes of the meeting na ito'y napagkasundoan. Kasi partner, pipirmahan mo yan eh. Na ito ang pinagkausapan. Halimbawa, nagkaayos, pirma.
0: Tama.
1: Hindi nagkaayos, pirma.
0: Mm-mm.
1: Evidensya yon na kayo, ikaw ay nag-appear at nagharap kayo anuman ang inyong napagkasunduan or hindi napagkasundo.
0: Tama.
1: So karapatan po ng OFW yan, mga kababayan. Kung hindi proactive yung conciliator o hindi kaya ay parang ayaw magbigay. Hindi, sabihin nyo, ma'am, kailangan ko po ng kopya kasi gagamitin ko. Dalawang gamit niyang partner. Action Fund at saka sa OWA. Ayan. Para sa Balik Pinas, Balik Hanap Buhay. At iba pang mga financial assistance na pwedeng mahingi, like DSWD.
0: Correct.
1: I-touch po ninyo yan para patunay na kayo ay distressed. Okay. Mabigat na patunay po yan. Sign po yan ng conciliator, sign ng agency, at yung first hearing na kayo'y nagkaharap, yun po ang kailangan right. Yung ano. Mayroon ding lumapit sa ating kapong, ganyan din ang sabi natin. Yung first hearing, hingi ng kopya, at yun ang i-attach sa Action Fund.
0: Right. So sa atin, nire-request ko no, sa ating DMWs, dyan po sa conciliation, ano ho? Sa ating mga conciliator, marami naman tayong kaibigan dyan sa loob ng DMW. Pero nakikiusap po kami no, dito sa serbisyong OFW. Hindi ho naman kawalan, hindi naman ano, at kasama yan sa serbisyong binibigay ninyo. Nagpapalibreng photocopy nga eh, partner eh. Eh, maalala mo, hindi pa nagpapalibreng photocopy, libreng printing, at libreng services, ginagawa na ng Global Filipino Movement niyan as early as 2018. Remember in 2018, one of the highlights ng Global Filipino Movement is signing a memorandum of agreement and giving at least I think 4 desktop units to be used no for online payos, partner, naalala mo yan, no? At binigay natin ng libre at nandoon tayo mismo sa second floor, kung naalala mo yan. Yung parte ngayon ng opisina ng ORCC, eh dyan dati, no? Meron tayong binigay ng mga units. Well, eventually, nung 2019, I think, dahil nag-renovation yata sila, ibinalik nila yung mga units, no? But then again, nagpatuloy yan, nagkaroon naman tayo ng COOL, yung tinatawag na Caring for Outstanding Outbound Laborers, na pinagpatuloy din natin, free photocopy, free printing, free online access sa e-registration, pagpasa ng documents, online documents para sa mga direct hire and everything. No, pati nga pag actual payos eh, ginagawa yan natin. Hanggang ngayon, ginagawa pa rin natin yan, partner.
1: Yeah. At naalala natin yan. At talagang nagpapasalamat tayo sa pamunuan ng Global Filipino Movement. At syempre, kay Karine na siyang OIC or Executive Director na. At salamat sa iyong buhay, Pastor Rene, no, na nagiging instrumento ang GFM para sa pagtulong. Napakalaking tulong. Nakikita ko araw-araw yung ginagawa natin diyang pagpapakain, pagpapayo, pagpapakape, silibring sirok. Talagang I think yan na ang ito na yung NGO na talagang may puso para sa ating mga OFW. Mm. Partner, meron lang ditong nagtatanong at basahin ko na dahil relevant yung kanyang tanong.
0: All right.
1: Sabi niya si Rosaline Kaliba, sabi niya, "Good morning Pastor Joe at Pastor Rene. Ask ko lang po kung pwede pa ba akong mag-file ng Action Fund?" Kasi Action Fund yung sinasagot natin, partner, kaya sabi niya, nagtanong siya. Last 2020 pa po ako na-terminate. Salamat po sa pagsagot sa aking katanungan. Ako, 2020 pa, partner.
0: 2020, partner.
1: Ako na muna sasagot, partner. Ano?
0: Go ahead.
1: Kay Ma'am Rosaline. Ma'am Rosaline, medyo nakalampas po kayo na sa prescribed period. Eh, ang prescribed period po para mag-file ng kaso, pangalawa, para sa mga benefits OWA man o itong Action Fund ay 3 taon lang po ang prescribed. At 2020, ikinukompute ko pa rin eh, kasi nung 2021, partner, nung maipasa
0: Oo.
1: yung bang Republic Act ito para sa pagkatatag ng Department of Migrant Workers 1161, tama ba? RA 11461. Ayan, maraming salamat sa pagpapaalala. Eh 2021 yan, partner, na pasa. So 2021 hanggang 2023 pasok yan sana. Kaya lang masyadong
0: partner panay, dapat ano, dapat kung dumating siya noong pagkatapos ng December 30, 2021. Naalala mo yan?
1: Tama.
0: Oo.
1: Tama 'yon.
0: Dahil 2020 siya dumating, hindi siya pasok doon sa ayon doon sa batas. Oo.
1: At kahit sabihin man na hindi, halimbawa, hindi action fund, pero ang concern niya action fund eh, automatic na hindi na mapapasali. Ngayon, kung sakali man doon sa pagpapail ng kaso, ganun din, partner. Kasi 3 years lang ang prescribed period para makapag-file ng kaso, pero pag napabayaan natin yung ating karapatan, ayun, nakakalampas at hindi natin na-avail. At dito, terminate pa naman siya, partner, ano? Sayang, ngayon lang natin nakita o ngayon lang si ma'am nakapanood sa atin, di ko alam. Sana kung medyo maagaga kayo, nakapanood nun pa, abay napayuhan kayo
0: right
1: na mag-file ng kaso.
0: Oo. Sa akin, dadagdag ko, no, since na 2020 pa siya dumating, at kung ang pakay ng OFW ay makakuha ng, halimbawa, panimulang puhunan sa negosyo, mas mainam po kung magtatanong po kayo unang-una sa OWA Livelihood Program. So OWA, to magtanong po, ayon sa inyong kung saan kayong region, kung pasok pa rin ba, o kung pasok pa rin sa kanilang mga regular livelihood loan or integration program, doon sa kanyang taon ng pagdating. Pangalawa, sa DTI, Department of Trade and Industry, may mga seminar ng pangkabuhayan na pwede po ninyong atenan o kung nais ninyong magtayo ng maliit na negosyo. Pangatlo, sa TESDA po, no, may libreng retooling at skills training para sa mga nakabalik, no? Again, para sa mga na nagbabalik OFW upang makahanap ng bagong trabahong lokal, no, pwedeng lokal, pwedeng overseas. Ano? Para makasiguro po ng 100% eh dapat pwede yung magtanong actually sa DMW dito sa central office. Ano ho?
1: No, so maganda na mention mo yan, partner. Maganda na mention mo yan sapagkat yung tatlong binanggit mo mga opisina, ang qualification diyan hindi yung prescribed period.
0: Hindi
1: tama, yung
0: tatlong
1: hindi taon.
0: Hindi.
1: Pangalawa, hindi yung active. Ang qualification diyan ay dating OFW. Ayan, ibig sabihin former OFW, basta ikay naging OFW, qualified ka diyan, especially na 2020 lang naman siya dumating during pandemic yan, partner. Di ba?
0: Tama.
1: Hindi ko nga alam kung si ma'am ay naka-avail ng mga pandemic benefits na financial ng DMW. Naisip ko na, partner, kung ba't hindi siya nakapag-file ng kaso. Dahil 2020 pandemya yan, partner.
0: Tama.
1: Kung lampas ng March yan, pandemic yan, kaya hindi makalabas.
0: Naalala ko, partner, itong si Rosalyn Caliva. Naging ano natin ito? Naging client natin ito. If I'm correct, no? So Rosalyn, pasensya ka na, no? Medyo hindi covered yung iyong taon ng pagdating. Pero sana kung makakapagtanong ka pa rin doon sa aking tatlong nabanggit, over OWA Livelihood Program, sa DTI at saka sa TESDA, no?
1: Tama.
0: Partner, merong nagtatanong dito, ibabasahin ko ah. Si Efren Bulgado Jr. Sir, pwede po ba ako tumulong sa marami nating kababayan para ma-share yung business ko, fishball sauce sa pagtitinda para di na mga ibang bansa ang marami nating kababayan. Aba, eh, ba't naman peaceful sauce lang? Sama mo na yung peaceful. Oo, partner.
1: Siguro, may ano dyan, may ingredients yan na mas nagpapasarap dyan.
0: Alam mo, eh, marunong ito si Sir Efren. Kasi nga, ano ang sarap ng peaceful?
1: Kung walang sauce.
0: Di ba? Nasa sauce ang sarap ng fishball. Kaya natutuwan lang ako dito kay Sir Efren. Sir Efren, pwedeng-pwede ho. No? Kung gusto nyo ho, mag-share ho kayo. Ano nyo po kaya? Kung willing kayo, edi share nyo yung ingredients. tapos kung paano lutuin. Pwedeng-pwede. Napakabuti ng puso ng ating listener, ano? Parang napapaisip siya, paano nga ba ako makakatulong? Ah, yung peaceful
1: maganda
0: sauce
1: yan,
0: ko.
1: Maganda
0: yan, Sir Efren. Thank you sa iyong heart at initiative na gustong makatulong sa ating mga overseas Filipino workers.
1: Okay, yan partner, maraming salamat. Partner, kanina habang pinag-usapan natin yung case kanina yan sa Sena, ay pini-M ko si, ipinorward ko yung programa mismo natin kay Director Eric, Director Romel. Napakinggan ang iyong napakinggan yung panawagan natin. Nung nakaramba natuloy yung guesting niya dyan sa atin.
0: Si Sir Romel Abang, yes.
1: Romel. Si Director Romel ay Director 4 dyan.
0: Director 4.
1: Kasunod na dyan ay UASIC na partner. Kasunod niyan, ibig sabihin ay mataas na yan. At yan ay mga, sabi ko nga nung araw, mga dating, right, mga bata, mga abogado.
0: Anong tawag dito? Sila yung mga bata-bata pa noon eh.
1: Tama. Imagine nyo na kung gaano tayo katanda.
0: Okay lang. At nakikita natin, sobrang sipag nitong dalawang to, lalong-lalo na yan, si Attorney Eric. No?
1: Napakasipag. Alam mo, partner, may kwento ko lang, dahil marami na nangyari, si Director A.A., Director Rose Duques na sa
0: South Korea
1: na. Yan yung dati kong, kumbaga siya ang dati ko talagang pinupuntahan. Nadadaan-daanan ko lang sila na rin, Attorney Eric. Kasi mga totoy-totoy pa nga yan dyan eh, no? So, ngayon, mga director na,
0: director
1: promoted
0: now,
1: na.
0: Oh.
1: Kaya, siyempre, ang promotion nila ay base yan sa kanilang performance, base yan sa kanilang galing, at puso.
0: Right.
1: At walang kaso, partner, ha? Walang reklamo,
0: right,
1: dahil kung may mga reklamo, yan ay siyempre makakarating sa DMW.
0: Oh.
1: Talagang naging matapat sa kanilang trabaho at yan, natandiman pa ng bagong direktor ngayon ng NCR, Attorney Ismiliar. Talagang nagtulong-tulong na ang ating mga katuwang dyan para papangalagaan ang prote at ang kanilang mga mga client o mga OFW.
0: Sumagot si Efren Bulgado. Sabi niya, I'm willing po, sir, for God's glory. O, abangan naman. O, sabi ko sa iyo eh. Baka, post mo, kapatid. Baka gusto mong, kung gusto mo, mag-video ka kung paano mo ginagawa. No? At, willing daw siya. No? At masarap mukha, parang naglaway ako sa fishball, partner, parang gusto ko.
1: Maganda kong... partner, maganda, papuntahin mo sa Global Filipino Movement.
0: Ayun.
1: Tapos bumili ka ng fishball at ikaw magluto diyan sa opisina, siya magdadala ng sauce.
0: pwede yung gawin ninyo. Sabi ni
1: PM mo lang ako para kami ang
0: pupunta yan.
1: Kami ang titikim nagustuhan namin at masarap na masarap. Nako, huwag na mag-alala, ipopromote natin yan.
0: Tama. Sabi ni Roselyn Caliva, sabi niya, salamat, Pastor. Baka naman po maraming requirement sa livelihood programs. Alam mo, pag ho kayo matakot sa requirement, talagang kasama yan. Natural lang, nahihingan kayo na halimbawa, passport. transport, no, yung dati nyo sigurong anything that can, ano, dahil former OFW na kayo since 2020. Try nyo ho, no.
1: Pag partner, kaya nilang i-provide kasi former OFW yung arrival stamp. Nandiyan yan sa...
0: Nandiyan dyan naman yan sa passport.
1: Ang passport nyo, tapos kontrata nyo. Mas ano po dyan, mas maluwag sila dyan kasi hindi pinapatunayan dyan na kayo'y bagong dating.
0: Tama.
1: Ang pinapatunayan dyan ay kayo ay former na OFW. Yun lang po ang requirement dyan. Kaya huwag kayong matakot kung saan kayong region, saan kayong lugar, mayroong OWA dyan at mag-inquire po kayo o DOST at DTI. Malaki po ang kanilang, lalo na Department of Agriculture, malaki po yung kanilang pinapautang dyan na isang taon hindi magbabayad, partner eh. Parang bibigyan ng kanang pagkakataon na makarecover, then saka lang magbabayad.
0: Tama.
1: After one year.
0: So, ano pa rin? You try, no? You try, Rosaline. Malay mo, baka ito ay makatulong pa rin sa iyo, ano? Si Karen Damian, bumabate. Blessings po, mga pastor. Mila Pascua watching. Stay safe, mga kaagapay. At Efren Bulgado, how po, sir? Well, ayun na nga, kung gusto mong mag-demo, no, o kaya magdala ka ng sauce mo, o hindi gusto mo sagutin ko na yung fishbowl, eh, announce mo lang kung kailan para magkasama kami ni Pastor Joe. No, gusto
1: talagang,
0: mo
1: po, talagang na pinatulan mo yung hamon talaga, partner, ha?
0: Natuwa ako kay Sir Efren, eh, no? Sabi niya nga, gusto niyang makatulong.
1: Baka mamaya maging factory yan at lumaki ng lumaki.
0: Malay mo, no? Malay mo, nagsisimula ang malaking bagay dito sa mga maliliit.
1: Tama. At soon ay pwedeng i-join yan sa mga sino-showcase yan ng OWA, even ang DMW, basta napatunayan, maayos, malinis, at maganda. Nako, pag makakatulong, yan ay gustong-gusto ng Department of Ag and Workers.
0: Okay, partner, oras na natin para magpaalam. Maikling panalangin para sa ating mga OFWs.
1: Tayo manalangin, Panginoon, salamat po doon sa mga nasagot na mga katanungan. Maging Panginoon ang mga kababayan namin na nagnanais magnegosyo, mga kababayang nagdi-desire, Panginoon, na makuha ang action fund, maging ang livelihood program, Panginoon. Dalangin po namin na sa tamang panahon at sila po ay makalapit sa mga tamang tanggapan, sila po ay ma-grant nitong mga pinagkakaloob na financial assistance. Maraming salamat, Panginoon, doon sa mga naghumingi ng payo at mga nag-share ng kanilang mga experience, at maging si Efren Bulgado, Panginoon, yung kanyang desire na makatulong.
0: Mm-mm.
1: Si Rosaline Caliba, Panginoon. Pagpalain niyo po sila sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.
0: Amen at amen. At kung meron po kayong mga katanungan na gusto nyo pong sagutin sa ating programa, inyo lang pong ipadala dito sa aming hipilan sa 702 DZAS Radio TV. At magkarinigan po tayo muli bukas. Meron pa po ng isang edisyon ng serbisyong OFW. Palagi po namin sinasabi na pagpalain po ang Diyos. Ito po si Pastor Rene Bunsoy.
1: Ito naman po si Pastor Joe Biasong, nagsasabi sa pangalan po ni Attorney Carlos Cao Jr., pagpalain ng Diyos ang ating mga overseas Filipino workers kasama ang kanilang pinakamamahal na buong pamilya at sambahayan. Magandang araw po sa
0: magandang
1: inyong
0: araw mga. Po. Magandang araw po. Magandang araw, Pastor Joe.
1: Rene.
0: God bless
1: you.
0: Po. See you later. See you later.
2: Ako po si Wilma Tiangco, dito po sa bansang Jeddah, Saudi Arabia, kaagapay ng serbisyong OFW.
3: Serbisyong OFW!

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

0: kaupod sa kalamidad kag sa katawhayan.
1: Kadamping mo.
0: Kaunungan sa hustisya kag sa kaalam.
1: Kadamping mo.
0: Abyan mo sa ikaayong hunahuna.
1: Kadamping mo.
0: Ari na ang
2: Kadamping mo.

fix what you refuse to acknowledge. Importante na maintindihan ta. Okay na sila, hindi man gidma ano sila, hindi na makapekto sa ila. That's why the Lord is so gracious. Sabi sa Matthew 11:28, "Come to me, all of you who labor and are heavily laden, and I will give you rest." So grabe ang Ginoo nagapa na wag yang magpalapit sa iya nga magpahuway kita ya kay ti amo na bala kung isang sa sulod sang mga batyagan, mga paminsaron ti do hindi na kisa do hindi ka pahuway ang paminsaron daw pirmi na lang nagaka kuan ba na nagaka-torture ang imo mind again and again ti muna paano ka maging productive kung ang tanan nila batyagan mo is tension, no, rather than you cannot really focus and even ideas, I would say, no, kung ang tam-a naman ka grabbing expectation and pressure ng ara dira, no, pressure is good because the pressure hindi pa pwede nga do lax lang tayo pero we need to have, that's why there are things may deadline, no, may mga bagay na dapat himuon and pwede nga sige kung saan wala na ipasa hindi man mo sina or pwede man nga wala kami ma-achieve sa kampanita or you know whatever comes out, no, it's not, it's just nga amo na bala the way we do sa ginatawag nga team building, no, i-build mo team as in a corporate world importante na parang production, no, makita ang ginatawag nga manami nga resulta, no. An illustration, a cell phone may still function at 1% battery but eventually it shuts down. In the same way, people may continue working while emotionally drained but eventually burnt out catches up. So amo na akin nanlan mabuligan tagid, no, there are some companies that they offer already, no, nga ang ilang mga empleyado dira sa sa kumpanya they will have a mental health a time na kung sa diin makahatag sang awareness or probably health counseling, it will be good kay kanami gitsini nga ang aton nga mga employees mahatagan naton sa nga tawag nga bulig when it comes to mental health. Number 2, create a healthy work-life balance. Importante gid ni, rest is productive. So syempre ang pagpahuway importante gid. Many people are overworked but underrested. Employees need time to family, sleep, recreation, spiritual renewal, and personal growth. So balansihon ta na iban bo, do sobra naman ka naglapaw naman ang grabe ka obra kay deadline ta na, no? But hindi balansihon ta kanan ka man magtulog, may family life ka dapat, may recreation, iba naman sobrahan naman recreate na lang recreation na lang, no? And of course, imo kalipatan, no? Ang imong spiritual renewal. Kay nga aman ang aton nga espiritu kalag kaglawas utod ko nang aton lawas kinanlanon sang bagay nga vitamins, pagkaon, mga healthy foods, exercise to make it strong amo man aton spiritual life. We need to have of our spiritual men, no, makakaog sa pulong sang Dios, makadayaw kita. So importante ni, and of course para kita magtubo as a person. So healthy companies understand that exhausted workers cannot produce healthy results consistently. So, na pwede kung halamugin ka puga ang imutinabo, pwede man. They can perform, but in the long run, no? Kailan niya nga ito nga pag butang, foresight always, no? Sa business man na, sa aton nga life, sa aton nga pagiging, you know, a mother and a father, or your business, kung ano man dira. Akin ang nanggid sa tawag nga longevity in a way that maplastar mo. Nga kung sa di inconsistent la, hindi na pwede nga ari, hararara. No, pero pagkatapos na ahay ti naglulugpay na to sa kakapoy, so kailangan makita ta na. So practical strategies, una gid encourage proper vacation leaves. So muna nga ang mga kumpanya, no, may sumungti sa aton sa gobyerno, like example I think ang maternity leave, gindugangan ina nag 3 months na. So it can really help sa mga nanay nga pagumbata. Kaya ito, syempre, they will have time, no? Man lang makaalaga sa ilang mga babies, especially sa sininga mga tiniyon. Kag especially ilalawas, makapahuway kid. And next is avoid unhealthy overtime culture. So, there's one country nga ang ilay ang mga employees. Kinanla niya may mga biskan sa, hindi lang niya break sa pagkaon, kasi may break niya sa pahuway, no? So, kanami, kaiti, muna bala, kung nakapahuway ka, kung nangimong lawas, kaga paminsaron mo, nakapahuway, you have more chances nga ang imo yung lubrahon. Productive ikaw, kag hindi ikaw, no? Muna bala, wala, nag-high pitch premium ang imo tingog, no? So, importante, gina. So, overtime, gina, kaya muna iba, nala, overtime, no?

0: kumbaga over na ginang time mo. So, ma-i-avoid na ina, no? Respect employees' personal time. So, may araw, makisabaw, may mga kumpanya o may mga boss nga, nag-leave gani ang tawo, ti-leave pag dyan nga gina-message, ginahabalan ka sa kung anong problema o ano pag itang himuon, nag-leave ka pa, you know, wala ka to physically sa iyo pusina, pero ang ubra, ang tanan, ang stress, ara mo to sa imo. So, nag-aanta man sila chimpo, kaya man sila, kung nagpahuway, may leave na time to have a personal rest. So, you know, take this time, maka-refresh ka din sa imo ko lingon. And of course, promote flexible schedules when possible. So, kanami man subong, I think, no, some companies, they have this kind of working ethics, which, or I mean, timing, may mga hybrid, no, nga, pwede in 3 days ga opisina sila physically, 2 days sila work from home. So it brings a lot of pahuway kag ang ilang environment, no, ma-adjust pag nila ang ilang kaugalingon. So kanami gid kay ibang ti nag-acknowledge kasi na nga after sang pandemic, no, ti na most of the time dito alin sa una nagakuan kita naga work from home. So from then nakita nga ti kanami man kun hybrid nga may work from home kag may physical nga pag-duty sa mga opisina. Siling din sa Hebrews 4:9, there remains therefore a rest for the people of God. So, mapahuway kita. Di pwede nga wala, no? Kaya bisan na ginuobla. On the seventh day, God rested. Ha? For us to understand nga ang rest ay utod, hindi na iya sala, kag hindi na iya kinanlan nga do, kumbaga, do makala balik gidang imo nga likod sang halatuduhan bugid sang ubra. Kaya sometimes, ha, kay kung people pleaser, kabala mo na, wow, gusto mo gid magpa impress, no? You know, when you do your work, yes, do your best. Kaya ti aga reflect, actually, ang aton nga ubra sa aton nga especially if we declare nga ga-follow tayo kay Lord, di mo na kinalan in excellence. Kaya mapakita tana. But not in the sense nga, ang iba niya, people pleaser na lang gin nga, despite of grabe na nga, ang ilangan na batyaga, no? Ginasigi, na, kung overstretch nila ang ilang self. So, rest is not a laziness, it is preparation for longevity. So, ilang kabalo kita mag, no, pahuway-huway man kapag may time, no? So, igaan tagi chimpo ang aton kaugalingon kag ginablang chimpo nga pagpahuway nga ma-refresh ka kay iba nagpahuway man tuyabaw nagaguba man sang lawas mo ti hindi man sina amo na ha? Dapat nang pahuway nga ma-refresh ka, ma-renew ka especially your spiritual life kay you know it is your inner man nga kinanlan gidya naton pabakuron. That's why an illustration, even machines overheat without breaks. Oo naman, human beings need emotional and mental recovery to function effectively. Kinanlan tagid na iya magpahuway kag magsilinga dali lang kid. It's time to break. Now mo na nga in a year kisa mo na hindi mo man kinanlan mag gasto gid kay iba ba ako mga break pala do makadto kag ito sa diin nga mga lugar no magasto kag gitam na akong kisa iba nagpahuway nagbakasyon pag abot ka puy gyapon kay kanamo pag gid gani isang imong ging dugang sa mga bagay nga dapat simple lang especially nga take time to be alone no alone lang kag take time nga makatulog ka da without alarm clock no healthy food no maka-walk ka da maka ano ka especially you know maka reflect reflection is very important no tulokon mo imo kog lingon no ang gihatag sang Dios sa imo ang kabuhi no ang mga bagay talents skills your money and everything so much more ikatatlo build a culture of open communication. It's important ni in a company, no, ang malami gid na ba lang kun ikaw especially yung mga ara sa gitawag position, mahatag kita sa gitawag nga avenue for our people to really share sometimes, no. Ay just to say kamusta ka? No, especially bikin balaan mo nga awen na matyan ini, balaan mo nga you know may na may iba na sunugan balay, no. Just to say nga, ay, kamusta ka? Kamusta yung, how's your coping up? So, kinanlan, may araan mo sina, no? So, the work environment is very important. Di lang work, kala bahala. Da sila, bayi da sila, no? People heal where they feel heard. No, importante na. A toxic workplace often grows where fear, silence, and intimidation exist. Hindi kayo mo doon nagatihin ka, you're walking in the eggshells. So employees should feel safe expressing concerns, struggles, and even without fear of humiliation. So, hindi ba, karon nag-share ka lang na iya ka gano'n, gisinggitan kapag, no? Ahay, di mula kong kisa nga, we have to really, even the boss itself, mga boss, mga CEO, mga tanana, kinanlan, gidman niya nga, kasi syempre, grabe stress, mga bla, we need to, may mga i-achieve ta dapat nga goals mo, pero in the name of goals, you know, hindi na pwede ma-undermine ang atong mga tao, nga kung sa diin, amo mo na nga kinanlan, kung ikaw, dako responsibilidad mo sa kumpanya, ha, mas, ang imo ka, ulam, the capacity, of the mind, the heart, ang imong health, kay ti para nga kay sabla agitated ang tao, kay ti igli may mga napatsagan, may mga gina ano sila, may mga napanumdom sila gali, grabe gling na agyan nila, but nobody knows. So amo man ang kinanlan nga ang aton nga workplace, kinanlan ang aton mga tinawo, no? They are in an environment that they are safe to share. Healthy communication builds trust, unity, and emotionally safety. So practical strategies. Una, get conduct regular check-ins. So mangkot man, no? Or probably ban ganing mga team building na, you know, they gather their team and begin to know one another, no? Hindi lang kamo lang mag ano, hindi lang kamo ya coworkers. Okay, you are that's your family also in the workplace. Encourage honest conversations. So gaan mo encouragement ang mga tao nga ara dira sa palibot nimo sa imong lubrahan. Provide safe feedback system or systems. Oo, kaya hindi ma-importante. Amo na bala, kinanlan taya mag-grow. Kaya ako ya, I wouldn't agree naman nga, although wala man taya sang kinanlan na nga ito nga ubraya, it shows ang kaayo kagang pagsunod sa Ginoo. Kaya hindi mo na pwede nga, bo, do ka nami lang sa aton hambal, pero you know, ang pag-ubrata, do hindi gin makita nga, kumbaga, diligent kita. So, importante gini na. So, honest conversations, kumbaga, ang mga feedbacks nila, ang tawag na sa iban, ano, ma-debriefing, you know, okay, ano, pag-in na da, ano ka, ma-share ka again, you know, ano mga dapat improve, no, ikinan lang ina. And, of course, train leaders to listen with empathy. Kay ba, do isa, kasubo mo na, budog, hambal ka lang sa hangin, do wala, madami ka, I mean, you know, doesn't really care. At isa man nakabagay. That's why nga kis kadamo sang mga makibot ka na lang, oh, ano itong natabo, no? There's one in America, natabo ang nanay, do ka maayuman, do, ganyan kiti, go through divorce, na after that, no? Wala lang sa ganit na, anan sa iyan mga tapad balay, tigulpi lang gali yan, no? Siya kabataan niya, napatay na, no? Nakibot lang ang bilog na community, kay kanami, ganti, you know, ambal ganit isang mga tupad nila, nga tani, bo, bisa may nanoktok lang to, how are you? You know, bring food, or whatever, kay syempre nag-go-through siya nga daan, gidapos sa iyang kabuhi nga, nag-go-through siya divorce, pero ti amo man sa workplace, no? Kasi may mga family problem, may mga love life, may bag-ulad na break up, or nano, dira, ti, I be there, you know? Hindi para mag-chismis, kundi para magsilinga. Ay, kung gusto mo ka-istorya, gusto mo mag-share, ari lang kundi. Actually, you know, you cannot force people to share sa ila, especially their personal experiences or probably sa ila ginagyan. Pero it will be good. Nga atong workplace is a place where people is safe to share sa ila nga mga nabatsyagan. That's why a pressure cooker, no illustration, and it explodes when pressure is trapped inside in the same way and express stress eventually damages people emotionally. So, muna nga kisa kasubogig kung hindi mo bala makita. Nga, ayahan, kasafir na nagaling akong diri nga ano nga tupad, no? Nga akong galing nga mga ka-workmates. Subo man no ng mga tao, tinawo ni mo kay ka ang boss, no? So, I would say that kinalanon, tagid ina ma hatag man sa aton nga mga upod sa ulubrahan. That's why James 1:19, let every man be swift to hear, slow to speak, ano, so slow to become angry. So yun ang kabalo kita mamati, no, dasig kita mamati, no, kag hindi ta mag-exam na mo, mamati ka bodo kadamo kag di ni advice, do gusto mo ni himuon niya, no, hindi amo sina. Let it be that safe for him or her, your co-workers, nga para mag-share kag makasiling siya nga, ay, salamat. Ano lang siya, ay, nagmag-anang ako ng mga tiyagon, kaya nakashare ako. No? So, let it be in the workplace para nga ma-avoid nato na ginatawag nga burnt out. No? So, part 1 pa lang na, mga uto, no? Stay tuned. I'll be right back after this few reminders.
1: Sobra ka ba sa timbang? tunawin ang natutulog na taba. Mag-ehersisyo ng 30 minuto kada araw na hindi bababa sa 5 beses kada linggo. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health.
0: Sa liwat, nagabalik kita diri sa aton segment sa kadampig mo sa ikaayong una-una kag aton diri na istoryahan, workplace mental health strategies for addressing job stress, burnout, and creating healthy corporate environments. So mautod, importante ini kay ahay atong mga ginikana, no, nga nagaululubra dira mga ibante na sila nga gitawag nila self breadwinner, mga uto dira ikaw isa ka manang or manong sa imong pamilya nga baw, no, grabe gid ba lang ang paghimakas, paghatag sa nga tawag nga suporta sa imong pamilya, no. So if you feel giving up and you feel amo kong isang gambas lang, wala lang ka mo kabalo sa nga batsyagan kung gihipos lang, especially ha, kung ikaw may bata sa abroad, no, bow, number one git pangamuyuan yung sila, no, mga ginikanan or you, either you're a tita or a tito, mga uto dira ang ginapa-eskwela. Kay grabe ba lang ang mental stress, kay grabe kin nga mga nagakaagyan la kung kisa sometimes they cannot share, no, kay hindi mas gusto ma-burden ang mga pamilya nila, all they know nga tiyari kami di, okay, we will provide, we will give sa inyo mga kinananon, pero you know, number one get pray for them and encourage them every now and then, you know, just kamusta lang, no, hindi nga blaing iban ga muna hambal nga baw daw kada na lang message daw ang imo mabaton pangayo. No, so nang no reason at all, no, no occasion, wala sang kun ano pa nga agenda, just to really kamusta nanay, tatay, manong manang, no, tito or tita, no, sa imo dira nga mga pinalangga nga nagaululubra especially sa abroad. No, next is number 4, promote emotional and mental wellness programs. So importante ning aton nga mga opisina, nga aton nga mga lubraha, no, kay meron kami kilala nga well approaches already, you know, to we will be part sang ilang team sa ilang office. This is a private office which parang mangin isa kami ka kumbaga group, you know, that would be makatudlo kag makahatag sang itawag nga guidance or sang counseling especially sa mental health. So promote ini nato, no, so healthy employees build healthy organizations and organizations should intentionally invest in mental wellness by offering support system and educational programs. Importante ni kay kung gisano ti ahay way manika hinalungungan, no, ideas ay managaliti neglected kay tino, you know, the things that you do not know, so may tendency nga maneglecta ni kag hindi ta magaan sang importansya. But if you know that it is needed, no, ng aton nga mga employees makabaton sa nga tawag nga pag mga programa when it comes to emotional and mental health wellness. So example, mental health seminars, importante na. That's why ginapromote na diri, no, nga mula sa schools magid sa mga sa mga maestra, no, sa mga opisina, no, din pada, no. So if you want to, pwede gyud kamo di ka leave message ara dira sa aton nga screen, no. You can leave message and makatag kamo contact, no, if you want a group, no, sa inyo opisina dira, no, we can come and conduct sa inyo tawag nga mental health seminars, okay. And of course, counseling support, no, importante ni, and wellness activities, okay. So may mga muna ang team buildings, events, prayer and encouragement sessions, importante ini, no, to lift up sang mga naluyahan, kung kisa, ano, grabe gid mga inatubang nang kung kisa abi mo lang gayom yuhom na nang imo upod sa lubrahan, pero grabe ang ginakaagyan, no. So we need to be there nga amo ining mga programa nga pwede ta mahatag, no, when it comes to promoting emotional and mental wellness program and of course stress management workshop. So like ba mo brak tayo hindi man pwede wala stress kabuhi tani samtang ari ta diri sa kalibutan ang stress siya ara gid na, pero how we manage stress, no, importante. That's why mental health support should be productive or proactive, not reactive, okay. Okay? So, proactive na dapat. That is why 3 John 1:2, Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health. Wow, mga nga ito, look forward. Yung nga ito, espiritu ka lang, kaglawas. No? Prosperous. Ay, anong biskang puno na yung bulsa mo ko lang imo nga mind na garintoy, no? Ang term sa Ilonggo. Nga daw, wala. Kaimo ka pahuwayan, no? So, ang pangamuyo, diri, kanami, ginsambal sa pulong sa Diyos, no? Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health. Kaya importante nga healthy kita. A healthy mind is really a wealth. Illustration, a plant grows healthier when consistently watered, not only when it begins to die. So, patay na muna ng hambal sa Ilonggong saying, no? Andun mo pa ang kumpay kung patay na ang kabayo. So, kinanlan niya, aton kabuhi ya, consistently, no? Nagiging healthy kita. Kaya na encouragement, we need to really, matanom kita sing maayo, no? Kay amo ginaya ang gatubo ang tanom sa matambok nga duta kag sa environment nga wala mga sapat-sapat nga nagaguba, no, sang tanom, no? And lastly, number 5, no, importante gid ini nga kung sa din develop compassionate and healthy leadership. Leadership affects workplace atmosphere. Managers, leaders greatly influence the emotional climate of a workplace. Harsh, abusive and controlling leadership creates fear and emotional exhaustion. That's why good leaders inspire rather than intimidate. So, wow, imo yung nga leadership ya daw pang martial law, no? So, amo na kinanlan, no, may freedom, no? But in a way, that is why nga hindi ang productivity, kung gusto mo yung maayong resulta, isimulan mo sa amo sini, no? So, characteristics of a healthy leader: empathetic, encouraging, respectful, approachable, and emotionally mature. Wala ginatantrums, ha? So, importante na. Eh, kung hindi tayo kabalo mag-handle sa emotion, ta? Especially we are handling people, so it's quite stressful. Kaga, it's quite suffocating, no? Proverbs 15 verse 1, a gentle answer turns away wrath. People may forget instructions, but they never forget how leaders made them feel. So, mugina. So, kinanlan nun tayo na. Illustration, a shepherd leads the sheep gently, not by consistent beating them. Okay? When they ginabakul. No? Halabakulon, mga bakulon. Okay? So, you lead them. Okay? Lastly, foster purpose, meaning, and positive workplace relationship. People thrive when work has meaning. Employees are not robots. People want to know that their work matters, that they belong in a supportive environment. That's why strong relationships and meaningful purpose reduce stress and improve mood. No, ang mga, or improve moral, no? Ang moral nato nagataas. Hindi ko napirmi ka na nasinggitan kaya ginapakahuyan. Ano pa na palang mabatsagan sang imuyang mga empleyado? No? So, practical strategies. Celebrate employees' achievements. Encourage teamwork and unity. Create mentorship opportunities. And build a culture of appreciation. Ecclesiastes 4:9. Two are better than one. So, dili no, may illustration kita. A single charcoal dies quickly, but together with other coals, the fire keeps burning. So, grabe, git, gita ba da ba? Kung ululupod kita. In conclusion, workplace mental health is not merely a corporate trend, it is human necessity. Healthy organizations are built by healthy people. When companies prioritize emotional wellness, compassionate leadership, and healthy communication, and balanced living, employees become stronger, happier, and more productive. A successful workplace is not only measured by profit, but also by how well values, protects, and uplifts its people. That is why when people are cared for, they do not only survive in the workplace, they flourish. Baka namin ginawa utod. Ganit sa liwat, ako inyo kadampig sa ikaayong huna-huna. Ako si Alma Palmares. God bless you and have a great day.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company, Philippines.
3: sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio Legazpi City, Albay, Care 104.3 Duway FM sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
4: We are your friends you can always count on in our counting time. Real talk, real fun. We have something more to inspire and to make you productive. For real. Real? As in real na real, here on Real Time. And now, here are your real friends.

0: 5 at on time, there is a DYVS. Good morning, Gitabian. Welcome sa Real Time with Leah. Ikaduwang adlaw para sa siningabulan sang July. Kamusta ikaw sa sininga adlaw, Abian? Kag salamat gid for today nga ginataga naman kita sa Ginoo sang bag-o nga chance. Kag speaking sang bag-o nga chance, Abian, namo na sa aton nga topic today, no? Paghatag sang grasya sang Ginoo sa aton, no? So salamat gid. Kamusta ikaw sa sininga adlaw sang Webes? I hope nga sa gihapon you manage gid, no, nga mag-relax abiyan sa piyak sa mga pressures, sang mga kasakuon, sa mga task. Kag I hope nga ready ka gid, no, nga magpamati kag mag-receive sang mga pagpakamaayo sang Ginoo sa sininga adlaw abiyan. Kabalo ka, no, ang pagpakamaayo sang Ginoo abiyan, ma-count sa naton in many things sa biyano, in many shapes and sizes, kung magambal nila, no. Gani, let's be thankful gid una sa aton nga kabuhi kag sa aton nga kaugalingon abiyano. Pasalamat balanay, no, sa mga nagakatabo dira nga mga pressure sa imo today, mga kagamo ayhan, mga problema. I hope nga una gid magpasalamat kita kag magdayaw sa Ginoo. Salamat gid Tita Virgie Salgado. Good morning gid sa imo, permi gid gatutok sa aton nga programa. Also si Naininita Guadalquiver. Salamat man kay Manay Gloria Versosa. Kamusta ka naman ay? Salamat gid. Hello man sa kay Tita Florita Ong Mamaya Chu. Inhale exhale dira na isubong abyan. Baw kadamo lang gid kung kis anaga inabot balang nga mga requests sa aton abyan. So I hope nga iset aside mo na anay kag magpangamuyo sa Ginoo, no, kinanglan ginaton mag inhale exhale, no, maginawa sa madalom abyan, kinanglan wa gina naton ang deep breathing, no, mapraktis kita na yung kis akon wala kita naga deep breathing abyan or naga inhale exhale, naga pause, no, ang anxiety bala kadasig lang gid mag sulod sa aton kis gusto gid sang mga negative thoughts, mga anxiety nga magdominate sa aton abyan, pero ang Ginoo gusto niya, no, gintagaan niya kita sang spirit of love, no, understanding abyan, pagtuo sa iya. So kabay pa mo na aton pilion today. Salamat gid nga gintagaan kita sang maayo nga chimpo subong diri sa Bacolod, makanay-kanay, no, ara ang adlaw kanami gid kag subong abyan, no, Webes, sa kag ayang ba, no, gina wrap up or gina matamat na padasig double time, no, mga ulubrahon kag kagapo, no, July 1 daw ano gid, no, nang sweldo time. Ang iba na wala na sang gina look forward nga sweldo, no, pero okay la na, no, mo gina dason may ara naman na, no, hindi lang magkabalaka abyan. We live by faith, no, pangamuyo pangayo sa Ginoo, ask and it shall be given abyan, una hagid ang Ginoo, no, bisan masiling ka daw it's sweldo time pero daw alang-alang gid. Mo gina may mga time gina okay sa nga amo na abyan, no, ga gakadabot kita sa mga kinawad-on naton pero matutom gid ang Ginoo sa aton. Masiling ka daw amo na lang ni ang nabilin ko nga kwarta, no, pero kung itugyan mo na sa Ginoo da abyan, matingala ka na lang nang kisa may mga bilin pa, no, or tsaktuan gid, no, wala ka man na gutman, di ba, basta ara ka sa Ginoo, anak ka sang Ginoo abyan, hindi ka gid na niya pagpabayan. So salamat gid for that reminder, no. So, ang aton nga lakat sang panahon abyan, suno sa pag-asa, wet weather kita, no. Ang gina-expect nga mag-persist sa Western Visayas until the end of the week. Suno ini sa forecast sang pag-asa, predicting frequent rain showers and thunderstorms tungod man ini sang south west monsoon nga nagapadayon to draw moisture into the region. Kag base man sa 5-day regional weather outlook nga gin-release sang Lunes sang Pag-asa abyan ang probinsya sang Iloilo, Guimaras, Capiz, Aklan, kag Antique maga-experience sang cloudy conditions with intermittent rains halin pa sang Martes hasta June 30, no? And until na July 3. Kag subong man ang mga listeners naton dire sa Iloilo kag Guimaras maing aga sa inyo sinay Mercedes Nanit, Sir Arvin Nanit, good morning. Sa Guimaras abyan maga-experience ang similar weather pattern sa may upod sa Iloilo, no? Ang forecast nga magadabot sa 30 degrees Celsius ang temperatures sang nagligan pa nga Martes before gradually increasing to as high as 32 degrees Celsius later in the week. So may aras ang moderate southwesterly winds will prevail with sea conditions remaining moderate. Kag subong man ang Capiz gina-forecast to record temperatures between 25 and 30 degrees Celsius. Maying aga lang rin sa mga taga-Capiz. Subong man ang Aklan, cloudy skies and scattered rain showers, magapadayon. Ang Antique naman, maga-expect to experience recurring rain showers with temperatures ranging from 25 to 32 degrees Celsius. Ang sea conditions may become rough by midweek as the southwest monsoon strengthens. Ginatamyaw ko lang dira, no, si Pastora Marigold Jimena. Salamat man kay Ma'am Delia Iris Saloria, kay Ma'am Christine Lee Bargoso, kay Pamela Grace Fetalvero, good morning, kay Ma'am Maria Melanie Coronado, kay Ilaika Dariel Abay, kay Inday Aika Pampora, kay Herman Talaman, Shaira Bato, kay Jorlie Lavadia, good morning din sa inyo. Subong man kay May Salazar, Meka Salazar, Analiza Paharo, Pastor Ronaldo Libuon, kay Giselle Andilag, kay May Kenya Nola, kay Wena Rin, kay Jafet Dolona. Good morning sa inyo. Kag subong man, maing aga sa kag belated happy birthday kay James Villarde from His Nation Ministries. Ginatamyo ko man si Miss Luella Lofranco. Good morning kag. Padayon kita sa pag-pray, no, sa kay Ma'am Leia Solinap for healing subong man sa mga tanan nga nagamasakit subong. Please pray also for Ma'am Lilis Lofranco, tagaan gid sang guidance ang iyang upcoming surgery kag pangamuyuan tagid siya nga mag-ayo siya, no. Subong man si Ryan Mergolio. Please pray for healing sa iyang heart problem and daily provision for his family. Kag subong man, ginatamyo ako si Pastor Joseph Gualdas ng Trumpet of Grace, God's Grace Christian Fellowship Alhis. Kag subong man, si Pastor Joshua Jimena, kag Pastora Marigold Jimena, maing aga sa inyo. Ginatamyo man naton si Ma'am Eileen Dorado and family. Also, salamat man kay Cheryl Anong Matovida, kay Ma'am Ellen, Pastor Reljan, kag Baby J.M. Magallanes ng Grace, ng Jocelyn Olivares. Good morning sa inyo. Salamat din sa pag-tune in diri sa DYVS. Kag mga taga Iloilo, maying aga dira sa inyo, si Tita Ninfa Tahala, tanan nga members ng The Voice of Calvary Baptist Church, Pastor Nimesio Tahala. Kag subong man, ginaagda ko ikaw abyan nga i-share ang link or ang Facebook page sang DYVS sa imo mga kilala kag mga pamilya, no, mga abyan nimo, no. Don't forget nga i-share mo ang DYVS sa ila. Kag ginapasalamatan ko man si ng Sara Calanza, China Net Tibulgado, good morning day JN, si El Tor, si Jean Mahinay, maying aga gid sa inyo, si Ma'am Elena Garpa, si Jeller Pabon, maying aga man sa kay Tita Perla, Tito Nestor, sa kay day Joanne Montalbo, good morning gid sa inyo. Kagpadayon kita sa pagpray, no, sa mga napiktuhan sang linog dito sa Mindanao. Please pray gid for recovery and healing. Kag subong man mga provision abyan sa ilang mga kinanglanon, mga nawadaan sang balay, kag nawadaan sang pabilyang tagaan sila sang comfort sang Ginoo. Ginaagda ka man abyan sa Intentional Discipleship Making Conference sa sining September 25 and 26 SMX Convention Center, Bacolod. So, you may register online sa idmcbacolod.com. Subong man, ginatamyaw naton si Hazel Season, si Brother Estong Season, kag mga friends naton sa His Life, 66 volunteers and staff. Madamo gid nga salamat. Please pray man pa kay Pastor ano ni Jose Gabo, no? Please pray man for healing sa iya. So, ang aton nga topic sa sining nga aga abyan ang give others a break, no? Mo na siyang aton nga to discuss diri. Mga taga Central Philippine University dira sa Haro, Iloilo, may aga sa inyo. Kamusta man dira kamo sa Dumangas, Iloilo? Mga abyan naton dira sa Siquijor kag Negros Oriental. Maayong buntag sa inyo mga kahigala, mga abyan dira sa Camotes Island, si Ate Hazel Alvarez. Ang mga friends naton sa Gigantes Island, ang Villases family. Good morning sa Bantayan Island, Cebu. Maayong nga pagpaminaw, maayong buntag gid sa inyo. I'll be right back abyan, stay tuned.
1: Serbisyo publikong aksyon ng inyong mga kaagapay sa 702 DZAS.
2: Narito ang mga dapat gawin matapos ang paglindol. Maging handa sa anumang aftershocks. Kung tumigil na ang pagyanig, agad na lumabas sa iyong bahay o gusali. Huwag gumamit ng elevator. Huwag din gagamit ng telepono dahil posibleng nasira na lindol ang mga linya nito. Huwag mo nang buksan ang mga kagamitang nangangailangan ng kuryente. Tingnan din kung may mga nasirang linya ng kuryente o telepono na napinsala ng lindol. Kung nagkaroon ng sunog dahil sa pagyanig, agad itong sugpuin. I-check kung may natamong injury ang iyong sarili at mga kasamahan. Kung kinakailangang lumikas, mag-iwan ng mensahe sa iyong mga kapamilya kung saan tutungo at dalhin sa paglilikasan ang survival kit. Maging updated sa sitwasyon sa inyong lugar sa pamamagitan ng pakikinig ng balita.
1: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng inyong himpilang 702 DZAS. Agapay ng sambayanan.
3: Character leads the way. I'm Cindy Tang with Moving Moments. Great leadership begins with character. George Washington could have taken unlimited power, but he did not. After leading a new nation, he stepped down, showing the world that true leadership is rooted in humility. That kind of character is rare today. The Bible reminds us in Micah 8 to act justly, love mercy, and walk humbly with God. Washington understood something important. Power isn't the goal, integrity is. And the same is true for us. In our homes, our work, our relationships, character matters. Because who you are when no one is watching says everything. So today, choose integrity, choose humility. Because strong character builds strong lives. And when you have integrity and character, our world will become a better place. I'm Cindy Tang with Moving Moments. Now it's your time to make a move.
4: Hey, mister, where you gone in such a hurry?

Real Talk. Real Talk. Salamat gid Mac Davis for Stop and Smell the Roses. Abiyan, I hope nga sa imo kasakoon dira you take time gid nga mag-pause, take a break, no, abiyan kag enjoy the moment, no. Pud ang Ginoo kag pud man of course sa pagpamati mo diri sa DYVS. Hello dira kay Tita Ninfa Dela Torre sa may Pontevedra, si Ma'am Rachel kag Ma'am Lloyda Mugar maing aga gid sa inyo. Si Tita Laila Kitko ginatamyo manaton, si Tita Toto and Tito Edward Gilaran. Tita Julieta Hurilia, si Abian Paul Nathan Delicano, hello sa imo. Toto Paul, God bless you. Kag si Tita Linda Attorney Rolando Parpa dira sa may Marayo maing aga gid sa inyo. Subong man si Ma'am Christine Pastor Arn Parpa. Mga friends aton dira kag members ng Seaside Baptist Church Miranda Pontevedra maing aga sa inyo tanan. Also ginatamyan man aton si Ma'am Marilyn Estremadura, subong man si Pastor John Ray, Ma'am Rotherlyn Vallejera, mga taga Miranda Grace Baptist Church. Kamusta ka mo dira? Also si Tita Anita Talaman, maing aga. Tita Jochebed Pitogo, Tito Abraham Pitogo, maing aga gid sa inyo. Abiano, ikaw bala, damo ka na bala sa mga chances no, nga ginhatag sa imong Ginoo. And kita tana, no? Daw hindi lang siguro naton maisip no, ang mga chance, no, ang grasya sa Ginoo sa aton nga pagkabuhi. No, kadamo lang gid kita sang ginahimo abyan kag pwede mahimo adaw-adlaw nga kunsa diin gaka-maximize bala ang potential nga ginhatag sang Ginoo sa aton kag kita man amuman ginahimo naton sa iban, no? You open a door, no, sa mga nabudlayan dira mag-abri sang portahan. You recommend someone, or you give someone a chance, no? Ginabuligan mo sila into something, to get into something that can help them discover, develop sang ilaman nga potential abyan nga ginhatag sang Ginoo sa ila. So ikaw, ako abyan, we are blessed kay kadamo gid nga mga tawo nga sa ato nag believe, no? Bisan isa lang ta ka tawo, may isa lagi ka tawo nga mag sa imo bala, maghatag sang chance sa imo, naghatag sa imo sang break along the way, ang mga boss dira, mga employer nga nag-hire sa imo, mga kliyente nga nagsalig sa imo, mga abyan nga nag-open sang opportunities, mga mentor nga nag-guide sa imo kag damo pagid abyan nga naghatag gid chance sa imo. Kag kun wala ni sa amo ni nga mga tao abyan, wala kita diri subong, no, sa kun anuman ang na-experience naton nga kaayo sang Ginoo. Kag of course, above all abyan, if not for the grace of God, no, wala kita diri subong. Kag sigurado gid ko nga damo gid makahambal ka man the same. Ginatawag man ni kong kisa gani nga paying it forward, no, nakabati ka na abyan, paying it forward. And I think abyan nga nami na siya nga concept, di bala? Kadamo makita dagari, makita sa social media, no, nga mga story or iban hindi man gani nga mga fiction naman gani, pero gintagaan sila sang pigado-pigado sila, sang wala-wala sila, no. May tao nga ginggamit ang Ginoo para nga mag bulig sa ila, kag after many years sila naman ang nagabulig sa nga mga tao. Abiyan, dumdumo naton nga ang paghatag sa iban sang break is not a dole out. But silingon, hindi lang iniya sa siya ya siling ginatagaan mo pabor ang isa ka tawo, no. It is recognizing kung si Sir Randall Tiongson pa, no. It is recognizing that our purpose in life is always bigger than ourselves, no, and it will always involve others. Ang purpose naton sa kabuhi abyan niya, hindi lang yung maging successful ikaw later, maging successful ikaw, but abyan, sa imo nga kadalagan, sa imo success, na buligan mo man ang iban nga tao. Amo na aya ang tutuon nga success, no? Kumbaga,
dungan ka mo, no? Dungan ka mo, pasaka, no? And kung magbalik kita sa Bible, abiyan ang pulong sang Ginoo, kanami gid ma-inspire kita bala sa mga istorya, sa mga tao nga gintagaan gid break, no? Kagingaan sang second chance sang Ginoo. Si Moses, abiyan, gintawag ni siya despite his fears and failures. Si David, ginpili, though he was overlooked by others, di bala? Bisan ang mga utod niya, ang family niya mismo, wala gani, nag-believe una sa iya. Si Daniel was given favor in a foreign land. Si Nehemiah, abiyan, nakabaton siya sa support of a king to rebuild the walls of Jerusalem. Ang mga apostles, abiyan, were ordinary men. Yet, Jesus called them, formed them, and sent them. Sa nagkalain-lain nga mga pamaagi, abiyan, ang Ginoo nagahatag sa iya mga katauhan sang break, no, sang chance. He opens doors no one can shut. He raises up people no one expected. He uses ordinary men and women for extraordinary purposes. Kagawa ng Ginoo, bala abiyan, Ario, sa aton tanan, sa imo, sa ako, no? Kung ang Diyos nangin gracious enough to believe in us, to restore us, to call us, and give us opportunities, abiyan, ang million dollar question subong, no? Ang dako gid nga pamangkot subong sa imo kag sa ako, no? Should you not do the same for others? Mangin gracious ka man bala sa iban, no? I believe kita tanan, no? Amuman na, no, guilty kita mostly sa ato, no? Sa mga bagay bala kung kis ang amuna, no, nang daw ka ano sa ato, no, nang budlayan kita, no, mag hatag sang chance sa iban nga tao tungod may mga reason man kita, no? But kanami ilang gidgali ang Ginoo nag-remind sa aton today, abiyan. Ang Ginoo nanging gracious even sa pinaka masilingguro naton kalain nga mga tao, abiyan. Masiling ka pantindi, hindi man kuha mo na ka makasasala, abiyan, Leia, no? Pariyo sa ila dan ni Paul, no, nga si Paul gani sa Bible, sa Acts, di bala, ginpang persecute yung mga Christians, no? Pero Ario, bisan ano pa nakadako sang sala or gamay, abiyan, sa imo pananawan or kabugat sang ginhimo niya, kung ang Ginoo na mismo magtawag sa inang atao to repentance and at the same time sa pag-serve, sa pag-alagad sa Ginoo, wala na sang may makapugong, abiyan, no? I-reflect na bala sa imo kaugalingon. Let's reflect this aton nga kaugalingon, bala. Ikaw siguro blessed ka sang damo-damo nga mga tao nga nagbulig sa imo, naghatag break sa imo, kag ginpasalamatan mo, kag at the same time ikaw na subong amuman ang imo goal, no, to pay it forward. May kilala ka siguro, abiyan, kita may kilala nga ikaw nga, no, nabalaan man naton nga hindi ni permi among nagkakatabo, no? Iban nga tao ya gakalipat, no? Some may not acknowledge it and some may even become ungrateful, no? Di amugi na yung kalibutan, abiyan, amugi na ang mga tao nga malipatan, no, ang imo nga ginhimo. Kag at the same time, nag-remind ba na sa aton nga hindi kita magtulok sina. Kag kun gusto maginaton magbulig, hindi kita maminsar nga ay sa ulihin ni buligan niya man ko, sa buligan ko siya. No, di bala? Wala na yung ginatudlo sa Ginoo sa aton. Abiyan, no? Ginatudlo yung sa aton nga wala na yung cost ng pagbulig naton, no? Ang tutuod nga pagbulig, abiyan, ang Ginoo na iya bahala sa imo. Pero aray, abiyan, no? Hindi na iya magka-discourage sa imo. Hindi ni makadampen sang imo nga zeal to help others. Bisan kisaga ni kapila ka na tuntuhon, no? Ang iban, ginainto pa, no? Ikaw siguro kapila ka na scam, no? Sa iban nga term, no? But, sige, gyapon bulig, no? Ara abiyan, no? We do not give people breaks kay we are guaranteed appreciation. Di pala? We do it because it is right, no? We do it because God has been gracious to us. Di pala? Tuloko natin nga
ako gani sang unang waiwaay man ko kag grabe man ang akon nga ginhimo nga hindi maayo. Pero ginpatawad ko gyapon sang Ginoo, gingani ako chance. Amo man na no sa kita sa iban. We do it because we are stewards not only of money, time, and talent, but also of opportunities, influence, and relationships. No, kung gingga ang kada nami nga posisyon sa Ginoo subong sa imong ubra, abyan, gamiton mo na no, para magbulig sa iban, kag at the same time, ma-glorify mong Ginoo, makita bala nila nga indeed nga tuod, gigili ang Ginoo siya nga kabuhi. No? Why we should give breaks to others? Kay nga aari ba yan, amuning pinaka sabat, no? Muto ka ginakaduwa ko na nigin, ano no, gin sulit. Why we should give breaks to others? Kay abyan, ang Ginoo mismo, gusto niya ini nga amuning aton himuon. Gini, amo kay, di ba, mga anak kita niya, iya kita. So, the same na, no? Kay iya kita sang Ginoo, we do the same. We follow sang footsteps na sang Ginoo ni Jesus sa aton nga kabuhi, sang ginimo niya. The Lord often through other people give us the breaks we need to live a fruitful and victorious life. Abyan. Di ba lama encourage kita sa mga stories dira sa Bible? God is in the business of opening doors, raising people up, and using others as channels of His grace. Every day, abyan. No? Ako yaga dako ginang pagpasalamat ko sa Ginoo nga makabugtaw ako sa aga. Kaya nga, daw arap lang ginambal nila, it's another chance. Ang ginhatag sa Ginoo sa imo to renew sa mga bagay nga, ay Lord, wala ko ni nahimo kahapon. No? No, makasiling ka lang nga, mahimo ko pagali subong kay gintuyo mo ini, kag amoning tuyo mo nga, i-express ko ini nga pagpasalamat, nga appreciation sa iban. No? Kag sila man maka-experience nga muna kang gali Lord kaayo sa kabuhi ko, no? Here is the important part abyan. Ari pamatian ni nato, no? Abyan, what we do with those breaks, no, is up to us. Di ba la? Wala na yang Ginoo nagambal nga gaan ta ka tsansa ha, no, or gaan ta ka tsansa iamon mo ni dayon, no? Di ba la? Gaan kita sang will sang Ginoo, no? Kunin na nga tsansa, himuon naton para sa ikaayo naton, kag sa iya, para sa kadayawan niya, or wala lang. Di ba la? Di ba la? Damo kita sang makita man sa mga realidad nga kapila ko na sa gin, ano, mangyapon. No? Di ba la? Gaamo kita na ko sa, bisan sa isip talang gani gareklamo kita, no? Sa isip ta nga, kapila na na, sulit-sulit, amo, mangyapon. No, di ba la? Gamuhamo kita na akong kisa, bisan sa isip la naton. Ay, siya naman, no? Doon mo na bala, kapila ko na.

sometimes sabihan mo. Di same man sa aton sanguna, mabalik man na gyapon sa atong kaugalingon nga sanguna gani. Grabe man hulat na sang Ginoo sa ko, no? Pero ara, no? Nagbunga. No? Kita man abiyan, we do the same with faith, no? When someone gives you an opportunity, abiyan, ari naman yo, sa pamangkod ko kagin, asa gin share ko kagin na nga, what we do with those breaks or chance is up to us. Di ko nang ikaw ya abiyan gingkaan ka chance sang Ginoo nga bag-uho ng kabuhi mo, no? Nga you do it better, you do it well. So anong imuon nimo? Usikan mo abiyan base dason wala na na, no? Kaya balgan isang ako na abiyan, no? Tomorrow is never promised. What if boss wala na chance, di bala? So subong kay gingaan ka chance ang Ginoo abiyan, himuan na, no? Steward it well. When you receive a break, be grateful. Di ba? Lord, thank you. Good Lord, bisan gamay na na abyan. Dako na na, no? Amo na, gina-appreciate nami. Gina-bala sa mga tao nga ka-appreciative, no? Thank you. Gida, bisan sa imo pa matsyag. Ya, bala daw kagamay. Pero sa iya, ya, grabe na na gali ya, no? Salamat, gida, no? Nang be grateful kita abyan, no? And always acknowledge the true source of every good opportunity ang Ginoo naton. Di ba? Gingaan niya kita sang maayong opportunity. So ari abyan ang aton nga ano ni nang challenge sa sini nga aga or sa sini nga semana. Exercise ni naton abyan subong. Paminsar ikaw dira sang isa or duwa ka tawo nga pwede mo mabuligan or gusto mo buligan. Give them a break. Open a door for them, encourage them, recommend them, mentor them, give them a chance. Abyan. So, by God's grace, makaya mo na. No? So, again, ang aton challenge today, so for giving a break to others or give others a break, paminsar ka dira sa isa or duwa ka tao nga buligan nimo. No? And amo na buligi lang gid ang challenge, hindi nga sila nga isipon no pa nga ay basta hindi man sa gyapon magbago or basta usikan niya lang ni, no? So bulig lang gid, hatag lang gid kun gaduduwa ka hindi lang anay kundi ka pa ready. Pero amo na siya, no, ang aton nga challenge, gani challenge na siya, na ina siya kay syempre daw mabudlay sa aton. Pero kun ihatag mo na sa Ginoo, kun tugyan mo kag pangamuyuan sa Ginoo, Ginoo na iya mag-prosper abiyan, no, sang ina nga pagbulig nimo. So amo na siya ang challenge naton. So next intindihon naton ang palananawon abiyan or ang view balaya, no, ang pagtulok sang Ginoo sa second chances. So i-discussin na naton kag meanwhile nagapasalamat kikita kay Ma'am, kay Tita Virgie Salgado, Tita Ninfa Tahala, Pastor Demesio, good morning sa inyo. Kay Inday Zane, kay Nang Mona, dira sa Oton, Alegro Oton. Kag si Efren Reyes, praying here for DYVS, sa Guimaras po na Mental Baptist Church and Academy. Sir Efren, Sir Nene Reyes, niguro, no? May aga sa imo, Sir Nene, hoping na maka-visit kita dira, no, sa Guimaras. Ang gina-pray ko, gina-sir, nga maka-visit ko dira, no, sa Guimaras sa inyo ang ginhalinan naton. Ang ginhalinan sa DYVS, sabihan ang DYGS. No? Sir Efren Reyes and family, good morning. Gid sa inyo, salamat. Gid, sir, sa inyo nga support, no, permi, pagpamati sa DYVS, pagpangamuyo. Subong man, si Ma'am Lucita Alegrado, may aga. Yes, ambal niya, give love because God loves a cheerful giver. Thank you, ma'am, for the encouragement. God bless. Oh, you're welcome, gid, Ma'am Lucita. Oh, salamat man sa imo encouragement, Ma'am Lucita. I hope nga damo pagidara mamati ng mga tupad balay mo, no, pamilya mo sa DYVS. Si Ma'am Nisa, Pastor Malvar Magbanwa, salamat, gid. Also, si Ali and Ching Benson ng Linda Benson. Ay Linda, good morning sa inyo. Si Chay Rosario ng Rex Custodio, may aga. Subong man, si Miss Elvin Mega Milon, Tito Ponso, Tita Neneng Tabaw Suarez, Tita Mary Serrano, Tito Philip Serrano.
Also, salamat.

Matman sa kay Tita Eva, Tito Dudoy Teves, Mayor Pastor Paul Garganchel, sa mga abyanato nila sa Kawayan, si Pastor Mel Parcon, maying aga sa inyo. Kag sa mga members ng Grace Baptist Church Issue Kawayan. Subong man si Tita Viola, Tito Eliseo, Sir Fred Nilda, Baby Sam, Baby Elise Patano. Good morning sa inyo dira sa may Kawayan. Also si Pastor Daniel Salcedo sa Inubaan, Pastor maying aga sa inyo. Si Warly Padol, Sir Warly, diin kagapamati, salamat gid. Also ginatamyo ko man si Tita Gemma Pendon, Pastor Haniel, mga members ng Bacolod Bethany Church Royal Meadows, Miss Bing Alidron, maying aga gid sa inyo. It's now 10:41, diri sa DYVS. Let's hear another beautiful song.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
2: Hello there, mga kapanimalay. Kamusta? Thursday na naman. Kaga nag-enjoy ang halos ang kada isa sa aton tungod nga hindi ta pressure nga magmataaga para magubra, no? Kag makahimo gi kita sang family matters or personal matters, makapa-beauty ka, magpa-relax. Not just ang panimalay, but even ang imong self. Self-love, di ba? Remember, God is our provider. Today, tomorrow, always. Nagalibog na ba ng ulo naton? Kay, nasan o lang to, nagsweldo na, hindi ma-stretch out, hindi kadangat sa tapos bulan. But remember, manawag sa Ginoo, kay siya ang magahimuno sang aton kinanglanon. Kinimunan niya last time, di ba? So, subong imunan niya man, subwas imunan niya, kag masunod pagin niya adlaw, iyaman pagahimunan. I-claim ta ginatanan, i-embrace ta ginatanan. Sang isa ka adlaw, nag-joke-joke kami ni Julie, kay ni Bonard. Asa ka labot, oh, i-claim ta na yasin ko, ako niya, son ko pagidya. Di ba, no? Muna siya, mag-salig kita sang miracle ni hatag sa aton nga Ginoo. So, ni si Jinky, updanay kita until 12, diri sa Gyapon sa Kapanimalayan.

0: Sa tagsa kapag ulan, ginapahanumdum kita sa isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamliga naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Mangin kabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
1: Ini nga pahanungdom gikan sa 1233 Radyo DYDS.
2: A happy working environment matters. Amo lang ako ni gusto i-share na topic for you, mga kapanimalay, subo nga adlaw. Not just sa trabaho siguro, basi sa panimalay man, or mabaga, sa simbahan gani namon, amo man, no? Or sa eskwelahan. I-tanawon ta ni in the general point of view, okay? A happy environment matters for so many reasons. It's all about creating a space that fosters positivity. Nami bilang output, no? May mayugidya nga resulta. Productivity and overall well-being. It involves your physical, emotional, and mental. No? Overall well-being. Healthy, not masakiton. Okay? Kaya ng mga stress, kaya mga ara sa toxic environment, amo na sa nag-ego man sa lawas nato, nag-masakit kita. So some of us, ito ang balkugina, nag-resign na lang. Hindi pa tayo mag-resign, no? Or iban, nag-masakit na. Or iban, naging pala absent na. Kay tungod, ang ilagi na obrahan, ang lugar nga, dira sila, very toxic, no? So, gusto ito mabiya, dira, kay na-experience natin ang bullying. Bullying di sa mga kabataan, baraga katabo ni, ang ma-experience siya, mabatian natin. But even sa aton mga lubrahan, mga co-worker, even aton mga head, supervisor natin, or iban gani ko naman, manager pag it eh, no? Nag-bully. So, ginabilitol nila ang ilang mga staff, especially may pet to say, may paborito to saya, no? Kagkisa, kasakit sa mga words na ginabuyan naton nga, you know, gaka-hurt ang aton mga staff. And aside from bullying, na mabilong sa toxic environment, negativity, mabatsagan, no? Mismo dira sa sulod sa office. May mga gossip, chismis, backstabbing, bawang ginalibak, no? Mga wala kapiyuan nga mga issue, no, mga rumors bala nga ginimimo naton, ina issue naton, tapos pati ana to maggabay na ara na sama na sa no, gamo gina sa mga colleagues. Then lack of boundaries, ini kisa na sobrahan na bala, over familiarity na mga your personal, why na gina respect ang privacy nimo, no? And then overwork, excessive demands ang ginahatag sa imo, stressful kayo and pressure. Then poor communication, wala nang istoryanay. Hipsanay na lang, tulukay na lang, so magduhol, duhol na lang, ay nahambal-hambal. Tapos sulatanay na, ay na, ano inakaroon? Hindi man kita mga apa, di ba? So, kung amo na, unclear ang expectation, unclear ang mga goals and even mga instructions, hindi ginaikagwa sang positive na output or product, no? And then, lack of feedback. So, hindi mabalaan kung di nagdiferensya, di na i-improve mo because poor communication. Then, unhealthy competition. Amo pagid na, gapain di sanay. Sa opisina, not just sa performance, but even sa mga kagamitan. Wow, bago naman ang amoy ni, babaka mo itong isa, bago naman, tapos nag-trip to Jerusalem, nag-trip to Odeen sila, hindi mo mapipwede. Ala, sa nagpulang utang na, tanan-tanan, kay ti. Grabe mo, ang kompetensya, hindi mo magpaperde, di ba? And then, may physical hazards exposure. Hindi ba responsibility ginisang company kung kaisa? Although nga, batanta, may safety officer. But, si safety officer kaysa, nagabantay na siya, gayahatag na isang resita. Kaginadala sa babaw, waay man ginatuman. So, ma-expose ang aton mga tao sa harmful substances or hazard sa aton na ginobrahan. Isa na daang poor air quality, unsafe working conditions, may malangin baklang PPE and others, no? Ti, mamasakit na, bayaan mo man, wala mo man ginatipan, no? Ti, ara na na sa aton. Nabilong mo nagyapon sa toxic environment, no? And then, emotional manipulation. Daribla, may mga guilt tripping ni di. Gasudod. And then, emotional blackmail ginambal nila. Grabe gali, no? Mambalan ka bala, gano? Emotional blackmail mo naman ko. Kalain bala sa feeling, amon ka na bala. So, it's like bala nga, ginapahog mo sila, hindi ka mag-amusin eh. Kung hindi ka nila pag-amusin na, naman sa mga guilt tripping or emotional blackmail. Ti, kung ginaya mo kasi na, ti, kaluod ka gindi, kaya may experience mo gindi ang toxic environment. That can affect your mental and physical health. Pero hindi tayo mag-focus sa toxic environment. Itunan tayo kay itindihon ano ang healthy environment na ginatawag. Kaya parang experience ta. Tapos ti, pamuyuan tayo nga from toxic environment ma-turn into healthy environment ang aton nga ginaobrahan.
3: Kwentahan at kwentohang pera. Dito lang yan sa Pera Tips kasama si Rex Resurreksyon.
4: Magandang araw po. Ito po si Kuya Rex ng Pera Tips. Tinatalakay ko po sa inyo yung paksang pagnenegosyong Kristiyano. At alam nyo, itong mga sinasabi ko sa inyo, hindi ito galing sa libro. Galing po ito sa karanasan sapagkat ako yung nagnegosyo mismo. Umalis po ako sa employed noong 1995. So noong 1995, nangusap ang Biblia sa akin. Si Caleb, sabi niya, we should go up and take possession of the land. For we can certainly do it. Kaya natin, sabi niya. At nung sumunod na mga buwan, sabi ko, Lord, okay, tinatawag mo ako magnegosyo. Pero kailan ako magre-resign, Lord? Bukas ba? Next week ba? Next month ba? Kailan, Panginoon? Sabi mo sa akin kung kailan. So basta nagpa-pray lang ako na nagpa-pray sa maraming mga pastor. Pag-pray niyo nga ako kasi hindi ko malaman kung kailan ako magre-resign para maging negosyante. Pinagpa-pray naman nila ako. Basta sabi lang nila sa akin, Rex, magpatuloy ka pa lang sa prayer mo. Sa kaka-pray ko, nagkaroon ako ng panaginip. Sa panaginip ko, ako'y nakatayo sa entablado, mga dalawang talampakan ng taas. At sa harapan ko ay may malaking audience. Tapos may hawak-hawak akong mahabang-mahabang papel, nakasulat doon yung mga criteria, no? Yung mga qualities of a person. Pagkatapos ko basahin yung nakalista sa papel, humarap ako sa audience at sabi ko sa kanila, alam nyo, ayon po sa listahan na ito, ako po ay 90% a prophetic businessman. Yun po ang sinabi ko sa aking panaginip, I am 90% a prophetic businessman. So, hindi ko alam ang ibig sabihin nun. Kinausap po yung isang pastor, si Pastor Rich Conte ng Victory Churches of Asia. Sabi ko, Pastor, anong ibig sabihin ng dream ko? At ininterpret niya, sabi niya, ang ibig sabihin nun, Rex, ikaw ay magne-negosyo at magtatagumpay ka sa negosyo. At yung anointing mo sa business na prophetic ay ipapasa mo yan sa iba. Para ibang mga tao na ipagpipray mo ay magbibusiness din at magtatayo rin ng business. So yun ang kanyang interpretation sa dream ko. At totoo nga, natupad po yung sinabi ni Pastor Rich kasi naging entrepreneurship trainer ako. Ang dami-dami kong mga naturuan, mga minementor, kino-coach para magnegosyo. At marami na po akong na-produce ng mga negosyante. So, totoo po yung sabi ni Pastor Rich, no? Na binigyan ako ng Lord ng anointing na mag-succeed sa business at turuan ng iba na magnegosyo. Kaya nga kayong mga nakikinig kayo dito sa programa nito ng Pera Tips, sa aking palagay, kinakausap kayo ng Diyos. Gusto ng Panginoon na matuto rin kayong magnegosyo. Hindi aksidente itong nakikinig kayo sa akin. The Lord gave me a special blessing na maging prophetic businessman. So yun po ang aking encouragement sa inyo na matuto kayong manalangin sa Diyos. Mag-pray kayo, sabi niyo, Lord, bigyan mo ako ng business. Sa takbo ng buhay ko, walang mangyayari sa amin eh, mananatili kami mahirap. Paano kami makakatulong sa ebanghelyo? Paano kami makakatulong sa mga pastor at sa mga simbahan kung kami ay mahirap, kung kami ay mga dukha? So Panginoon, paalpasin niyo po kami sa kahirapan. Turuan niyo kami magnegosyo. Bigyan mo ako ng ideya, Panginoon. So, mga kapatid, yan po ang panalangin niyo. At sa oras na nagpasya na kayo mag-business, araw-araw mananalangin kayo, Lord, bigyan niyo po kami ng kliyente. Bigyan mo po kami ng customer. Ganyan ang Panginoon, ganyan ang prophetic businessman. Umaasa ka sa negosyo at ang Diyos, right there and then, at that moment, dadaloy ang kaisipan ng Diyos sa iyo, tuturuan ka paano kang magnegosyo. So mga kapatid, hanggang dito muna, ipagpapatuloy natin to sa muling pagtatagpo. Ito po si Kuya Rex ng Peratips.
5: So mga kapatid,
4: kung meron po kayong katanungan, mag-text po kayo sa ating station DYVS. Cellphone number 0919-433-3135. O kaya mag-email kayo sa peratips@gmail.com.
5: Ang lahat ng ating ginagawa sa ngayon ay paghahanda lamang para sa mas dakilang mga gawain sa kinagbukasan. Ito po si Kuya Rex ng Peratik.
1: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYVS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYVS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page 1233 Radyo DYVS. We are also glad to share that FABC Philippines is now a GCash biller. With this, mas convenient na ang pag-donate. As you open your GCash app, tap Bills and search FABC Philippines. Ang imo paghatag takugid nga bulig sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tubtob nga ang tanan, makabati.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.
1: Gisa pag-prepare sang music before kita magapadayon sa aton nga topic, no? Pat gina-greet na akon, subpon kagina sang maging pang-greet na akon. Kay, kasi magsululunggod, kay hindi na magbalalik, balahaw. May graduation panda next week. Sa imo Ralph John Sermonia, good morning. Si Mazander Rene Young, Ruben Montaño Jr., Robert Ken Arayal, sa imo Raymark Ganaba, and the May Middel, no? Edna, Roland Lahay-Lahay, and Shane Marie Torita. Bo, out of 25 lang akong ladies, laban mga gentlemen, pwede na makitaan nga interesado sang amon nga topic nga gin-share sa ila sa workshop, no? And padayon kita, as I've said, a happy environment can boost your mood and mental health. Kay gina-uplift mo ang imong bad mood, no? Instead bad mood ka, parang happy mood ka na. And it reduce stress. Ang nami pa sinig na elevate ang symptoms of anxiety and depression. Hindi ka dahil ma-depress. Hindi ka depressed. Hindi ka stress. Kaya mag-excited ko magkanto sa opisina. Kaya kasadya dito yun sa ako niya mga kapdanan. Especially kung baguhan ka bla. Baguhan ka da. Bow. Gapanilag ka pa mo. Sinong migahon mo. Sinong updan mo ni panyaga. Sino ang pumangkutan mo ni? Mga musinabla. Tapos makita mo mga anami, mga approachable, nag-enjoy ka, no? Sa mga ato mga teenagers, no? Sa baguhan, ma-experiensyahan mo ganiya. Pero pag dugay na, adjusted ka na. Mga naninanay tada sa obrahan, mga tita-tita, tada, kahit good ma-retire na. So, ang mga new breed, amo na silang ginapang-hire naman para may masalo, di ba? So, it also increases productivity. So, when you're surrounded by positive and good vibes, no? You're more likely to stay focused, motivated, and get stuff done. Kanami, gali. Kung ang mga upod ni mo, mga positive ba lang ilang mentalidad, ang mga principles in life, tapos good vibes ang pirmi, abi ni mo, tasig maubra, mahuman ang ubrahon. No, kay motivated ka mo doon, hindi ka na tamad, hindi ka na buringan, kay tanan ka mo gagiyo, tanan ka mo sadya, pariyo ka mga goal, pariyo ka mo nga sinatan passion, di ba? Then, it improves relationship. Why? It can bring you together, no? Nag-close ka mo. It encourages social connection. Bisa hindi ka mo magparintihan. Ay, kasi mga usually, sa gamay ng mga department, sa mga offices, ginabawal ang mag-utod, magparintihan, because kung nag-ilinaway na sa sila panimalay, madala na danila sa opisina, sa ulubrahan. Kahit siyempre, mga focus bala, mga magnalikawan na siya. No, pero kung mga dakot-dako ang department, pwede mo lang na. No, may mga sa amo na nga mga case sa mga ulubrahan naton. And it strengthens bonds by family or with family, friends, and colleagues. Mamba ka lang, hindi kami ni parintihanay, pero daw magparintihanay pa kami. Hindi kami ni best friend din, pero nangin BFF ko na siya, closer than a sister, bawa mo kana balahaw, so amo na siya ang relationship na ma-build, ma-improve if may aras ang happy environment sa ulubrahan. Then pagkatapos mambalta, mamangkot ati nga a happy working environment matters nga ahaw, ano gid ang kinangnan gid nga maintindihan ta di. Because kung less stress ubrahan, more kadlaw, more tawa, more sadya, di ba? Nami ang gaubrang ga sinadya, garakakay, ga sinuluganay, bla healthy sinuluganay lang, wala epikon di ha, bawal ang pikon, no? Hindi man below the belt ng sinuluganay, kag ang joke, bala healthy joke, hindi green joke. Para sadya lang kid, no? Utoy ka, iba ka dalalagan na isa si Arto, kaya di masumpit ang ihi, ang kadlaw, utoy mo na blami tao, yung gifted magpatawa mo, tsunami na sa doon, no? And then, time flies, basta sadya lang, anong butsaling sa ni? Do Monday lang subo, Monday blues di. Ay, ano na gani subo, doon na takabalo. Kay, dasig lang pamatsyag na to sa inadlaw. Kay, wala to na dumaan ng mga kakapoy, ulugtasan, mga stress, wala. Sadya lang kitang imuhin na paminsar kag output nga nami. That's why, though, kadasig lang ang paglakat sa inadlaw kag inoras. Ay, wala ulit, napuli na time. But was naman amig ka. Nagamutan na dayon. And then, teamwork equals to dream work. Pagambal ta teamwork equals to dream work, masapos mag, sinaton, ma-meet ang deadlines kung nag-inistoryahan na nga sa jabla, no? Nga doon wala lang da, sang bugat, no? Kay nami ang result mo. Dasigid siya, mahuman. Wala isang pressure. Nga sila mo nga doon, may gabutong, bala? Tanan gabulig doso. Amuna siya. Good vibes equals to fresh ideas. Mga sinaton, di ba usong-uso, only rice, only coffee. Do amo-amo ni good vibes mo. Gagata lang niya, nagisigisigil lang yung mga ideas nga, gapop up. Ay, amun tanin, oh, sige. Tapos naman na, arip ko, try to. Anan, ginamol na, excited ang tanan. And motivation on repeat. Kapag happy ang tanan, happy ang environment, hindi ya ubra nga responsibilidad ang ginapinsar mo sa sina, but it became your passion. Bisan hindi pa na before ang imo gusto, galing kinapilitan ka kay wala na gid choice mo kag ti para may ubra ka, ti sige na lang baka ka before ang pinsar mo, trabaho ni responsibilidad din nasilduhan ko ni namo ni dapat ubrahon ko, hindi lang na amo na, no, gimbutangan mo na passion ang imo na responsibilidad. That's why nami inang output, happy ka na pirmi. Kay wala ka nag-iisip sa oras sa imo nga amula ni Ibrahon kuya, kay amuna yung akong scope of work. Why ka na nagapinsal sana? So workplace became your second home. Though, mabaka nga, kung may pulian ka kada hapon, mabaka do hindi ko mapuli. Ah, kay may ari pagid ko di sa kapanimalay. Nga ari ko din nga upod ko. Pero siyempre, puli kaya eh. Kay may nanay ka to, may tatay ka to, may umangutod ka, o may bana ka to, asawa, kabataan. Di ba? Amo kitang pulian ta. Pero gani, tungod sa nami nga relationship, healthy environment sa imuobrahan, na yung second home muna ini. So, amuna siya, why a happy working environment matters.

0: varicose veins and deep vein thrombosis. Yun ang mga delikado pagka na nagkaroon tayo ng varicose varicose veins, especially makikita nyo agad yan sa sa binti. Usually sa binti makikita yung mga malalaking varicose, and that is delikado, especially pagka nasugatan or even just a slight cut, it might cause bleeding. Then the other one is ang other problem or other effect is the decreased cognitive function. Nagkakaroon ng mental fatigue or yung ating pagiging makakalimutin, and also siyempre pagka makakalimutin at nasa opisina ka and nakalimutan mo may gagawin pala, may report na, it also lower employees job satisfaction. So kailangan mga abyan ay very particular tayo, titingnan natin ano ba ang dapat natin gawin. Dapat ay package yan, healthy lifestyle. And when we talk about healthy lifestyle, exercise is very important, healthy foods, good stress management, ang smile is very important, ang sleep, water. Paulit-ulit kong sasabihin sa inyo, and this will help para hindi tayo magkaroon ng problema. And who wants to suffer from this prolonged sitting syndrome? Siguro wala naman na gustong magkaroon ng sitting disease, di po ba? Because can you imagine if there is long sitting disease syndrome, ano yung mangyayari? Sinabi na natin, at meron pang pwedeng matrigger na na problema, especially when it comes to the mental or cognitive problems. Kasi nagkakaroon din ng problema yan dun sa ang mga signs na makikita nyo, physical discomfort, parang merong persistent stiffness or pain sa lower back, sa neck and sa shoulder. Yun ang lagi nyong titingnan, very apparent symptoms. And then ang sinabi ko nga, yung swollen ankles, and then ang mga varicose veins, mga matataba na legs, visible varicose veins due to blood pooling in the lower limbs. And ang isa pa dito ay yung constant fatigue na nahihirapang magpahinga. Kung minsan pagod na pagod na hindi makapahinga. Brain fog, parang ang dami-daming iniisip na malabo na ang pag-iisip. And also, of course, the problem to concentrate. But paano natin ba may iwasan ito? How are we going to prevent this? Merong recommendation. Isang one of the easiest and the most practical, number one, move every hour. Alam niyo ba, din sa aking watch, meron akong reminder. Every hour, mag-tick na ito, mag-ring. It is for me to stand up for a short break, walk for 1 minute or two every hour, at least once per hour. Tatayo ako kung meron akong ginagawa, and I walk around or even jog in place. Tapos another kaya niyang gawin. Another thing is, if you are in the office or kung kayo ay nagtatrabaho at kailangan ng chair, huwag kayo munang gumamit ng chair. Ang gawin, ang gamitin niyo is yung ergonomic chair, and maintain a neutral lumbar posture. Yung mga, may mga nire-recommend na sa panyay na kailangan ay ergonomic chair para malagyan ng support yung ating likod at hindi masira ang ating posture. Another one is, I have already told you, active lifestyle. Incorporate lagi ang ating exercise para ma-reduce ang overall risk natin sa sedentary behavior na maaaring maging maging sanhi or it might result to prolonged sitting disease. Alternative workspaces. Meron tayong kwa na pwedeng may standing desk. Yung nakatayo ka, medyo mataas yung desk para yung desk mo na, yung working desk, ha? Yung table na you're going to work on high, mataas yun, and then it's called the standing desk para nakatayo kayo, hindi nakaupo ng makaupo. And also, there are also desks which are sa ibang office, they also encourage the use of a desk where you can walk parang treadmill. So that is also the standing desk. And then adjust the screen height. Kung yung ano yung computer natin or your laptop, kailangan nasa eye level. Position of the screen at eye level is very important para hindi sumakit ang ating liig. But pagka sobra na ang trabaho at stress, sumasakit din ang ating liig at ang ating shoulder. So, the prolonged sitting syndromes can be prevented kung gagawin natin ang sinabi ko nito. Number one is take a short break, use of ergonomic chair, the use of regular exercise to reduce the sedentary behavior. Kailangan din i-adjust ang screen and also use of standing desk. Subukan niyo yan mga abiyan at baka sakali maiwasan ninyo ang prolonged sitting syndrome. Because our bodies are designed for movement. Swerte tayo, hindi tayo nakakalakad tayo, nakagagamit natin yung ating mga kamay at and ang muscles natin, pwede natin, huwag natin pabayaan na mag-shutdown. Let it work for us. So, we have to be grateful na meron tayong mga legs and arms that we could move freely. Yun yung iba, di ba, wala silang mga paa, walang kamay. Or even if they paralyzed na yun, hindi nila magagamit. So, lagi nating tandaan mga abiyan. Our bodies are designed for movement. At kung hindi ito tayo mag-move, what happens sa atong muscles? It will be static at magsa-shutdown sila. Mahihirap, makamdakarin ng muscle pain at it will also slow down the metabolism. So, mga abiyan, we will talk again next week concerning the long sitting syndrome. For now, this is all for now.
1: NutriTalk with Lourdes Ibarra.
2: Sobra sa 3 milyon sang mga estudyante ang biktimas ng bullying kada tuig. Sobra sa 6,000 sang mga kabataan edad 15-24 ang nagapangimatay kada tuig bangod sa bullying. Isa sa kada 10 sang mga estudyante ang nagauntat sa pag-eskwela bangod sa sobra nga bullying. Basi wala ka kahibalo. Ang tawo sa tupad mo, biktima. Hindi magpabulag-bulag. Kung makita mo nga may ginabuli, sawaya kag isugid sa natungdan nga awtoridad. Kung ikaw naman ang ginabuli, gilayon isugid sa imo ginikanan, maestra, kag sa awtoridad agud mauntat ang pagbuli sa imo. Kung sobra kalison, bullying tapnaon. Ang 1233 DYVS nagaupod sa kampanya kontra bullying.
3: Ito ang Encouraging Words Today. Mga salitang hatid ay kalakasan sa ating puso't espiritu. Hatid ni Luisa Ampil.
4: Ito po si Luisa Ampil with Encouraging Words. Mga nuggets of wisdom na galing sa Bible. Maraming bagay ang inuutos sa atin na hindi natin gustong gawin. Kung ikaw ay isang anak, ayaw mong maglinis ng iyong kwarto kahit halos nakakulong ka dito sa dumi. Kung ikaw naman ay isang mister, matagal ka nang inaawitan ng iyong misis na ayusin ang pintuan ng banyong mahirap isara. At kung ikaw naman ay misis, ang bawasan ang pasyal at shopping. Ganyan din ang ating Diyos. Mayroon siyang mga bagay na gustong-gusto niyang ipagawa sa atin upang maging makabuluhan ang ating buhay bilang isang Kristiyano. Ginagawa ba natin ang mga bagay na ito? Sometimes yes, sometimes no. Minsan agad-agad, minsan ay pinag-iisipan pa natin. What area in your life do you usually not want to obey God? Ito ang parte ng iyong buhay na hindi mo pa kayang ibigay ng lubusan sa Panginoon. And guess what? Nag-i-enjoy ang demonyo sa iyong hindi pagsunod. Dahil iyang parte na iyan ang pinangahawakan ng demonyo sa iyo, and he's convincing you not to give it up to the Lord. Una, pasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang Diablo at lalayuan niya kayo. Kung hindi tayo totally surrendered sa Panginoon at mayroon tayong itinatago sa Kanya, gagamitin ito ng demonyo laban sa atin. Let's wave the white flag so the Lord can rule over us. Pangalawa, ingatan ninyo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng mga mangmang, sapagkat masama ang takbo ng daigdig. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti. Huwag kayong mga hangal. Unawain ninyo kung anong kalooban ng Panginoon. Wow, masakit ang tawaging mangmang o hangal, lalo na kung ang Diyos ang nagsasalita. Dahil alam na natin ang mabuting salita niya, kailangan gamitin natin ito sa ating buhay araw-araw, hindi lamang tuwing Linggo, upang makagawa tayo ng kabutihan. Ito ay hindi lamang para sa mga minamahal natin sa buhay, kung hindi sa ating mga kaaway at di kalala. Inyong napakinggan ang Encouraging Words, isang production ng Guidelines International sa pakikipagtulungan ng FEBC, ang Far East Broadcasting Company, Philippines. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.

0: Inyong napakinggan ang Encouraging Words Today ni Luisa Ampil. Hatid sa inyo ng Guidelines International at ng Far East Broadcasting Company. Para sa inyong tanong o komento, tumungo sa www.guidelines.org.
1: Papanimalay sa next week naman. Danay kita sa Monday, same time, 11 until 12. Sa 1233 Radio DYVS, ini si Chinky. God bless you!

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

0: Ang oras ni YB ay alas 12:15.
1: Balita 12:33.
0: May ugtoy yan rin ang ulo sa atin mga balita para sa sining oras adlaw sang Huwebes, Hulyo 2, Tuig 2026 sa balita lokal. Negros Occidental nagdeklara sang state of calamity bangod sa RSSI outbreak. Syudad sang Bacolod ginadumili ang pagsulod sa mga baboy kag pork products gikan sa ASF contaminated areas. Sa balita national, Google, ginkakas na ang hampang Gorbak sa Pilipinas. Pangulong Bongbong Marcos Jr. makigsapol sa mga negosyante kag investors sa Canada. Sa balita international, halos 2,000 na ang nagtaliwan bangod sa linog na nag-igo sa Venezuela. 3-year-old nga bata na salbar nga buhi. Kagkaroon, yari ng detalye sa aton mga balita.
1: Balita 12:33.
0: Una kita sa balita lokal, ginpaidalom subong sa state of calamity ang Negros Occidental bangod sa outbreak kag padayon nga paglaptas sang red-striped soft-scale insect o kon RSSI infestation sa plantasyon sang tubo. Ang state of calamity declaration ang ginaprobahan sang sangguniang panlalawigan sa ila regular session sa tong Martes matapos ang rekomendasyon ni Governor Eugenio Jose Lacson nga amo ang nagapamuno sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o kon PDRRMC suno kay First District Board Member Mark Len de la Cruz sa 190,314.19 hectares sang sugarcane plantation sa Negros Occidental gin-report sang PDRRMC nga 61,242 hectares ang apektado sang RSSI nga nagapakita sang 32.18% sang kabilugan nga sugarcane areas sang probinsya base sa mga report sang Sugar Regulatory Administration o kon SRA as of June 23. Ang padayon nga paglaptas sang RSSI nagadulot sang pamahog sa produksyon sang kalamay sa Negros Occidental kon sa diin kon hindi ini mapunggan mahimo ini magdulot sa tuman nga pagkapierde sa ekonomiya, disruption sang agricultural activities, paglubo sang income sa mga farmers kag malain nga epekto sa local economy inisuno sa mga otoridad. Samtang ang provincial government sang Negros Oriental nakatala naman nga ipaidalom ang probinsya sa state of calamity matapos ang padayon nga paglapta sang RSSI inisuno kay Governor Manuel Sagarbaria sa tong Martes.
1: Balita 12:33.
0: Ginadumili sang Bacolod City Government ang pagsulod sang buhi nga baboy, pork meat kag pork products halin sa mga lugar nga may ara sang confirmed African Swine Fever o kon ASF cases si Mayor Greg Gasataya sa Executive Order 046 Series of 2026 ginpermahan kag nangin epektibo sa tung Hunyo 29 kag ginmando man sini ang pagtukod sang istrikto nga quarantine checkpoints sa mga strategic entry kag exit points agud lantawon ang pagtransport kag shipment sa mga baboy kag produkto nga baboy sa ilalom sang executive order o kon EO ang anuman nga gintugutan nga transportasyon sa mga buhi nga baboy, karne sang baboy, mga produkto nga baboy kag swine byproducts pasulod pagwa kag sulod sang syudad dapat hugot nga magsunod sa mga nagapadayon nga national laws kag regulations. Wala sang shipment nga tugutan nga makasulod nga wala sang required health certificate, shipment o kon shipping permit, meat inspection certificate kag iban nga importante nga documentation inisunod sa EO ang pagbaligya o kon pagpanagtag sang pork products nga halin sa ASF restricted areas nga wala sang nagakaigo nga certification ang nagapabilin nga ginadumilian samtang ang pagpatuman sang border controls kag movement restrictions ang patigayunon sang isa ka coordinated task force nga ginalakipan sang city Veterinary Office, City Agriculture Office, Bacolod City Police Office, City Legal Office, kag mga punong barangay. Samtang ginsining naman ni City Administrator Attorney Mark Steven Mayo, ila na gina-finalize ang implementasyon sang border control bangod na pirmahan naman ang executive order nga nagadumili sa mga pork products halin sa mga lugar nga may ara sang kumpirmado nga ASF o kon red zone category. Kagin siling man sini nga sa subong wala sang kumpirmado nga mga kaso o kon insidente sang African swine fever sa Bacolod.
1: Balita 12:33.
0: Katikita sa Balita National, ginkakas na sa Google Play Store kag Steam sa Pilipinas ang mobile kag PC game nga Gorbox. Suno kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, resulta ini sang pagpakigangot sang gobyerno sa Google nga ginhatag ang ayo, ang ila ayo nga kakason ang hampang sa mga digital platform sa pungsod bangod diri hindi na pwede ma-download o kung mahampang ang Gorbox game sa Pilipinas. Hindi naman ma-access sa mga user ang hampang kalakip ang mga naka-download sini antes pa man ginpatuman ang restriction. Ginkalipay naman sang Department of Information and Communications Technology o kung DICT ang madasig nga pag-aksyon o kung pagsabat sang Google kag Steam sa ayo sang gobyerno. Suno sa ahensya, makabulig ang among atikang sa pag-promote sang mas safe nga online environment para sa mga kabataan. Madumdumaan nga sa tong Hunyo 23, ginanonsyo sang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o kon CICC ang temporaryo nga pagdumili sa sang Gorbox. Una na, nga ginsiling sa mga otoridad nga nagwa sa ila investigasyon nga isa sa mga suspetsado sa school shooting sa Tacloban City ang mahilig o kon nabuyo sa paghampang sang amo nga game. Subuman, wala pa sang ginpagwa nga official nga conclusion ang mga otoridad nga may direkta nga kaangtanan ang hampang sa insidente.
1: Balita 12:33.
0: Nakatala na nga makigsapol si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga negosyante kag investors sa Canada sa i-opisyal nga pagbisita halin Hunyo 1 hasta 4 sini nga tuig. Suno kay Palace Press Officer Claire Castro, kalakip sa mga sektor nga magaintra sa mga paghinun-anon ang mining, information technology o kon IT, business process management o kon BPM, telecommunication, nuclear energy kag financial services. Ginalauman nga o kung ginalauman man nga mapermahan ang mga kasugtanan sa enerhiya, natural resources, trade and investment, labor and immigration, turismo kag kultura. Makigsapol man si Marcos Jr. kay Canadian Prime Minister Mark Carney, agud padalumon ang relasyon sang Pilipinas kag Canada, kalakip ang kooperasyon sa depensa, seguridad, negosyo, investment, energy kag essential minerals.
1: Balita 12:33.
0: Katikita sa Balita International, naglabot na sa 1,943 ang nagtaliwan kag masubra 10,500 ang nasamaran matapos ang sunod-sunod nga magnitude 7.2 kag 7.5 nga linog sa Venezuela. Sa pihak sang gamay nga paglaom, isa ka tatlo o kon isa ka tatlo katuig nga bata ang buhi nga nasalbar halin sa pagkatiphag sa Caracas anom kaadlaw matapos ang linog sa bulig sang Jordanian Civil Defense Team. Suno sa United Nations Refugee Agency, lala naman ang kakulang sa pagkaon na ukon nautod nga importante nga serbisyo kag komunikasyon sa La Guaira ang tumangid nga naapektuhan nga lugar. Ginsiling naman sang National Assembly sang Venezuela nga masubra 6,500 katawo ang nasalbar halin sa mga nagkalatiphag nga building, samtang ginabalubanta halos 20 mil ang nakasalbar sa bulig sa mga rescuer kag ila mga himata. Sandig sa una nga paglantaw sang NASA, masubra 58,000 ka mga building ang posible nga naguba o kung natiphag bangod sa amo nga asud-asud nga linog.
1: Balita 12:33.
0: Kag amo yung mga nagapanguna nga balita para sa sining oras para sa Balita 12:33. Ini ang inyong manugbalita, Ruth Claur. Para naman sa aton pahanom dom Salmo 56:3. Nagasili ang pulong sang Dios, kunahadlo ka, magsalig ka sa Ginoo.

0: A little knowledge and some simple precautions can help you survive when an earthquake strikes while you are outdoors. Use these tips to keep yourself safe. Find a clear spot and drop to the ground. Stay there until the shaking stops. Try to get as far away from buildings, power lines, trees, and streetlights as possible. If inside a vehicle, stay inside with your seatbelt fastened until the shaking stops. If driving at the onset of a quake, pull over to a clear location and stop. Avoid bridges, overpasses, and power lines if possible. If you are in a mountainous area or near unstable slopes or cliffs, be aware of falling debris and landslides. A public service announcement from RedCross.org and FEBC Philippines.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Heso Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.
2: Simulan ang bawat tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
3: Evangelista Paul Mortis.
4: At Beth Flores po. Magandang matandang na Thriving Thursday, Pogi kong Daddy. Ayan. At sa atin po mga kaagapay. Bago po tayo magsimula, di ba po may awitin tayo, no? Yan po ang ating tono. Okay. Ready? Sing. Let's thrive in God.
3: In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen, amen, amen.
4: Oh, wow. Ngayon talaga boses na tatay ko. Ano po? You can agree with that. Opo, yan. Diyan po kami nagmana sa daddy ko sa pag-aawit. Eh, alam niyo naman po, ang mga mortis talagang mang-aawit. Ang mga abuton, mga musikero. O, di ba, dad? Binilis tayo ng Panginoon mo, dad. So, mga kaagapay, kayo pa'y nakikinig sa programang Gabay on a Thriving Thursday. Sabi nga, second day of July. O, di ba? So, kung kayo pa'y nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio or PM radio at narito kayo sa Luzon, nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center, mula po sa Pasig, na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nandiyan sa Visayas at Mindanao, at ganun din ang gamit nyo, transistor radio, PM radio, nakukuha nyo po ang ating program mula po yan sa DYVS, mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang inyong Facebook live stream mula apari hanggang hulo, at magandang inyong internet connection, definitely maganda po ang inyong reception. Meron din po tayo sa YouTube kung gusto nyo po at hindi nyo napakinggan. Okay. So, ganun po ha, napakabuti ng Panginoon. And that goes as well sa ating mga kaagapay all over the world na nakikinig sa atin through the Facebook live stream. Salamat. Naalala ko yung aking friend, si Mary Noel Santos at ang buong pamilya dyan sa Melbourne. Pagpalain kayo ng Panginoon. That goes as well na rin sa ating mga sila Pastor Rick Raimundo, yung mga Pastor Tim Bariaquinto, yung mga kaibigan natin dyan, who are continually our ministry partners. Okay, so hold on lang po kayo, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman, at syempre po encouragement para po ating Thursday maging Thriving Thursday. At huwag kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company. Nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kay hagdaan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia na binubuo ng Old Testament at New Testament, kung kaya't kumpleto. At dahil kumpleto ang salita ng Diyos, ito naman ang sa atin magliliwanag at maglilinaw hanggang ang katotohanan ay ating tunay na maangkin. Kung kaya't amen, amen tayo diyan. Wow, wow, wow, wow.
4: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. O yan. Sabi nga natin, legit na. Nandun na tayo sa peace. Pinag-uusapan natin. Kasi ito yung theme ng month of July. Peace and progress. Kapayapaan ng susi sa kaunlaran. Totoo yan. Kaya naman, talagang updated. Kumbaga talagang akma. Akmang-akma yung Matthew 5:9. Mapapalad ang mga taong gumagawa ng kapayapaan sapagkat sila ituturing ng mga anak ng Diyos. So sa ating mga anak ng Diyos, dapat peacemakers tayo. So ito po yung pinag-uusapan natin. 10 practical ways to build peace in your life and in the world around you. Kasi tulad ng awitin kahapon, let there be peace on earth and let it begin with me, diba? So recap tayo, we're going to take these lessons for 2 weeks. So hanggang next week natin pag-uusapan to. So nung Lunes, pinag-usapan natin ang unang dapat natin gagawin yung kapayapaan ng ating isipan. So calm our minds. So huwag na tayong maisip-isipan ng mga distractions. Nakita natin ang kahalagahan ng isang mapayapang isipan na nakukuha natin sa pagkakaroon ng mga mindfulness practices, tulad ng breathing, yung quiet time sa ating tahanan man o sa nature man, di ba? Ang kahalagahan ng pamumuni-muni at yung talaga kaugnayan

0: ng kapayapaan. O, di ba? So ngayon, ano naman? Ito, maganda rin to. Transform interpersonal conflict. Yan. Kung ikaw ay nagsisikap upang magkaroon ng kapayapaan, eh, kailangan muna na may kakayahan kang mag-ayos ng interpersonal conflicts. Ang prinsipyo kasi, ang pagbabago o pag-aayos ng conflicts sa relationship ay nagbibigay laya para sa lahat upang mamuhay ng mas masaya at mas fulfilling at mas peaceful na buhay. So gayon pa man, ang paggawa upang magkaroon ng pagbabago ay maaring stressful at tiyak na makakatagpo ka ng mga conflict sa mga tao, maging iyan ay sa iyong team o na may mga kaibang ideas kung paano ka mag-move forward. E gayon din, kapag nililiglig ang foundation ng injustice at inequality, eh tiyak makakaharap ka ng conflict mula sa mga taong nagbebenepisyo dito. So kailangan na maging handang mabuti sa pag-engage ng constructively upang ma-transform ang ganitong mga ugnayan, mag-mitigate ng opposition para sa iyong panig ng pagtatag ng kapayapaan, di ba? So kung makaka-encounter ng interpersonal conflict, maging dapat ikaw ay involved directly o ikaw ay third party, ganito. Kunin ito bilang opportunity upang ma-develop ang kapasidad upang mag-manage ng conflict. Oh, another, sabi, mag-develop ng mga techniques upang ma-transform ang ganitong relationships. Okay, tutukang gawing kakampi yung mga kalaban kung kaya, maganda yun, ano? Magtatag ng matibay at cohesive ng mga teams na nagtutulungan sa issue na pareho niyong concern. Ganon. Tapos, develop and practice yung listening at communication skill. Yan talaga po ang mahalaga. Totoo yan. Listening and communication skills when it comes to interpersonal conflicts. Pag-aralan ng techniques kung paano magsisimula ng constructive dialogue. At matuto tayong mamagitan sa isang conflict. Maghanap ng mga paraan upang makapagtatag ng trust o pagtitiwala. Maghanap din ng common ground, totoo yan. Lumikha ng opportunity upang magpatawaran, magkaroon ng paghilom at ng reconciliation. Eh, paano tayo magiging peacemakers kung hindi tayo marunong mag-handle ng interpersonal conflicts, lalo na kung personal conflicts natin? Sa totoo lang, ang conflict ay nangyayari kung ang parehong party ay hindi marunong umintindi ng paliwanag ng iba, kung ang sariling kagustuhan lamang ang dapat mangyari, at kung hindi nila natututunan yung makinig, mag-communicate, magpatawad, di ba? Ako po ay lubos na naniniwala na ang mga pagiging peacemakers, natututunan po yan natin mula sa loob ng ating tahanan. Kasi normal na lumay, yung mga interpersonal rather na conflicts, isa loob pa ng bahay, natututunan natin yan simula nung maliliit tayo, di ba? Na normal sa paglaki ng mga magkakapatid, merong conflict at di pagkakaunawaan. Merong pag-aaway pa nga, di ba? Sino maghuhugas ng pinggan? Ba't ako? Di ba? Yung mga ganyan. So, balik kung ito ay na-address agad ng mga magulang, tinuturuan ng mga bata sa kahalagahan ng pagmamahalan, pagbibigayan, you know, at pagpapatawaran, eh, nadadala nila ito sa kanilang paglaki at kahit saan sila magpunta, magtrabaho, sinong mapangasawa, sariling pamilya. Dala yan, di ba? Tandaan po yung Proverbs 12:20. Sabi nga ganun, ang nagbabalak ng masama ay mag-aani ng kapahamakan. Ngunit ang nag-iisip ng mabuti, magtatamo ng kagalakan, di ba? Sa bahay pa to natututunan, when you think of good for the others. Kaya nga mga kaagapay, tayo po muna ang mga magulang ang maging example ng kapayapaan sa ating tahanan. Huwag magsigawan, huwag mag-away sa harap ng ating mga anak. Kung merong mang pag-aaway, makita nilang nagpapatawaran at nagmamahalan. Kasi kapag nakita ito ng ating mga anak, gagayahin nila ito. So ang tanong, anong ginagaya sa iyo ng iyong mga anak? Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Ayos uli anak, kapayapaan begin to come our mind.

0: reading, quiet time, simple living, contentment, be a peacemaker, interpersonal conflict, stressful yan, but be ready to be a peacemaker. Manage to have reconciliation, constructive dialogue, peacemaker, learn to understand from the home, home disciplines. Amen. At sa Proverbs 12:20, tayo ang maging example, ang sabi roon, sa salita ng Diyos. Amen. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral. Discipline from God. Ang pagsasaayos ng Diyos sa kanyang mga lingkod. Wow, wow, wow. Amen, amen. Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Ang pagsasaayos ng Diyos sa kanyang mga lingkod. Sa Job 5:17, kaya naman blessed ang taong dinidisiplina ng Diyos. Huwag mong tanggihan ang pagtutuwid ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Psalms 94:12, masaya ang taong kinukorek. Kinukorek mo, Lord, at tinuturuan ng mga batas mo. Binibigyan mo sila ng break sa kaguluhan hanggang ready na ang hukay para sa masasama. Do not ignore it when the Lord disciplines you. Proverbs 3:11-12. Anak, pag dinidisiplina ka ni Lord, tanggapin mo yan. Huwag sasama ang loob mo pag kinukurik ka niya. Hebrews 12:5, nakakalimutan na muna yata ang paalaala bilang anak niya. Anak ko, makinig ka kapag kinukurik ka ng Panginoon na mahal niya at dinidisiplina ang tinuturing niyang anak. God disciplines people with sickness and pain. Job 33:19, hinahayaan ng Diyos ang magkasakit ang tao. Buong katawan nangangatog dahil sa taas ng lagnat. God disciplines those He loves. Proverbs 3:12, karunungan ang ginagamit ni Lord nang kinerate niya ang mundo. Sa kanyang talino, inilagay niya ito sa tamang pwesto. Wow, wow, wow. Amen, amen. Labis po kayong kamangha-mangha. You are so amazing indeed, Lord. Glory to the name. Glory to your name alone. Worship you, Lord. I worship you. Revelation 3:19. Ngayon, alam na nating lahat na ang nakasulat sa law, pag hindi na makapagdahilan ang mga tao para managot sa Diyos ang buong mundo, tatamimi po kami o dakilang Diyos ng universe. That's why the Lord can discipline severely, but at the same time, God is good. Psalm 118:18, ang bigat ng parusa sa akin ni Lord, pero binuhay pa rin niya ako. Jeremiah 31:18, narinig ko ang pagdating o ang pagdaing ng Ephraim. Pinarusahan mo kami at dinisiplina gaya ng isang batang baka na hindi pa natuturuan. Ibalik mo kami para gumaling kami kasi ikaw si Lord ang Diyos namin. Lord disciplines us because we need it. Psalms 119:75, Lord, alam kong matuwid kang mag-judge dahil tapat ka. Kaya tama lang na dinidisiplina mo kami dahil sa iyong sobrang pag-ibig. Nais yung makita sa amin ang bunga ng katuwiran at ang buhay na walang hanggan. At reconciliation, reconstruction, isang pagbabago, isang pagpapatawad at totoong ugnayang relasyon, hindi basta forma ng makataong relihiyon na si Jesus ay nasa utak lamang at nasa uso, wala sa puso. Nagsisisi po kami, Ama. Cover us by your precious blood. We all become blood boat. Wow, wow, wow. Amen, amen. Di ba, anak?
1: Opo, Ama. Totoo yun. Dinidisiplina tayo ng Panginoon. Pag hindi tayo nagpadisiplina, patay ka. Tingnan mo nga yung ano, pag binasa, di ba nung Tuesday pinag-usapan natin yung Laodicean Church? Di ba doon sa Laodicean Church, talagang dinisiplina niya. Sabi niya, kailangan bumalik kayo sa akin. Kailangan gawin niyo to. Kasi mahal ko kayo. Pag hindi
0: Amen.
1: niyo yung ginawa, wala na. Pag binasa mo ang Revelation, grabe talaga ang parusa doon sa mga taong talagang tinanggihan na ang Panginoon. Di ba po?
0: Yes.
1: So, hindi dapat ganun. Tapos ngayon po, sa devotion namin po ng Pastor Ness, libro, ang judges kami, nasa judges kami. Grabe talaga pa Juliet, ang term pa Juliet, Juliet, paulit-ulit na lang ang mga Israelita. Buti hindi talaga nagsasawa ang Panginoon. Kasi pag tiningnan mo po yan, mayroon ka ba sa panahon ni Ehud, 80 years of peace. Pagkatapos, ang sunod nun, after nun, makikita mo na at nalimutan na naman nila ang ginawa ng Panginoon, di ba? So, ikot na naman. Makakangkor na naman sila ng mga Midianites, yung mga ganyan. Tapos magre-raise na naman ng Panginoon ng panibago. Like, for example, Deborah. Ganon. Tapos, ayun na naman. Makikita mo, 40 years of peace. 40 naman ngayon. Pagkatapos, makikita mo rin, ayun na naman. Pagkatapos nun, malilimutan na naman nila yung kabutihan ng Panginoon. Sabi ko, grabe ang pasensya ng Lord.
0: Amen.
1: Grabe talaga. So, kaya mga kaagapay, ako lagi ko pong sinasabi sa ating mga mananampalataya, alam naman natin na the Holy Spirit is continually at work sa atin, di ba? Ang ating Father nasa heaven, nakaupo dun sa throne, di ba? Yun yun. Si Jesus nakaupo sa right, di ba? Right side ng Father. Ang Holy Spirit gumagawa sa ating buhay. He focuses us on Christ and His obedience to be Christ-like tayo, di ba? So ang akin po laging panalangin, Lord, bulong mo lang, alam ko na, di ba? Kung nire-rebuke mo ako, Lord, makinig ako dun pa lang sa bulong mo. Kung hindi man, tapikin mo ako, Panginoon. Kung hindi man, Lord, dagok-dagukan mo ako ng konti. O di kaya, Lord, isubsub mo na ako. Pero ang heart ko, Lord, may I have that capacity to listen to your voice para
0: And
1: hindi
0: to
1: ko na
0: obey you.
1: and to obey you agad asap para hindi ko na maranasan yung dilublob ng Panginoon bago na numbalik, di ba? So mga kaagapay, yun yung dapat na ano natin, position natin sa Panginoon. Because as we read His Word, as we continue to know more of our Father, as we continue to know more of what Christ has done on the cross for us and how He hated and how He died for our sins, hindi na makikipaglaro pa sa kasalanan. Diba? Diba nakakalungkot yung makakakita ka ng Kristiyano, makakakita ka ng, sorry ha, worship leader, tapos ng bababae pala. O kaya pastor, diba dad, kilala natin yan. May mga ganyan. Tapos magpipreach sa pulpito against immorality. Yung pala, may anak siya. Diba? Nakakasakit ng puso. Nakakasakit ng puso.
0: Kaya
1: na.
0: Tuloy, hindi mo alam kung saan siya naroon.
1: Exactly. Nakakasakit din ng pangalan ng Panginoon. So mga kaagapay, huwag tayong maging bahagi ng mga nagiging ano, sakit sa puso ng Diyos. Diba? Mas
0: Amen.
1: Maganda, piliin natin na sa bawat simpleng disiplina pa lang, sumunod na po tayo agad, mga kaagapay. Simpleng bulong pa lang. Yung nakita mo pa lang sa salita ng Diyos, nagsalita na sa'yo, sumunod na agad. Yun po yung gawin natin.
0: Amen.
1: So, mga kaagapay, pray na po tayo. Lord, thank you po dun sa truth na ikaw po, dahil mahal mo kami, dinidisiplina mo kami. And yun po yung Panginoon yun eh. Kasi as we follow the Lord Jesus, hindi naman po talaga namin kayang gayahin ng Panginoon. Pero Lord, by the Holy Spirit and by your grace, you are transforming us. Sabi nga, you have declared us righteous sa pagtanggap namin sa ginawa ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. But we are in the process of sanctification. Binabago mo kami araw-araw. So Lord, dalangin namin sa mga pagbabagong yon, yes, may discipline. But Lord, magkaroon kami ng ear that listens to your voice at yung patuloy na guidance ng Holy Spirit. Panginoon, para hindi na po kami makaranas pa ng mga sakit sa puso, Lord. And at times din, Lord, pag may dumadaan, like for example, good naman kami, sumusunod kami, pero Lord, dumadaan pa rin kami sa challenges. Makita namin yung truth na may divine consent ka. Meron kang layunin at makita namin mag-focus kami doon, Panginoon. At huwag namin kalimutan that everything that comes into our lives, pinahintulutan mo yon, Panginoon. So maaring ito ay intention mo sa amin, may binabago ka sa aming character, o dinidisiplina mo talaga kami, Panginoon. So Lord, maging aware kami doon. Today, Lord, thank you. We celebrate the birthday of Pastor Rick Raymundo. Panginoon, I pray that you bless him and his wife Omega and their whole family and their ministry in Melbourne. Pagpalain mo po sila. Thank you din po, Panginoon, sa birthday po niya ni Jade Amolat. Salamat po kay Ate Presi, Sanika, kay ganun din kay Mayong Nugget. Ganun din po, Panginoon, kay Pastor Adet Colito. Salamat po sa kanya. Today is his birthday. So I pray, Lord, that you bless him, his family, and his whole ministry, Panginoon. So Lord, salamat po. Thank you for your goodness and your faithfulness. Lord, we remember to pray sa mga kaagapay namin, Panginoon, na dumadaan po sa crossroads ng buhay. Dalangin po namin, Panginoon, ang iyong pong katotohanan na you are the way, the truth, and the life. Ang siyang maging guiding light ng bawat isa sa amin. Marami pong salamat.
0: Panginoon, hindi basta forma ng makataong relihiyon na si Jesus ay nasa utak lamang, nasa nguso pero wala sa puso. Nagsisisi po kami, Ama. Cover us by your precious blood. We all become blood bought because of Jesus Christ who died at the cross more than 2,000 years ago. Thank you, Lord. And because of that reason, alam namin hindi niya kami lalampasan. Amen, amen, amen, amen.
1: So, mga kaagapay, kapag may rebuke na si Lord, sunod agad.
0: Huwag nang matigas ang ulo.
1: Huwag nang hintayin yung dagok, yung takpik, at saka yung lublub. Diba? Para lang sa may, Lord, patawain mo ako. Ay nako, bago pa mangyari yung buong drama na yon, sumunod na agad sa Panginoon. Di ba po? Mas Amen. Maganda yon. Kasi pag sumusunod ka sa Panginoon, tandaan mo, walang sayang. Pag sumunod ka, pagpapalain ka, kung layunin niya masusunod, mangyayari, magaganap. Di ba may kanta nun? In fact, I was also confronted by that. May song kasi nung panahon namin, wasted years, oh how foolish. Ito yung mga pataon na hindi ka pa nanunumbalik sa Panginoon. Pero once nanumbalik ka na sa Panginoon, yung mga challenges ng buhay, bahagi yan talaga. Para lalo tayong lumago, lalong lumalim.
0: Tumibay.
1: Sa ating tumibay, tama yung dad, sa ating kaugnayan sa Panginoon. So choose that. Choose to obey God every day. Ito po si Beth Flores, lagi po nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
0: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid Reggie Villena.
1: At ni Lourdes mag at si Lourdes magtunaw, kasama po Panginoon, kasama din po sila Kuya Benji Musura at ati pong Gabay Barkada diyan po sa broadcast engineering, sa Radyo TV, sa Protect, sa Bukawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Si Jericho Flores po, kasama namin dito.
0: Ito po naman ang inyong lingkod, Ibang Evista Paul Mortis, nagsasabi kapag sa Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Amen, amen, amen. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang sa Lunes na muli, sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: It seems like everybody's got a good deal these days. Work for us and you'll be a millionaire overnight. Read this book, learn this technique, invest this. The list goes on and on. And chances are, once you take the offer, you find out you've been sold a bill of goods. Even in fairy tales, there's a catch. Jack got his goose that laid the golden egg all right, but with a mad giant and a run down the beanstalk in the bargain. Maybe you have similar suspicions when you hear people talk about religion. It sounds wonderful on the surface, but you've been burned before, and there's always a hidden cost. When Jesus makes his offer of salvation, he gives the straightforward truth. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish, but have eternal life. This is the real story. You don't have to pass any tests or prove your worth in order to qualify. The only cost involved in Jesus' plan is the cost of your sin, and Jesus paid that debt in full on the cross. So what's the catch? Turn your life over to the Lordship of Jesus Christ, and you'll discover it's the best deal you would ever get, with eternal benefits.

朋友伫这个时阵，请咱来三甲欣赏一首的诗歌《夜台北》。主，你是我心中的音乐。

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon nga ginagamit ang Radyo DYVS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYVS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1-877-0731-511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page, 1233 Radyo DYVS. We are also glad to share that FEBC Philippines is now a GCash biller. With this, mas convenient na ang pag-donate. As you open your GCash app, tap Bills and search FEBC Philippines. Ang imo paghatag dakugid nga bulig sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms tubtob nga ang tanan makabati.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

and he's waiting to help see you through. If you're worried,

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.
3: Mayong hapon sa tanan naton nga tagpalamati and welcome to Papuri. Diri lamang sa Radyo DYVS 1233, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. Ako si Jasper Bailes, ang inyo host kagabyan sa sini nga hapon. Join me as we listen to worshipful songs of the Papuri singers. Our scripture for this afternoon is Proverbs 15:1 nga nagasiling, "A soft answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger."

Thank you for joining me today. Kabay pa nga na-inspire ka mo sa mga ambahanon nga nabatian ninyo. Mag-updanay naman kita sa liwat diri sa Radio DYVS 1233, The Sweet Voice of Salvation. Kag sa aton programa nga papuri. Sometimes the greatest victory is not winning the argument. It is reflecting the character of Jesus. God bless everyone.

0: Kapag kaharap ni Janet ang kaibigan niya si Presi, ganito.
1: Oh, galing-galing mo talaga, Presi. Congratulations! You really deserve this promotion.
2: Thanks, Janet.
0: Kapag nakatalikod na si Presi, ganito naman.
1: Ay, nako. Talagang palakasan lang dito sa kumpanyang ito. Kung di ko pa alam na kaya na-promote lang niya si Presi dahil madikit kay boss. Kung sa bagay, baka naman mas madali na rin ako ma-promote ngayon dahil kaibigan ko si Presi. O, di ba?
0: Plastic, doble kara, manggagamit. Kayo, baka naman katulad kayo ni Janet. Aba eh, mag-isip-isip na kayo dahil pasasaan ba't mabibisto rin kayo. Kayo rin, baka wala nang magtiwala sa inyo.

0: May pera bang matapos ang panonood ng TV? Meron, dahil sa oras na ito'y iyong i-off, malaki ang iyong matitipid. Narito ang ilang power tipid tips mula sa FEBC. I-off ang TV set kung walang nanonood. Kung ikay gumagamit ng transformer para sa TV, tanggalin ito sa saksakan. Dahil ito ay kumukonsumo ng elektrisidad habang nakaplug. Manood ng sama-sama. Ang paggamit ng maraming TV set ng sabay-sabay ay nakakasiya sa una. Ngunit pag dumating na ang bill ng kuryente, tiyak, pawi lahat ang inyong mga ngiti.
1: Ang kuryenteng matitipid mo ngayon ay yamang magagamit sa kinabukasan. Ang Power Tipid Reminder na ito ay hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.
2: Bawat isa sa atin ay nilikhang sadyang sumasamba. Ang pagsamba ay ang pagtugon sa ating pinaka-pinahahalagahan sa buhay. Ito ay nagaganap sa ating pag-usal, paghinga at pakikisalamuha. Subalit mabuting alamin mo kung sino ang pinatutungkulan ng iyong pagsamba. Mababakas mo ito sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay sa kung ano o sino ang pinaglalagakan mo ng iyong lakas, oras at pagkalinga. Ipinapaalala ng Unang Korinto 10:31. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ang mga bagay na nagbibigay karangalan at kaluguran sa Panginoon ay isang ganap na pagsamba. Ipanalangin maging likas sa bawat isa sa atin ang isinasaad ng 2 Korinto 5:9. Kaya naman, ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling Niya. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
3: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo. Tugtog ang tanan, mga kabatid.
2: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
4: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo, at kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At siyempre, tayo po yung nagpapasalamat sa lahat po ng ating kasama sa ating programa. Yan man ay gamit ang radyo, internet, o kaya maraming salamat po dahil merong parang pinaghalong radyo at internet. Yan po yung ating streaming app. So praise the Lord para po sa ganyang mga teknolohiya at pamamaraan upang tayo po ay magkasama-sama upang mag-aral ng salita ng Diyos. Sa pagkakataong ito ay pagpapatuloy po natin ang pagtatalakay tungkol po sa kahalagahan ng paglago sa relasyon at the same time, pagpapagamit ng ating mga kakayahan. Sa Bible, maliwanag na kung tayo po ay merong ugnayan kay Jesus, siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas, ay nasa atin po ang Banal na Espiritu. Ang Banal na Espiritu po ay mababakas sa buhay natin sa pamamagitan po ng ilang mga paraan, pero dalawa doon ang gusto nating bigyang diin. Yung isa po ay yung tinatawag nating fruit of the Spirit. Nais ko pong tingnan natin kung ano ba itong bunga ng Espiritu, at gusto po nating bigyan ng contrast. Ano po? Kasi marami ang familiar sa fruit of the Spirit, pero mas ma-appreciate natin ito pag nakita natin yung kabaliktaran po nito. Dito po sa Galatians chapter 5, verse 19 to 21, ang tinatalakay po rito ay yung bunga ng ating sinful nature. Kung tayo po ay walang pagkakilala kay Jesus at wala sa atin ang Holy Spirit, ang nagdo-dominate po sa atin ay yung sinful nature natin. At yung sinful nature po na ito ay mababakas sa kanyang mga gawa. Ang sabi po ng Galatians 5:19 to 21, "When you follow the desires of your sinful nature, the results are very clear: sexual immorality, impurity, lustful pleasures, idolatry, sorcery, hostility, quarreling, jealousy, outbursts of anger, selfish ambition, dissension, division, envy, drunkenness, wild parties, and other sins like these. Let me tell you again, as I have before, that anyone living that sort of life will not inherit the kingdom of God." So kapansin-pansin po na doon sa ating mga listahang binasa, ito po ay negatibo, ito po ay kasalanan sa harapan ng Diyos. At kaya nga sabi ko sa inyo, pag naintindihan nyo yan at naunawaan natin yung bunga ng Espiritu, eh mas lalo ho nating ma-appreciate. No? Ano ba yung bunga ng Espiritu sa ating buhay? Ang sabi po dito sa verse 22 and 23, ito po ngayon yung bunga ng Espiritu. "But the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. There is no law against these things." So kapansin-pansin po na napakalaki ho ng kaibahan, di po ba? Kaya nga kung makikita mo na sinasabi nating nasa atin ang Holy Spirit, eh hindi ho pwedeng walang transformation. Eh dahil yung pinanggalingan o yung dating pagkatao at yung kasalukuyan, eh napakalaki at napakalayo po ng kaibahan, di po ba? Kaya po napakahalaga na ating maunawaan itong presensya ng banal na Espiritu. Bumabago sa karakter natin eh. Kung yung isa nagdudulot ng division, ang isa naman ay nagdudulot ng pagkakaisa. Kung yung isa ay naglalayo sa atin sa Panginoon, ang isa naman ay nagpapakita na malapit tayo sa Panginoon. Kung ang isa po ay merong mga pag-uugali na nagiging dahilan kung bakit mawala ang unity sa ating church, yung pong isa naman ay nagpapakita ng mga kaugalian, pagbabago ng karakter, na siya namang nagiging instrumento para mabakas po ang presensya ng Panginoon sa ating buhay. Kaya mapapansin mo, malaki talaga yung kaibahan. Now, bukod po dyan sa tinatawag na bunga ng Espiritu, ay meron din po tayong spiritual gifts. No, muli, para po doon sa hindi nakasubaybay sa ating pag-aaral, natutunan po natin na yung spiritual gifts, ito po ay mga kakayahan. Binigay sa atin nung tayo po ay nakakilala kay Kristo, at yan po ay para sa layunin na magamit sa ating paglilingkod. Mahalaga parehas dahil parehas po ay galing sa banal na Espiritu. Mahalaga parehas dahil parehas po ay mahalaga pagdating po sa pagdudulot ng pagkakaisa sa iglesia. Yung isa, yung fruit of the Spirit, nagbibigay ng mga katangian na siyang dahilan para tayo po ay lumago sa ating ugnayan sa Diyos. Yung isa naman po ay yung ating kakayahan. Yan po, para maintindihan nyo, ang tunay na biblical unity, hindi po yung walang gulo, hindi po yung walang conflict. Ang ibig sabihin po ng unity sa Bible, merong positive, no? Merong action, merong pagkilos, merong kontribusyon. Ibig sabihin, iba ho yung, okay, bahala kayo dyan, hindi ako makikigulo. O kaya, kalmado lang kami rito, walang nag-aaway. Eh, maganda ho sana tingnan yon, pero hindi yun ang diwa ng tunay na unity. Ang tunay na unity po, merong mga ambag ang bawat isa. At lahat ay pwede magkaroon ng ambag dahil meron nga tayong bunga ng Espiritu. At nandyan pa yung tinatawag nating spiritual gifts. So lahat po ay merong maiaambag. Walang mananampalataya na pwedeng magsabi na hindi po tayo makapag-aambag para sa layunin ng Panginoon. Sa Ephesians 4:16, napakaganda po ng sinasaad doon. Ang sabi ho ng passage na yon, as each part does its own special work, it helps the other parts grow so that the whole body is growing, healthy, and full of love. Parang isang katawan, pag merong parte na hindi gumana, yung katawan po ay rendered sick or unhealthy. So, yung tunay na masasabi nating paglago ay nangyayari po pag meron tayong ambag. At muli, lahat ay may kapasidad mag-ambag. Bakit? Kasi meron po tayong spiritual gifts, kagaya po ng aking nabanggit. Ngayon, gusto po nating bigyang linaw na kadalasan po ang nagiging issue. Dahil may sinful nature tayo, gusto nating mag-ambag. Pero pag pumasok yung sinful nature, ang nagiging resulta, baliktad eh. Nagkakaroon ng division, nagkakaroon ng pagtatalo, kampihan, di ho ba? If you remember yung inaral natin itong nakalipas na episode, pinag-usapan po natin yan na sa Corinthian Church, bagamat sila po ay naglingkod, pero ang resulta po ay kabaliktaran sa inaasahan. Bakit? Sapagat ang nangyari po ay nagkaroon ng division, pagkakampi-kampi, at merong paborito, pagtatangi, di ba? So, eventually, kinailangang ipaliwanag ni Apostol Pablo kung bakit ang mga bagay na ito ay hindi dapat mangyari. At bakit walang puwang dapat sa iglesia para sa mga bagay nito. Kasi akala ng iba,

hanggang ang nasa isip natin ay hindi yung pagpanig ng tao sa atin, sa halip, yung katapatan natin sa Panginoon. Yun po ang importante. So para mangyari yung katapatan ito, ilang bagay po ang magiging hamon para sa atin. Ano? Sabi po sa Romans 12:3, "Because of the privilege and authority God has given me, I give each of you this warning. Don't think you are better than you really are. Be honest in your evaluation of yourselves, measuring yourselves by the faith God has given us." Napakaganda hong pagpapaliwanag eh. Kasi ang sinasabi po dito sa talata, paminsan bilang parte, alam mo yon, yung sabi nga eh, don't think you are better than you really are. Kailangan meron tayong tamang pagtingin sa ating sarili. Dalawa kasi ang extremes yan eh. Yung isa, merong napakataas na pagtingin sa sarili, nawala naman tayo ng pagpapahalaga sa iba, o kaya ay ito yung tinatawag nating mahalaga pero paimportante. Nako, napakasakla po ng ganyang katayuan. Mahalaga pero paimportante. Yan po ay hindi katanggap-tanggap. Yung isa naman, yung pong masyado namang, kung tawagin natin sa English, ay false humility. Kasi ang nangyayari po sa false humility, kakatanggi natin na yun nga ang kaloob o kakayahan natin, hindi na tayo nagamit. Di ho ba? Halimbawa, tingnan niyo po kung bakit ito ay delikado. Kunwari, ikaw po ay binigyan ng spiritual gift of teaching or preaching, or maybe meron kang spiritual gift of leadership, administration. O tapos ngayon, ang kaisipan mo, ay hindi ako ganoon, si ganito na lang, siya na lang. Na-imagine niyo ho ba yung kamay na sasabihin, hindi ako kamay, wag ako, iba na lang. Hindi ho ba? So kakatanggi natin, we become useless. Kakaiwas natin, ano nangyayari po? Nawawala yung contribution natin. Kaya yung sinabi na, be honest in your evaluation of yourselves, napakahalaga po na kung yun ang kaloob mo, di tanggapin mo, admit. So kung ikaw po ay gifted sa teaching, then accept that gift. Pero hindi ibig sabihin maging mayabang, but give God the glory and the credit para hindi tayo maging mayabang. Pero hindi pwede yung alam mong yun ang kaloob mo, tapos itatanggi mo. Di ba? Paminsan, mga Pilipino, kilala tayo sa ganyan eh. Kakanta ka, bibidyoke ka. Tapos sabihin, oy, ang galing mo namang kumanta. Ay, hindi naman. Matapos ka magpakitang gilas, biglang, ay, hindi naman. So, di ho ba? Paminsan, parang nakakalungkot na parang yung dalawang extremes, ano? Yung isa ay nasobrahan naman tayo sa kayabangan. Yung bang ang nangyayari po eh, alam mong mahalaga ka, pero paimportante ka. Yung kabilang extreme naman, eh alam mo naman yun ang kaloob mo, pero ayaw mong akuin. At palagi na lang, si ano na lang, sila na lang, because you're not accepting, you're not acknowledging your spiritual gifts. Hindi pwede yung may identity crisis tayo habang naglilingkod. Alam nyo, sa aking observation, sa maraming taon ng aking paglilingkod, pag meron tayong identity crisis bilang bahagi ng katawan, malaking hadlang talaga yan eh. Kasi napaka-exact eh. Di ba sa Bible sinabi nga, parang isang katawan, 1 Corinthians 12, binanggit din sa Romans 12, may paa, may kamay, may bibig, may tenga. Bawat isa ay may specific function, di po ba? Hindi pwede yung kamay may identity crisis. Iniisip niya, hindi, tenga ko. Hindi pwedeng yung bibig may identity crisis, iniisip niya, hindi pa ako. Di ho ba? Very exact eh. So kung alam mong kamay ka, so anong ginagawa ng kamay? Kung alam mong bibig ka, anong ginagawa ng bibig? Kung alam mong ikay paa, ano yung ginagawa ng paa? So by acknowledging our spiritual gifts, alam natin kung saan tayo dapat naruroon. So ibig sabihin po niyan, kasi pag hindi natin alam yung spiritual gifts, delikado eh. Una, hindi ka lalago to your fullest potential. Can you imagine yung paa na nagpupumilit na maging kamay? Lalago ba yan to its fullest potential? May identity crisis. Pangalawa, by staying in a position or capacity na hindi naman yun ang area of giftedness mo, you are neglecting
yung dapat na kinalalagyan mo. Di ho ba?

0: adlaw sa inyong atanan. Ako si Dr. Meg Ariola Bulido sang PhilHealth Regional Office 6 na ginaimbitahan namon ang tanan nga FDA license nga mga pharmacies diri sa Negros or sa aton nga bilog nga rehiyon nga mag-a-apply magpa-accredit nga mangin gamot package provider. Recently, gin-enhance ni PhilHealth ang iya nga konsulta into YAKAP program or Yamang Kalusugang program. Naga-include dira ang konsultasyon, ang mga laboratory tests, ang aton nga additional benefits for cancer screening test and gamot app. Through gamot, may ara kita ma-avail nga mga libre nga bulong sa gamot accredited facilities. So ginaimbitahan gid namon ang mga pharmacies nga FDA and DOH license nga magapa-accredit kay PhilHealth para ma-provide ini nga mga bulong para sa aton nga mga kapwa nga mga Pilipino nga ma-register sa aton YAKAP facilities. For further instruction sa inyo nga pag-apply, palapit lang kamu sa nearest local health insurance office, Leo Bacolod, Leo Sagay, or Leo Kabangkalan. So, ginalook forward namon ang inyong pag-apply. Kag madamo nga salamat sa inyong pagbulig sa realization naton sa aton nga universal healthcare sa aton nga pungsod Pilipinas.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
3: Bangun ang imo ikaayong lawas ang among prioridad, yari ang programa nga magatalakay sa mga benepisyo kag serbisyo tuhoy sa imo ikaayong lawas. PhilHealth, your partner in health.

0: Ayong hapon, Bacolod, kag maayong hapon sa tanan nga listeners, members, kag viewers sa nagkakalainlain nga bahin sa Negros Occidental. Ini ang inyong programa, PhilHealth, your partner in health. Welcome sa aton programa, kung sa diin ginatalakay naton ang mga programa, kag serbisyo sang aton PhilHealth para sa aton ikaayong lawas. Kag ako gali ang inyong partner, Partner Rick Arabello, sa membership section sa PhilHealth Local Health Insurance Bacolod, ang inyong mangin kaupod sa sining hapon. Kag sa subong man nga hapon, kami diri sa PhilHealth, nagakalipay gid kay makahatag naman kita sa nga dugang impormasyon, parte sa benepisyo, kag importansya bilang isa ka membro ni PhilHealth. So sa tanan naton nga tagapalamati sa mga listeners naton, viewers kag mga members naton nga nagasubaybay sa aton programa, amon kamo gina-invite nga mag-text sa cellphone number 0961-1300-365 sa liwat 0961-1300-365 kung may ara kamo sa mga pamangkutanon nga gusto ninyo matagaan sa sabat o kung may ara kamo sa mga gusto klaruho no parte sa mga pulisiya naton diri sa PhilHealth. Kag sa ato naman no mga kauturan nga nagatambaya sa Facebook sa mga always gid nag-scroll-scroll no sa ila Facebook, pwede ka muna katanaw sa aton programa pamaagi sa aton Facebook page, 1233 Radio DYBS Facebook page. Kag sa subong hapon, no, kung aton madumduman no, sa aton gid mga avid listeners, mga always gid nagasubaybay, kag nagaupod no, sa aton nga programa kada Thursday 5:30 PM, kung madumduman nato, no, last week, kita nag-istorya parte sa masakit nga leptospirosis. Kag ang atong topiko last week no may kinaangot no sa padayon nga pagbukbok sang ulan kay tiisbong no pagsugod sang June no kag subong nga July tig ululan o rainy season na diri sa atong pungsod Pilipinas. Kag sa sini nga mga tiempo damo gid nga masakit no nga nagaguwa indi lamang no dengue fever kundi pati ang leptospirosis kay ti madamo sang mga lugar nga nagabaha kag nagataas ang tubig no kag may ara sa mga kasapatan nga infected no sang leptospira nga mikrobyo no nga pwede gid magsulod sa mga pilas sa aton mga tiil kag panit no ukon pwede manino magsulod sa aton nga mga mata, ilong kag even no sa mga kinatawo sang mga aton mga babayi. And most commonly ang ginahalinan sang leptospirosis nga masakit is ang leptospira no nga bakterya nga yara sa aton mga kasapatan pareho sang ilaga, baboy, ido, kuring no. Iti diri sa aton do ka labanan gid mabatian aton basta may leptospirosis link gidayon sa mga ilaga no. Sa tandaan tagid nga indi lamang ilaga ang carrier sang masakit nga leptospirosis. So kung ikaw no may ara sang mga pilas, mas maayo gid nga magpalayo ka gid no or indi gid magubog or magkutaw sa tubig no kay ti indi nato mabalaan base ang ina nga tubig is may ara sang ihi nga naghalin sa sapat nga may ara sang leptospira kag pwede ka ma-infect no sang leptospirosis. Kag no, kung palayo lang na-infect kagid sa leptospirosis, aton gid tandaan ang mga sintomas sang leptospirosis para if in case makabatsyag ka sang sining mga sintomas, magpalapit ka dayon or magadto sa pinakamalapit nga physician or health facility sa inyong lugar. So kung nag-ubog ka sa tubig and nakabatsyag ikaw no sang hilanat no, mataas gid nga hilanat 38 to 40 degrees Celsius kag nagamat-amat sakit ang imuulo no kag nagapalamugnaw ikaw kag maiupod nga pagsukak kag indi normal no ang imo bowel movement, mas maayo gid nga magkadto kag ilayon dayon sa mga physician para magpa-check up kay ti ang aton gid ginalikawan sa leptospirosis ang pagsulod or pagwa no sa mga sintomas sang second phase sang sininga klase sang masakit. Kay ti after the exposure no may ara sang duwa hasta apat kaadlaw antes magwa ang first symptoms no sang leptospirosis o kon first phase. And then after that kung indi ka mabulong dayon kag matagaan sang bulong, dira na dayon magasugod gwa ang second phase. So diri na ninyo sa second phase nagaamat-amat yellowish ang imo mga kuko, panit kag ang imo mga mata. Diri na ni dayon no magasugod gamay no ang amount sang imo ihi or urine and nagakatubuan ka na rashes dayon no, there are flat red spots sa imo panit kag every time no magpagwa ikaw sang higko color itom no antari ang imo nga feces. Kag ang Wells disease no amugin siya ang ginalikawan gid nga parte sang leptospirosis. Kaya once naguha na ni ang amo ning mga sintomas, budlay na dayon ang pagbulong no sang leptospirosis. Kaya once nagaguha na ni ang ining mga sintomas, that means naigo na gid no ang imo mga organs sa imo lawas, especially gid ang imo kidney, kahit ang leptospirosis is linked gid into kidney failure. Kag most cases of leptospirosis no nagaresulta gid sa kidney failure and hemodialysis. Ho amo ina no nga sana balaton ka ina, if may ara ka mga pilas-pilas sa imo lawas, hindi lamang sa imo tiil, kag nagaulan, kag nagataas ang tubig sa inyo lugar, mas maayo gid nga maglikaw kita sa pag-ubog sa tubig no. And if in case magkinanglanon gid magalapalapit o magubog sa tubig, magsuksok kita sa mga boots para proteksyonan ng aton mga pilas sa aton tiil, kag mapalayo kita no totally sa sining nga klase sang masakit. But if in case no wala tagid na punggan nag leptospirosis gid man ang kinanglan i-admit sa hospital, may ara gid kita coverage no diri sa PhilHealth para sa admission for leptospirosis. So for admission no for leptospirosis, may ginabayaran kita nga 21,450 pesos para sa admission due to leptospirosis. And para naman no sa aton mga pasyente nga naigo gid ang kidney kag kinanglan mag-undergo sa hemodialysis, may ara kita no package man for hemodialysis nga may ara sang 156 sessions per year nga ginabayaran ni PhilHealth, and we have 6,350 pesos per session no. Kag sa aton mga dialysis patient no wala sang co-payment or pagabayaran ang aton no mga pasyente sa mga hemodialysis facility every time may ara sila sang hemodialysis session. Kag sa subong naman yung hapon, no, kita naman mag-istorya sa isa naman kamasakit nga usually man no, nagkakatabo during rainy season. So common gina siya no, every time tig-ululan diri sa aton sa pungutsod Pilipinas. So sa subong hapon, kita mag-istorya parte sa masakit nga pneumonia. Kaiti, no, ang pneumonia is a major health concern gid gihapon. And frequently, no, it is listed among the top 5 gid nga leading causes of deaths diri sa aton sa Pilipinas. Kag for you to know no, ang pneumonia is the cause no for 6.5% of all the deaths diri sa aton sa Pilipinas. Kag according no sa aton nga Philippine Statistics Authority, sang tuig 2025, ang pneumonia is the fourth leading cause of death sang mga Filipinos. Kag sang mga nagligad ng mga tuig no, ang pneumonia was the leading cause of death among children under 5 years old. And right now, no, sininga tuig 2026, the data is not yet available pa. But the trend no indicates that pneumonia will likely remain to be a significant public health concern man gyapon and issue diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Amo ina no nga we have continued efforts to address naman sa mga risk factors kung nga nagaka-pneumonia, and also no to help improve vaccination rates and enhance sang aton nga quality health care, which is crucial naman sa pag-reduce sang impact no sang pneumonia sa aton nga populasyon. So now aton ibaloon ano inibala ang masakit nga pneumonia. So ang pneumonia no, this is an infection sang imong lungs which is caused no sa mga bacteria, viruses kag mga fungi. Kag ang pneumonia gali nagakos no sang imong lung tissue to swell, nagapalang hubag ang imong lung tissues, and ini pwede magcause no sang fluid or pus sa imong lungs. Kag ang bacterial pneumonia gali no, usually this is more severe than viral pneumonia, which is often naman ang viral pneumonia yan nag-aayo lang sa inyo biskan wala sang pagbulong. So differentiate ano, ano bala ang difference sang viral and bacterial pneumonia. So ang viral and bacterial pneumonia, both of them no causes inflammation sang aton nga lungs, and this is caused by infection. But ang bacterial pneumonia no, this tends to be more common gid and more severe than viral pneumonia. Kag ang bacterial pneumonia gali no, pwede ni siya ma-acquire sa pagtinir sa hospital. While viral pneumonia causes naman sa mga flu-like symptoms, doon nagkakataro ka lang, and it is more likely to resolve on its own. So nagkakaayo lang siya no, without any treatment. Kag aside no sa bacterial and viral pneumonia, may ara no sang nagkakalainlaing na types of pneumonia. So we categorize pneumonia by which pathogenos so pwede ini by caused by virus, bacteria or fungi, community acquired, hospital acquired, or ventilator associated nga pneumonia. So if you get pneumonia no outside of a healthcare facility, this is usually called community acquired pneumonia. And ang community acquired pneumonia is usually no this is caused by the bacteria Streptococcus pneumoniae no bacteria. Kag this can cause no ear infection, sinus no kag even meningitis. Ang isa ka type pag ito pneumonia is the hospital acquired pneumonia. And you can get hospital-acquired pneumonia while you are in the hospital or a healthcare. Kag, this is a more serious naman than the community-acquired pneumonia. It is because it is often caused by antibiotic-resistant ng mga bacteria, no? Kag, another type again sa pneumonia is the healthcare-associated pneumonia. So you can get healthcare-associated pneumonia while you are in a long-term care facility, no? Pareho sa mga nursing home, mga outpatient, yung mga extended stay clinics. Kag pareho sa hospital-acquired pneumonia, no, ang healthcare-associated pneumonia is usually caused by antibiotic-resistant bacteria na makitaan sa mga healthcare facility. And isa pagid ka types ng pneumonia is the ventilator-associated pneumonia. So if you need to be on a respirator or breathing machine, no, para magbulig sa imong paginawa sa mga hospital ba nato, usually at the ICU, you are at risk for ventilator-associated pneumonia o CONVAP. So now, no, kabalo na kita sa mga nakalainain na types ng pneumonia. And right now, no, ato ni baloon kung paano natin nabalaan if you have a pneumonia virus o kung simple lang no, ng mga flu kag mga colds. So, it can be difficult no to tell the difference between the symptoms ng cold, mga kataro, ilanat, and pneumonia. And only no ang healthcare provider lang ang makahatag sa nga tsaktong diagnosis sa imong masakit. So tandaan tagid no if ara ikaw sang inabatyag may ara sang congestion or parang panghugot sang imong dugha no kag mga chest pain kag nabudayan ikaw maginhawa and if you cough up no nagubo ikaw sang yellow ukon green ukon na bloody nga mucus no and if you have a fever 38 degrees Celsius no ukon higher mas maayo gayon nga magadto ka sa imong physician para ma-check sang insakto ang imong mga ginabatyag nga sintomas. And subong naman niya ato naman ni baloon kung sino ang pinaka-at risk no of getting a pneumonia. So ang ato no mga kauturan kakilala nga over that age of 65 mas dako gali ang chances no nga magka pneumonia sila. Kag ang mga kabataan no less than 2 years old dako man ang chances nga magka pneumonia. Ag sa ato ng mga pasyente no nga naga-tinergid sa hospital long term, pwede ni sila no mag-acquire man sa hospital acquired pneumonia. Kag if nagapanigrilyo ikaw no o kung nagabusong ikaw, mas dako gina ang tsansa nga magka pneumonia. And right now no nibaluan ta na kung ano bala ang mga risk factor no kung nagaka pneumonia ang isa ka individual. And subong no ato naman ibaluon kung ano bala ang mga sintomas sang pneumonia. So symptoms of pneumonia gali nagadepend ini siya no sa iya nga causes. So symptoms can range from mild to severe. And sa para naman sa mga lapsag no sa mga kabataan sa mga baby, young children no and older individuals no, ang ilang mga sintomas nagavari mano sa ilang edad. So tandaan tagin no ang mga sintomas sang bacterial pneumonia. So symptoms of bacterial pneumonia can develop gradually ukon suddenly. And this could include no mataas nga hilanat up to 40.5 degrees Celsius. Kag if nagaubo ikaw no with yellow ukon green ukon bloody nga mucus, pwede ina no nga mangin sintomas man sang bacterial pneumonia. Amo man ang tiredness no kun too much nga kalapyo sang lawas, rapid breathing no o kun mayra sang shortness no kun kapos ang imong paginawa, kag nagapalamugnaw ikaw no so you are sweating or nagapalamugnaw ikaw and there will be no pagluwis ang imong panit, mga bibig no ang imong mga kuko. So amo ato no ang mga sintomas sang bacterial pneumonia. And subong naman ato ni baloon kung ano bala ang mga sintomas sang viral pneumonia. So viral pneumonia no nga mga symptoms usually nagadevelop after several days pa, no, after the exposure. And this includes, no, dry cough, no, tigang imo pag-ubo, and also nagapalnakit ang imo ulo kag makabatyag ikaw sa muscle pain, kag extreme tiredness or pagpalangluya tudo. Kag ang mga sintomas naman sang pneumonia, no, para sa ato mga young children o kung mga babies. So tanawon tagid, no, if may ara sa nga general discomfort do hindi mapakaligid ang bata, no, and of course nagahilanat sa kag there will be sweating, no, kag naga-flushed ang iyang mga panit, kag of course, no, nagaubo siya, kag there will be difficulty breathing o kung rapid breathing. So lantolong tawon tagid, no, ang pagpaginawa sang bata. And of course, loss of appetite, no, wala na gana magdidi ang bata. Kag nagasuka siya, and there will be lack of energy, no, because of too much nga vomiting. And of course, no, may arasang restlessness ang baby o kon bata. Agtadaan tagid, no, if makabati ka sang grunting sound, no, kag nagamat-amat, jutay ang ihi, no, sang bata sa iya diaper. Kag nagapanangapsi ang iya panet. And of course, naga cry siya, no, more than usual. So, hindi normal ang pag-ibig isang bata. Mas maayogid nga mag-add sa physician para mapacheck man ang inyong nga baby. Kag always tagid tandaan, no, pneumonia itself isn't actually contagious. But the bacteria, no, and viruses nga nagkakos ang pneumonia, pwede inisya magsailo-sailo, no, sa mga tao. And ang bacteria, galing nga most commonly nagkakos ang pneumonia, which can spread from person to person, is called Streptococcus pneumoniae. And this could spread, no, by touching the infected surfaces or through coughing and sneezing. And ang pneumonia gali, which is caused by fungi, isn't contagious. So right now, nabalaan tanan, no, kung ano-ano bala ang pwede mangin cause ang pneumonia, kag kung sino-sino bala ang pwede maigo, no, sang sininga masakit, kung may arasang higher risk, no, of having this kind of illness. So subong damo-damo na kita sang nabalaan parte sa masakit nga pneumonia, kag initanan, no, aton pagapadayunon second part sang aton programa. Kag before kita mag-proceed, yari anay ang mga malipot nga pahibalo.
1: Ini si Janime Kamhalbuna of PhilHealth Region 6. Ang aton UHC nagapasiguro nga ang tagsa-tagsa ka mga Filipino ang mangin miyembro sang PhilHealth. Gani sa mga wala pa nakaparehistro sa aton PhilHealth, ginaagda ko kamutanan sa pagparehistro na para masiguro nga protektado ang imo pamilya sa panahon sang emerhensya kag pagmasakit. Sa inyo pagpamiyembro sa PhilHealth, maangkon ninyo ang peace of mind nga kun ang miyembro sang imo pamilya ang magmasakit kag maospital, yara ang PhilHealth para maghatag sang nagakaigo nga benepisyo. Magbisita sa pinakamalapit nga opisina sang PhilHealth ukon makipag-angot sa Facebook account nga PhilHealth Region 6 para sa dugang nga detalye. Tandaan, PhilHealth is your partner in health.
0: Nagabalik ang aton programa, PhilHealth, your partner in health. Inigihapon ang inyong partner, Partner Rick Arabello, sa membership section sa aton PhilHealth Local Health Insurance Bacolod. Kag sa pagpadayo, no, sa aton nga topiko parte sa masakit nga pneumonia, aton nibaluon kung paano bala gina-diagnose ang isa ka individual if may aras isang pneumonia, kag kung ano bala ang mga test, no, nga pwede naton ipa-undergo para ma-check if pneumonia gidman ang iya ginabatsyag, kag kung pila bala ang aton coverage sa PhilHealth if may admission due to pneumonia. So, to diagnose pneumonia, a healthcare provider, no, magapamangkot sila ni about your health history and they will conduct a physical exam. So, they will listen, no, sa imong lungs with a stethoscope and may perform other types, no, sa mga tests. And this could include, no, chest x-ray, no, para makita nila ang picture sa imong lungs and look for signs of infection. Then, ipa-undergo ka na nila blood test, no. So, your provider can use blood test para ma-determine, no, what kind of infection is causing your pneumonia. Kag together with those tests, no, ang mga physician mag-recommend naman nga mag-undergo ka sang sputum test. So you are asked to cough and spit into a container to be collected, no, as a sample para ma-check sang laboratory if you have an infection and they will try to determine, no, what is causing your infection. Kag other pagid yung mga tests nga pwede pa-undergo sing physician sa imo is ang niyatawag natin nga pleural fluid culture kung sa diin no ang imong physician magagamit na sa sang nipis nga klase sa nga needle to take a sample of fluid from your lungs, and this will be then sent to a lab no to help determine what causes ang infection sa imong lungs. Kag in some cases your provider may use a thin lighted tube no nga ginatawag nga bronchoscope to look at the inside sa imong lungs. Kag they may also take a tissue or fluid sample no to be tested sa laboratory. So amuin na siya no ang mga nagkakalain nga laboratory test and mga diagnostic procedure nga pwede ipa-undergo no sang isa ka physician sa isa ka possible no nga pneumonia patient. Kag after no sang imo mga tests and laboratory nga mga procedures no, if makita no man you have turned out nga positive for pneumonia, there will be treatment for pneumonia, and this depends no on the cause ng imong pneumonia. So pwede in siya nga bacterial, viral or fungal. Sa iban nga mga cases nga hindi ma-determine kung anong cause no sang pneumonia, the treatment is focused on managing the symptoms and making sure no nga ang imo condition hindi na maglala. So ang imo physician pwede gid mag-recommend sa imo nga mag-take antibiotics to treat bacterial pneumonia. So pwede gid ka ipa-take no sang imo physician sa mga bulong para sa mga azithromycin, mga clarithromycin bala and tetracyclines kay ti no ang ining mga bulong nagapatay ini sila sa mga bacteria. And for fungal naman nga klase sa nga pneumonia, imo naman mga physician no pwede mag-recommend si imo nga mag-take ka sa mga antifungal medications para sa itraconazole, fluconazole no. Kay ini nga mga bulong no nagapatay nila sa fungi, but fungal pneumonia no nga mga medication should be check gauge sa aton mga healthcare professional kay ti ang ini mga bulong pwede ini siya magapekto no sa aton nga liver, so of course seek guidance gauge sa mga healthcare professional. And for viral pneumonia naman no ang mga physician magarecommend naman magtake sa mga antiviral nga mga bulong para sa nga remdesivir. Pwede man peramivir no kagasa na mavir kay ti ang ining mga medications no nga bulig nga maga hindi na mag-spread ng virus. Kag ang pag-ayo no from viral pneumonia no depends sa imong health. So it may take a few weeks to a month to feel better. And if you are older no, if may ara kasang pneumonia, may it be viral no, fungal pneumonia o kona bacterial pneumonia, ang imo edad no nag-play gid ako nga role sa imong healing and sa totality sa imong health. So if you are older or you have other medical conditions, your recovery could take longer. But of course no, once nag-start ka sa bulong para sa imong pneumonia, you will begin no to feel better as the medication no nagaginapatay nila kung ano man ang nagka-cause ng imong pneumonia. And para sa admission no for pneumonia, may ara gyud kita coverage diri sa PhilHealth if kinahanglan ni admit sa hospital due to pneumonia. So if kinahanglan ni admit nyo due to bacterial and viral pneumonia, may ara kita 29,250 pesos nga coverage para sa admission due to bacterial and viral pneumonia the risk. And para naman sa high risk pneumonia, may ara kita 90,100 pesos nga coverage para sa admission naman due to pneumonia high risk. So amuin na siya no ang atong coverage diri sa PhilHealth if kinahanglanon i-admit sa hospital because of pneumonia. And para sa aton mga members bala, para magamit nato ng aton benepisyo anytime nato nga gamiton, amon kamo gina-remind nga mangin responsable man kita nga member ni PhilHealth. Magbayad kita sa PhilHealth premiums naton para anytime magamit kita sa aton benepisyo, magamit naton. And also, amon gid gina-remind nga always man i-check if updated ang inyong membership data record diri sa PhilHealth para even ang inyong mga beneficiary no si Mrs. kag aton mga kabataan pwede gid makagamit sa aton PhilHealth anytime man nga kinahanglanon nila. Kag always man i-check na PhilHealth accredited and doctors and hospital nga katuan, kag lantawon gid if nabuhin sang insakto ang aton PhilHealth benefits at bills before kita magwa sa hospital. Kag sa aton mga miyembro, ang pag-request ng MDR and ID free ina siya, wala sang bayad. Magkadto lamang sa pinakamalapit nga PhilHealth office sa inyo lugar, agud maka-request kamo sang inyong PhilHealth MDR and ID. And diri sa Bacolod, kami diri ang PhilHealth Local Health Insurance Bacolod. Located kami in front of AMA College along San Agustin Drive with telephone number 433-3694, kag pwede man kamo makipag-angot sa amon through our official email philhealthlhiobacolod@gmail.com. And for more informations and for more updates sa amon mga programs and policies, pwede kamo ka-check and like sa amon Facebook page PhilHealth Region 6. And aside diri sa amon sa PhilHealth Leo Bacolod, mayara man kita PhilHealth Express located sa third floor sa Robinson's Mall, Mandalagan, Barangay Mandalagan, Bacolod City. And para naman sa aton mga members nga admitted sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital, mayara kita PhilHealth staff sa sulod sang Malasakit Center, open Mondays to Sundays 9 AM to 4 PM. Kag sa aton naman nga mga miyembro nga yara sa norte nga bayan sang Negros, may ara kita PhilHealth Sagay, located malapit sa Sagay Bus Terminal. Kag may ara man kita PhilHealth Express San Carlos, located sa second floor sa San Carlos Public Market. And sa ato naman yung mga miyembro nga yara naman sa south ng bayan sa Negros, may ara kita PhilHealth Kabangkalan, located malapit sa Bag-Unga, Kabangkalan City Hall. So sa aton mga members, viewers and listeners, madamo gid nga salamat sa pag-upod na naman sa amon sa sininga episode naton sa sininga hapon. Kagabay pa nga madamo kamasang natunan pati sa aton topiko sa sininga hapon. Kita ay kita liwat next week every Thursday 5:30 PM diri lang gihapon sa inyo istasyon 1233 Radyo DYVS kag diri sa aton programa. PhilHealth, your partner in health. Sa liwat, ini ang inyong partner, Partner Rick Arabello. Thank you and may God bless us.
2: Napadiani sa naman kidisyon sa programa PhilHealth, your partner in health. Tubto sa masunod nga Webes sa pareho nga oras kag istasyon.

0: Unang Tugon. Unang Tugon. Serbisyo Publikong Aksyon.
1: Ang landslide o pagguho ng lupa ay dulot ng malakas o tuloy-tuloy na pag-ulan o paglindol. Kadalasan itong nagaganap ng walang babala. Para manatiling ligtas, narito ang mga dapat tandaan. Iwasan ang mga lugar na tinukoy na mapanganib o landslide hazard area. Iwasan ding magtayo ng anumang istruktura sa mga lugar na ito. Alamin ang sistema ng paglikas sa komunidad para sa mga sitwasyon ng landslide. Maging alerto sa mga babala ng kalamidad sa inyong komunidad upang agad na makatugon dito. Maghanda ng emergency kit. Laman nito ang mga pagkaing di agad nasisira. First aid kit, flashlight at ekstrang baterya, tubig at ilang mga damit. Sumunod sa utos o payo ng otoridad na lumikas sa inyong lugar kung ito ay isang landslide hazard.
0: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng himpilan ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: Mag-amba sa pagdayaw sa Ginoo kag ibantala ang iya pulong. Upod kita sa pagsalmo.
1: Mayong adlaw, kag-welcome naman sa webes nga edisyon sa atong nga programa ang Salmo. Ang atong pagkapamalandungan sa sining adlaw can be found in the book of Lamentation. Lamentation chapter 3 verses 17 to 26. Lamentation chapter 3 17 to 26 that says, "And thou hast removed my soul far off from peace. I forgot prosperity. And I said, my strength and my hope is perished from the Lord. Remembering mine affliction and my misery, the wormwood and the gall, my soul hath them still in remembrance, and is humbled in me. This I recall to my mind, therefore have I hope. It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because his compassion faileth not. They are new every morning, great is thy faithfulness. The Lord is my portion, saith my soul, and therefore will I hope in him. The Lord is good unto them that wait for him, for the soul that seeketh him, to the soul that seeketh him. It is good that a man should both hope and quietly wait for the salvation of the Lord." Kabay gid ang Ginoo magadugang sang iya pagpakamayo upon the reading of his word. Let us pray. Thank you, God, O Father in heaven, sang kinabuhi nga nangin amon, kag sang opportunity naman nga kami makapamalandong sa imo mga pulong. I pray, O Father in heaven, nga ikaw, God, ang mag-forgive sang amon mga kasaypanan, ikaw, God, ang mag-cleanse sang amon mga kahikuan, kinaagigid lamang sa amili nga dugo ni Kristo Jesus. In such a way, nga ang amon mga pagpamalandong, ang amon mga pagsimba, makadangat gid sa trono sang imo bugay. I pray, O Father in heaven, sa mga kauturan namon nga nagapangayo sang healing dira sa imo. Kabay gid ikaw mag-extend sang imo healing hand sa tagsa-tagsa. I pray sa kay Nanay Marina Lahay-Lahay, sa kay Ma'am Edna Kevis, sa kay Brother Ramel Ilamparo, sa kay Brother Billy Bonafe, even Mansa, kay Nanay Ernie Daulong. We pray also sa kay Nanay Noemi Quirino, sa kay Tatay Dolfo sa gihapon. Ikaw gid ang mag-strengthen, ikaw gid ang magapakamaayo. Kagkabay gid niya sa gihapon, ikaw gid ang mag-alaw ang imo presensya. Amon gid mabatsyagan nga nagaupod sa amon. I also pray sa mga kauturan namon nga nag-desire sang kaluwasan sa mga members of our own family. I pray for the Guerra family, Galagate, Agustin, Reyes, Alessa, Nico Pure. I even pray sa kay Ma'am Therese Ubahid, ikaw gid ang mag-bless. Kag sa iban pa. Nagapangayo gid kami, O Father in heaven. Even sang imo pagpakamaayo sa kay Ma'am Marieta Dilag, sa kay Ma'am Elena Dagaman also. Kagkabay gid ikaw ang mag-ahambal sa amon, ikaw gid ang mag-abukas ang amon panguna-una sa amon tagipusoon. In such a way, nga maintindihan gid namon ang imo mga mensahe for all of us today. In Jesus' name. Amen. So, saliwat, maayong adlaw, no? Kagang atong pagkapamalandungan sa sining adlaw is about hope for the hopeless. Ba, Pastor, dumasubo ng imo nga. You know, as you can see, and as you observe, no? Sa nagakalatabo sa atong palibot, nagakalatabo sa atong susyudad, nagakalatabo sa atong nga mga lideres, kung nagalaom kita sa mga katauhan, kung ang atong paglaom na sandig sa politika, na sandig sa mga katauhan, sa mga dinastiya, tido malugaw ang gid kita, no? It is because nga majority, no? Hindi man tanan nga mga politiko, majority sa mga politiko ang importante lang para sa ila, kung anong ila maganar, kung ano ang ila makuha, kung anong makabinipisyo sa ila, and nothing more. Pwede nila gamiton ang tao para sa ila advantage. Pwede sila mang manipulate sa gihapon for their advantage. Sometimes, ang iban sa ila, mayo pa mag-quote sa mga bersikulo. Nevertheless, kita nga mga nagasalig sa Ginoo, no? Nagasalig diya nga ang aton Ginoo, amo ang dapat natong lauman, because we have that living hope in the person of our Lord and Savior Jesus Christ. No? Kahit may ara gid kita ya good news sa kay Jesus eh, no? Because the gospel is good news, no? Si Jesus nagpakatao, nagpanginmatay sa cross ang Kalbaryo sa pagbayad sang imo kag akon mga sala. Ginlubong siya, pero sa ikatlong adlaw nabanaw siya, nagkaya balik sa langit kag nagapromesa nga magabalik siya sa iya mga tumuluo. Kag nagahambal siya, no? Nga ang tanan nga mga nagbutang sa ila pagtuo sa iya, hindi na mawala pa, kundi may kinabuhi nga wala sing katapusan. And that is our hope for the hopeless. Huh? So, based on Lamentation chapter 3, ano ba lang atun dapat matunan? Number one, did we still hope even in poverty? Sa kapigaduhon. Amunin ginambal diri, verses 17 to 20, basahon ko liwat. And thou hast removed my soul far off from peace. I forgot prosperity. And I said, my strength and my hope is perished from the Lord. Remembering mine affliction and my misery, the wormwood and the gall, my soul hath them still in remembrance and is humbled in me. Huh? So even in poverty, huh? Because you know, a taste of bitterness will compel us to ask for a better future. No? Lord, salamat sang kapigaduhon. So that, hindi kita magsalig sa sining kalibutan. No? That is why nagambal si Jesus, mas mahapos pa sa isa ka kamelyo, no? Sa ulo sang kamel nga maglusot sa dagom, sang sa isa ka manggaranon nga tao nga magsulod sa ginharian sang Diyos, no? Amuna nga nagapati kita ya nga ang kaluwasan, no? It is the gift of God through faith in Christ Jesus, no? Kahit kun magsilingto karon nga kun ang Ginoo nagapili sang iluwason, pwede ang balon piliun niya ang manggaranon para maluwas. Pero anong hambal ni Jesus, no? It is much easier nga ang Ginoo mapasulod niya ang ulo sang camel in the eye of the needle sang sa isa kamanggaranon nga person nga makasulod sa ginharian sang kalangitan. This is why nagatudlo ang pulong sa Ginoo that even in our poverty there is still hope, because again a taste of poverty compel sa imo kag sa akon to ask God for real prosperity. And we know nga ang real prosperity hindi material nga mga butang, ha? For what it profit a man even if he gains the whole world and loses his own soul. And that is true prosperity, nga ang isa ka person makaangkon sang kaluwasan, maangkon niyang kinabuhi nga wala sing katapusan, nga yara gid lamang through faith in Christ Jesus. Huh? So this is why abyan samtang nagapamati ka sang sininga broadcast, pero basi until now

Naranasan mo na bang mag-igib? Sa panahon namin ng mga nakatatanda, alam namin yan, paano mag-igib. May mga lugar pa kasi noon na wala pang maayos na water system. Kaya ang hirap kumuha ng tubig. Na-experience namin yan sa Marikina, sa Bulelac, sa Metomana, noong kami nakatira sa slum. Madaling araw pa lang nakapila na para sa supply ng tubig sa maghapon. Kaya ang hirap, isipin ko pa lang, parang ayoko nang ulitin yon. At sa Bible, meron ding isang babae na familiar sa pag-iigib. Lagi siyang nagpupunta sa balon para kumuha ng tubig. Paulit-ulit, yan ang kanyang routine, yan ang bahagi ng kanyang buhay. At sa simpleng bahagi na ito ng kanyang buhay, kinatagpo siya ng Panginoon. Siya ay matatagpuan sa John 4. Basahin ko sa verse 3. So he left Judea and went back once more to Galilee. This is Jesus. So verse 4, now he had to go through Samaria. So he came to a town in Samaria called Sychar, near the plot of ground Jacob had given to his son Joseph. Jacob's well was there, and Jesus, tired as he was from the journey, sat down by the well. It was about noon. When a Samaritan woman came to draw water, Jesus said to her, "Will you give me a drink?" And then verse 9, the Samaritan woman said to him, "You are a Jew, and I am a Samaritan woman. How can you ask me for a drink?" Kasi ang mga Hudyo does not associate with Samaritan. Kaya nagulat ang Samaritana. And Jesus answered her, "If you knew the gift of God and who it is that asks you for a drink, you would have asked him and you would have given you and he would have given you living water." Sa following verse, sinabi na ni Jesus sa 13, "Everyone who drinks this water will be thirsty again. But whoever drinks the water I give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water, welling up to eternal life." So doon siya naging interesado. Sabi niya, "Pwede po bang bigyan mo na ako ng ganyang tubig so I won't get thirsty and have to keep coming here to draw water." Malamang pagod na siya sa kanyang pag-iigib, ano. And verse 16, Jesus told her, "Go, call your husband and come back." 17, "I have no husband," she replied. And Jesus said to her, "You are right when you say you have no husband. The fact is, you have had 5 husbands, and the man you now have is not your husband. What you have just said is quite true." Sa 25, the woman said, "I know that Messiah is coming. When he comes, he will explain everything to us." Then Jesus declared, "I, the one speaking to you, I am he." So Jesus revealed himself to her. Siya na nagmula sa Galilee, pumunta sa Judea, bumalik sa Galilee for a specific reason. May isang taong kailangang makatagpo si Jesus sa Samaria. He intentionally went back to that place kung saan naroon ang Samaritan woman at that exact time. Kapansin-pansin din ang oras ng kanyang pag-iigib. Ano, tanghaling tapat. Kami kung nag-iigib ay either madaling araw o paggabi na kasi mainit nga. Talaga naman, lalo na magdala-dala ka pang tubig, eh ang bigat nun. At ang pagpunta niya sa tanghaling tapat ay marami ang kahulugan. Perhaps ayaw niyang mahusgahan, ayaw niyang makita ng maraming tao, mapag-usapan. As we go through the reading, nalaman natin from Jesus na 5 beses na siyang nagkaroon ng asawa at ang kasalukuyan niyang kinakasama ay hindi niya asawa. Posibleng isa rin ito sa mga dahilan kaya siya umiiwas, kaya siya nag-iigib ng tanghaling tapat. Pero sa pambihirang pagkakataon na ito, nandun si Jesus. Ang simpleng pag-iigib niya ng tubig ay naging sandali ng pagbabago ng kaniyang buhay. Sa balon, kinatagpo siya ng Panginoon. Umingi pa ng tubig
At ang mismong tubig na to ang naging simbolo ng pag-uusap nilang dalawa. Ang sino mang umiinom ng tubig na to, muling mauuhaw, pero ang uminom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Yan din yung reminder sa atin ng ating Diyos na saan tayo kukuha ng inspirasyon ng tubig na buhay mula sa Panginoon. Ang tubig na inaalok ng mundo ay pansamantala, nakakauhaw, at we just tend to cling or search out for more. Sabi nga nila, insatiable thirst. Hindi mapatid-patid na kauhawan. At napakaganda ng pagsasalarawan ni Jesus sa kauhawan na to. Ang dami nating mga pangangailangan na hindi kayang pawiin. Mga uhaw sa pagmamahal, sa acceptance, sa forgiveness, sa pansin, sa kahulugan ng buhay. At marami tayong hinahanap na kasagutan sa maling balon, sa maling well. Kala natin kapag dumami ng pera, marami tayong maiigib, limpak-limpak ang ating mga achievement in life. Mawawala na yung lungkot. Pag dumami ang followers, mas masaya, mas magiging enough ang pakiramdam. Pero ang lahat ng ito ay temporary. Even yung relasyon, trabaho, tagumpay, hindi ito ang magpapabuo sa puso natin. Dahil ang uhaw ng kaluluwa ay hindi kayang punuan ng mga bagay na temporary. And this is a clear reminder of Christ, not just to the Samaritan woman, but to us. Ang tubig na buhay. Nang matagpuan ng Samaritan woman, makilala niya ang kung sino si Jesus sa kanyang buhay, meron siyang pinakamahalagang ginawa. Sa verse 28, sinabi rito, "Then, leaving her water jar, the woman went back to the town and said to the people, 'Come, See a man who told me everything I ever did. Could this be the Messiah?'" Verse 30, "They came out of the town and made their way toward him." Remember, umiiwas siya sa mga tao. Ayaw nga niyang mapag-usapan, kaya nga siya nag-igib ng tanghaling tapat. Pero nang nakilala niya si Kristo sa buhay niya, iniwan ang kanyang banga. Iniwan yung napakahalagang ginagawa niya araw-araw, ang pag-iigib ng tubig. Ngunit nang matagpuan niya ang pag-ibig ni Jesus, nalaman niya mas mahalaga ang pag-ibig ng Diyos kaysa sa tubig na kanyang iniigib araw-araw. At hindi lang ito isang practical na hakbang, isa itong very powerful symbol. Marahil yung jar talks about our burden, yung mga daladalahin natin sa buhay, kabiguan, kahihiyan, mga kasalanan, trauma, hurts in the past, or mga bagay na ayaw nating isurrender, mga pasan-pasan natin din na bagay na makapagbibigay sa atin ng achievement in life, mga bagahe sa buhay. Mga pagkakakilanlan na sa palagay natin ay sa atin lang, mga ibinigay ng mundo. Pero ang lahat ng yun nawalan ng saysay. Nagkaroon ng bagong purpose ang Samaritan woman. At nagkaroon siya ng desire to share the gospel, to share the message of hope na nagmumula kay Kristo. Ang mabuting balita. Napakaganda rin isipin na ang babae na dating umiiwas sa mga tao, siya pa yung tumakbo papunta sa bayan at inaya ang mga tao na kilalanin si Kristo. Ikaw, ano ang banga na kailangan mong iwan? Ano ang burden na kailangan mong iwan? Meron ka bang hawak-hawak sa iyong puso? Kapaitan, takot, kahihiyan, kasalanan? O kaya yung mga bagay na ayaw mo isuko sa Panginoon? That hinders you too.
serve Him, to love Him more, or to open your life to Him, to your heart to Him, it's about time that you surrender to God. Iwan mo yung banga mo. Ang sabi nga ni Jesus sa babaeng Samaritana, sino man yung iinom sa tubig na ito ay mauuhaw muli. Pero sino man ang iinom sa tubig na hatid ni Kristo, kailanman ay hindi na mauuhaw. Everyone who drinks this water will be thirsty again, but whoever drinks the water I give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life. Let's pray. Lord, we thank you for the water of life na binibigay po ninyo sa amin, for the assurance that you are loved, that you have forgiven us, that you know our weaknesses, our limitations. And when we surrender everything that we have into your feet, you will use us, Lord. You will fill our hearts, our spirits, our longing. Yung hinahanap namin, Panginoon, ikaw lamang pala. Lord, tulungan niyo po kami na lagi ka naming hanapin. Ikaw ang aming katagpuin sa araw-araw. Mag-igib kami ng grasya mula sa inyo. Because without you, Lord, we are nothing. Because without you, maghahanap lang kami ng maghahanap ng mga bagay na magpapasaya po sa amin. Pero hindi naman pala talaga ito ang kasiyahan ng aming puso. That's why we look up to you, Lord, our Savior, the author and the finisher of our faith. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: be refreshed by the presence of our Lord every day. Read your Bible and manalangin. Pumunta ka sa balon kung saan naroon si Jesus. Spend time talking to God, communicating to Him. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Ako si Jo Cabrera Alabastro. Hanggang sa susunod na episode ng Reflections. God bless you.
1: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abian, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page, 1233 Radyo DYBS. We are also glad to share that FABC Philippines is now a GCash biller. With this, mas convenient na ang pag-donate. As you open your GCash app, tap Bills and search FABC Philippines. Ang imo paghatag dako gid nga bulig sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sang Dios sa radyo kag digital platforms tubtob nga ang tanan makabati.

0: panalangin natin ay hindi natutugon. Natutulog nga ba ang Diyos na hindi niya ito naririnig? Kung kailangan natin siya at mukhang tahimik ang kanyang paggalaw, hindi niya kaya tayo inaalaala? Kailanman ay hindi isinara ng Diyos ang kanyang mga mata at pandinig sa ating mga hinaing. Kaya lamang, ang Diyos ay tumutugon sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon na makakabuti sa atin. Katulad ng sabi sa isang salmo, ang tulong ng Panginoon kailanman ay hindi nahuhuli. Pagtiwalaan natin ang kanyang mga pangako.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

Salmo 46, versikulo 10. Nagasiling siya, "Puntatanan ninyo ang pag-ilinaway, kagkilalahan ninyo ako nga Dios. Kamo nga mga nasyon, sa bugos nga kalibutan, magdayaw sa akot." Mayyara sang tatlo kabagay na dapat naton himuon diri sa Salmo 46, versikulo 10. Una, puntaton na naton ang pag-ilinaway. Ikaduha, kilalahon naton ang Dios. Kag ikatatlo, magadayaw kita sa iya. Una nga dapat naton tandaan, puntaton na naton ang pag-ilinaway. Or stop striving and let go. Sa original nga Hebreo, ang pulong nga bistil nagakahulugan nga maguntat, magpahuway o kun magbuya. Subong nga tao o kun mga tao, pero may kita nagakabalaka. Gusto naton kontrolahon ang tanan nga sitwasyon. Mga problema sa pamilya, trabaho o kun pagpangabuhi. Sa sini nga kahigayunan, inasugo kita sang Dios nga untaton ang aton pagpakig-away sa aton kaugalingon nga kusog kag magpahuway sa iya nga presensya. Magpalapit sa iya, magpangamuyo kag itugyan ang tanan sa iya. Isa ina kapag panghangkat sa aton bilang iyang mga anak. Kaghatagan niya kita sing kapahawayan sa aton mga problema kag mga kabugatan. Ikaduha, kakilalahan ninyo ako nga Dios. Know that I am God. Kun kita nagapahuway sa iya, dira naton makilala kag makita ang gahom sang Dios. Ginapahanumdom sini nga mga bersikulo nga wala nagadepende sa aton kaugalingon nga ikasarang ang aton kabuhi. Siya ang makagagahom nga Dios nga nagapabilin nga hari sa ibabaw sang tanan nga mga bagyo kag kagamos sa kalibutan. Kag ikatatlo, magdayaw sa akon. I will be exalted. Ang katapusan nga bahin sang bersikulo nagasiling nga ang Dios padunggan sa bug-os nga kalibutan. Kung kita magpasakop sa iya kabubuton, ginapakita naton ang iya pagkagamhanan. Bisan ano pa ang imo ginaatubang nga kabudlayan subong. Ginapasiguro sang Salmo Kapitulo 46, versikulo 11, nga ang Dios kaupod naton kagdalangpan. Siya amo ang Dios nga makasarang nga maghimo sang makatilingala nga mga bagay sa aton nga kabuhi. Kun kita nagapaminsar indi naton ina masarangan ang ina nga mga bagay, ang ina nga mga problema nga ginaatubang naton. Ang Dios nga makagagahom kag in control sang tanan, amo ang makasarang nga maghimo para sa aton. Maayong gabi sa inyong tanan, mga hinigugma kag mga abyan kay Kristo sa siningation. Dalayawon gid ang Dios sa paghatag sa aton sa kahigayunan nga kita makainupdanay nga magadayaw kag magpasalamat sa iya sa siningation. Kag magatugyan sang aton mga lulad sa iya trono sang bugay. Teresa, DYBS 1233, The Sweet Voice of Salvation. Na naman ini kakaygayunan, kag magapalapit kita sa aton na Ginoo sa trono sang iya bugay nga magapasalamat kag magadayaw sa iya sa siningation. Magapangamuyo kita. Dalayaon kag may gugmao namon nga Dios nga kapalapit kami Ginoo sa imo sa siningation. Kag nagadayaw sa imo sang imo katutom kag kaayo sa amon Ginoo nga kabuhi. Sa amon bug-os nga panimalay nangin matutom ikaw kag wala agi nagpabaya sa amon. Nagapakigupod ka sa amon bisan diin kami magkadto kag inahalungan mo kami. Gani o Dios, takos sa gid nga magabaton sang amon pagpasalamat kag pagdayaw sa siningation. Dalayawon ka Amay sa mga bagay nga ginhimo mo sa amon bisan pa sa siningation.
Hinatagan mo kami, Ginoo, sang kaalam. Hinatagan mo kami sang kusog nga nagamit namon sa sining nga adlaw. Kag sa amon nga pagpahuway sa sining nga tiyon, O Dios, nagakalipay gid kami nga mag-ampo sa imo sa sining nga tiyon. Amay, salamat gid. Bisan pa, Ginoo, sa 1143 DCMR Missions Radio Santiago Isabela. Sang imo ginhimo, Ginoo, sa sining estasyonan nga ang maintenance kag ang repair work sa siniginong station is now 50% complete. Salamat kay Ginoo kay ikaw ang provide sang ila mga kinanglanon kag padayon kay Ginoo nga mga pour out sang imo Ginoo nga blessing agud Ginoo matapos ang ilang nga kinanglanon sa pagrepair sang sining station. And thank you also, Lord, for your goodness sa mga donors nga nagapadayon sila, Ginoo, sa pag-provide for our simple needs including fruits and fresh eggs, Ginoo. Kagsalamat man, dalayawon ka, O Diyos, bisan pa sa 1197 DXFE, The Good News Radio Davao, nga ikaw, Ginoo, ang naghata, Ginoo, sang opportunity sa ila nga magpangalagad. Kag ginapadayon mo, Ginoo, ang imo ginahimo sa ila nga makapangalagad sila. And now, O God, nakabalik sila, Ginoo, on terrestrial radio after being off the air for over a month, Father. Thank you, Gid, sa imo provision. Thank you, Gid, Lord, sa pagpadayon mo sa paggamit sa ila. Bisan pa, O Diyos, sa 106.9 DXGR FM Radio Gandingan, Cotabato. Dalayawon ka, O Diyos, for the launch of Daily Wisdom on our Facebook page based on the Book of Proverbs and translated into the Maguindanaon dialect with English subtitles. This initiative was designed to reach our Muslim audience through digital evangelism by sharing biblical wisdom and values in culturally relevant, accessible, and secure ways nga ginagamit mo, Ginoo, kag nangin epektibo ini. Padayon kagit, Ginoo, nga magahatag sa ilas ng wisdom nga mapadayon nila ini ang ilang ginahimo para, Ginoo, sa imo kahimayaan kagadayawan. Dalayawan ka man, O Diyos, bisan pa sa 1143 DCMR Missions Radio Santiago Isabela for your faithful provision with 661 radio units already funded as of June 18 through the 1,000 PM Radio Fund Drive. Father, salamat gid kay ikaw ginagtandog, Ginoo, sang tagsa-tagsa ka mga katawahan mo para suportahan ang iniginoo nga hilikoton. Salamat man, Ginoo, sa bayanihan bisan pa, Ginoo, sa pagbulig sa taga Mindanao nga naka experience Ginoo sila sang catastrophe, sang earthquake nga sa din madamo, Ginoo, ang napiktuhan sini. Nagdalayawon kag Ginoo for the successful bayanihan kag fundraising campaign, Ginoo, ginihiwat sang June 12 kag bisan pa, Ginoo, hasta sa 26 in partnership with Operation Blessing, PhilRads, and World. Salamat, Ginoo. Dalayawon ka, O Diyos, ang opportunity to extend timely assistance to those affected, Ginoo, sang sining linog, O Diyos. Lord, salamat man, bisan pa sa 1233 DYBS, The Sweet Voice of Salvation, Bacolod, sang imo, Ginoo, nga pag-protect sang transmitter despite sang recurring power outage. Kagbisan pa, Ginoo, makita ginamon ang imo, Ginoo, mga kamot nga sa diin padayon nga nagagamit sang sininga station kag nag-provide sa mga kinanglanon. Talayaon ka, O Diyos, for your daily provision and protection over the staff sang DYBS. Lord, salamat gid bisan pa sa 1143 DZMR Missions Radio Santiago Isabela nga ikaw gid, Ginoo, ang Dios nga padayon nga naga-sustain, Ginoo, sa sining estasyonan. Lord, nagapangamuyo kami for continued skill, strength, and safety for the technical staff
working on the renovation and painting of the station buildings. Ikaw gid mag-strengthen Ginoo sa ila. Kagamo man Ginoo sa app 98.7 DYFR FM Live.

para sa station operations. Lord, we commit man sa imo bisan pang FEBC mobile apps na ikaw Ginoo mag-increase ang engagement and for more listeners to download the mobile apps of 702 DCAS, the New J app 987 and 98.7 DCFEFM. Ikaw man Ginoo ang maga pakamaayo bisan pa Ginoo sa FEBC staff retreat kag padayon kag Ginoo nga maga bless sa ila kag mga pour out sa imo blessing kag sang imo Ginoo grasya sa sini Ginoo nga mga katawhan nimo. Lord, we praise you for the opportunity to rest and be refreshed together as a team during the recharge staff retreat nga gin na hiwat Ginoo sang June 22 hasta Ginoo sang Pitsa 24 at CCT Tagaytay. Kag nagapangamuyo gid kami Ginoo for the staff from Ortigas, Pasig, Bukawi, Bulacan and Sambales that they may continue to serve with renewed strength, unity and passion for the ministry. Lord, yun ang commitment namon Ginoo sa imo bisan pa ang first response radio FRR ang training for this year. Ikaw gid Ginoo ang mag supply sa mga kinanglanon, right persons kag bisan pa Ginoo magagamit ikaw sa mga katauhan mo sa pag challenge Ginoo sang mga staff and mga alagad ni mo Ginoo nga ginagamit diri Ginoo sa sininga station pagi sa sininga training. Lord, gina commit man namon sa imo bisan pa ang Papuri Music Ministry na ikaw Ginoo ang padayon nga magagamit Ginoo sa ila sa pag imo sang kag-compose sang mga kalantawon Ginoo para nga magamit nga makahatag Ginoo sang inspirasyon sa amon Ginoo nga mga kauturan upon sa amon tanan Ginoo nga makabati kag ma-challenge Ginoo ang iban pa na wala nang kakilala sa kay Jesus Christ na ila Ginoo kag personal nga manluluwas nga makilala nila Ginoo pagi sa mga Dios nun nga mga ambahanon Ginoo si Jesus Christ na ila Ginoo kag personal nga manluluwas. We praise you Father for the upcoming partnerships and supports kag nagapangamuyo kami Ginoo for the continued strengthening of church support and for you to expand its reach through streaming platforms. May the hanggang sa marinig ng lahat music video continue to reach and touch the lives of other people. We commit man Ginoo sa imo bisan pa ang shortwave broadcast. Ikaw gid Ginoo ang mag-strengthen sa ila, maghatag Ginoo sa protection and safety over the station and its staff. We pray for your continued provision and sustenance as we faithfully utilize shortwave broadcasting amid the ongoing changes in digital technology. Lord, ginakomit mo namon Ginoo ang broadcast engineering. Nga ikaw Ginoo maghatag isang wisdom and collaboration in system upgrades bisan pa Ginoong equipment maintenance and the 702 DCAS transmitter project. Father, gina-commit ginamon Ginoo sa imo ang natabo nga trahedya Ginoo dito sa Tacloban. Dito Ginoo sa isa ka eskwelahan. Nga sa din Ginoo madamo sang napilasan, nasamaran kag may ara sang tatlo Ginoo ka mga kabataan nga nagkalamatay gid bangod sa sina Ginoong shooting. Kabay Ginoo nga hatagan mo gid sang hustisya ang natabo Ginoo sa sini nga mga estudyante. Kagabay Ginoo nga ang ila Ginoo nga mga ginikanan kag mga himata, ikaw gid Ginoo magcomfort sa ila kag mag-provide Ginoo sa mga kinanglanon sang sini Ginoo nga naapektuhan. Kabisan pa Ginoo palumtara ang peace and order Ginoo sa sina nga lugar. Lord, salamat man bisan pa Ginoo sa NDRRMC nga nag-report Ginoo that the June 8 magnitude of 7.8 Mindanao earthquake has left 81 people dead

0: kabuhi Ginoo, hindi para sa amon kimayaan, kundi para sa imo Dios. Salamat for reminding us nga in order nga mangin successful Ginoo ang amon nga local churches, kibisan man sa amon nga kabuhi. Salamat Ginoo to reminding us that we must be united and dependent sa imo Dios, kibisan man gani we must proclaim the gospel boldly. Salamat Ginoo nga ikaw man ang Dios nga wala nagabihan, nagapatumbaya sa amon. Salamat man o Dios nga ikaw ang Dios nga nagapasaylo kun kami Ginoo nagapangay kapatawaran sa imo Dios sa amon makasaypanan. That's why Lord, we ask forgiveness sa mga kasaypanan nga nahimo namon sa imo tubangan. Gamay pa Ginoo pamatii ang amon nga mga pagpangamuyo sa imo Dios. Kag dalayawon ka man Ginoo, bisan man sa mga butang nga imo ginhatag sa amon, especially Ginoo sa ongoing maintenance and repair work sa DSMR, kabi man Ginoo padayon nagapangamuyo kag nagadayaw sa imo, bisan man sa mga butang imo gingamit kag ginagamit Ginoo, bisan man ang safety sang DSMR staff and program partners during the successful sang PM radio distribution nga natabo Ginoo sa naligad nga June 12. Salamat Ginoo nga ikaw ang Dios nga naghatag man sa mga donors and partners nga sensitive man Ginoo kag supportive man sang sini nga simple nga kinanglanon. O Dios, kami man Ginoo nagadayaw kag nagapasalamat o Dios bisan man gani Ginoo sa nagbalik na Ginoo sang terrestrial radio after being off for air Ginoo over the month. Kami man Ginoo nagapasalamat gid kag nagadayaw sa imo bisan man sa natapos Ginoo nga lunch Ginoo sang Daily Wisdom sa Facebook page Ginoo. Base Ginoo ini sa libro sang Proverbs nga nagtranslate Ginoo sang Maguindanao noon dialect. Kami Ginoo padayon Ginoo naga tugyan man gani Ginoo kag nagapangabay sa imo Dios nga kapadayon kag Ginoo maghimuno sang kinanglanon for another units Ginoo nga kinanglanon man sang DZMR dito sa Santiago Isabela. Kami Ginoo padayon man nga nagapangamuyo for right contractor Ginoo sang DYFR FM dito sa Cebu nga may ara Ginoo sang kinanglanon nilang structural reinforcement and repair sa ilaman Ginoo nga broadcast tower. Kami man Ginoo padayon nagapangamuyo sang kaalam bisan man sa DXAS dito sa Sampuanga sa right contractor and discernment in choosing the most suitable location Ginoo sang ilang studio relocation. Padayon gagid himo no Ginoo sa ilang kinanglanon bisan man ang sa station operations. Kami man Ginoo padayon nagapangamuyo sang FEPC mobile apps nga kabay pa Ginoo madamo pagid Ginoo sa mga listeners, madamo pagid Ginoo sa mga katawhan nga mag-download and install sa sini nga mobile apps. Good Ginoo makalabot man ang ining programa, ining ministry sa paagi sa online nga mga mobile apps. Kami padayon nagapangamuyo bisan man sa bayanihan project. Kabay pa ikaw Ginoo magahimuno man sang kinanglanon kag bisan man sang partnership with Operation Blessing, bisan man sa PhilRads and World Vision. Kabay pa ang ining effort mangin blessing gid kag magdalagid Ginoo sang bulig sa sini nga manapektuhan nga mga katawhan sa naligad nga Mindanao earthquake. Kami man Ginoo padayon nagapangamuyo kag nagatugyan sa imo sang FEBC staff retreat. Kabay pa Ginoo ang ining opportunity to rest, fellowship, kag bisan man refresh Ginoo together with other team members Ginoo. Kabay pa Ginoo nga ini nga mga kinanglanon nila, kabay pa gamita Ginoo ini mag-recharge man sa ila spiritually. Kami Ginoo padayon nagapangamuyo bisan man sa domestic broadcast station sa DZS, DZFE dito sa Manila, sa DSMR dito sa Santiago Isabela, kag bisan man gani Ginoo sa DWAYFM sa Legazpi Albay, bisan man diri sa DYVS, bisan man gani Ginoo sa DYFR-FM dito sa Cebu, DYFE-FM dito sa Tacloban, sa DXAS sa Sambuanga, bisan man sa DXJL-FM dito sa Cagayan de Oro, DXFE dito sa Davao, Bisan man ang dito sa Cotabato sa DXJR and DXKI sa Coronadal. Kabay pa ang ining broadcast domestic stations, Ginoo, nga kabay pa ang gamita, Ginoo, ini nga agod makalabot man ini sa mga communities nga malabutan, Ginoo, sa signal sa sininga mga stasyon. Himun-i ilang kinanglanon, kabay pa, Ginoo, nga padayon kagid gamit man sa staff, mga volunteers, bisan man sa mga pastors and workers nga ginagamit mo, Ginoo, padayon kagid, Ginoo, gamit sa sininga mga programa. Agud, Ginoo, makabati, Ginoo, ang mga katawhan sa maayong balita. Kami man, Ginoo, padayon nagapangamuyo, bisan man ang First Response Radio training for this year, kag bisan man kids for Mozambique, kag bisan man sa Malawi, kag bisan man diri sa Philippines. Kabay pa, Ginoo, nga ikaw, Ginoo, maghimuno sa sining kinanglanon, kag bisan man sa mga katawhan na mag-get involved, Ginoo, sa sining programa. Kami man, Ginoo, padayon mga pangamuyo bisan sa amon nga pungsod Pilipinas. Kabay pa, Ginoo, bisan sa tunga, Ginoo, sa 7.8 earthquake sa naligad nag-apekto dito sa Sarangani. Kabay pa, Ginoo, nga ikaw, Ginoo, magagamit sa sininga tinion nga makalabot, Ginoo, ang maing balita sa mga tagsa-tagsa, Ginoo, nga napektuhan sa sininga linog. Bisan man gani, Ginoo, ang relief, rehabilitation, kag bisan man psychosocial support nga may ahara, Ginoo, programa ang sari-sari, Ginoo, nga mga government and non-government organizations kay pa makalabot, Ginoo, ang ining mga programa sa ining apektuhan. Kami man, Ginoo, padayon nagapangamuyo sa bisan man sa amon nga pungsod bisan sa tunga, Ginoo, sa mga issues politically kay pa ikaw, Ginoo, mag-intervene. Kami man, Ginoo, padayon nagapangamuyo sa mga sitwasyon sa iban nga pungsod bisan man dito sa Middle East and Asia, Ginoo, bisan man sa sininga interim agreement between United States kag sa Iran, kabay pa bisan sa tunga sininga tension maexperyensyahan, Ginoo, ang paghidait kag kalinong. Kabay pa ang ikaw, Ginoo, magatipig man sa mga katawhan nga na may ara effort, Ginoo, sa pagpatunga sa sining nga duha ka pungsod nga may ara, Ginoo, sang peace talks. Kami, Ginoo, padayon nagapangamuyo bisan man sa FFPC Philippines at agi, Ginoo, sang direction biblically and spiritually ka magtubo man, Ginoo, ang mga katawhan sa sining ministry. Salamat, Ginoo, sa siniman nga aga kag bisan man sa pulong mo nga amo na pamalandungan ginatugyan ko sa imong tanan. In Jesus' name I pray. Amen.
1: The time right now is exactly 5 o'clock.

0: Mayong adlaw sa aton mga managpalamati diri sa tinapay sang kabuhi, nagapadayon kita sa aton nga pagtuon sa aton nga series Living by Faith, and may it begin nga indi lang nga nagumpisa kita sa pagtuo sa aton nga Ginoo the moment we accepted him as our Lord and Savior, but that we are also living by faith, nagakabuhi gid kita sa pagtuo. And kabay nga ang Ginoo pagid mas makilala naton sa sining pagtuo naton, no, sa iyang nga pulong. May it be nga hindi lang naton i-take ang Ginoo as our lawgiver, but as our lover. So, I think that is a crucial point, kay bangod nga pwede naton tanawon lang ang aton Ginoo as our lawgiver, nga siya ang naghatag sa aton sa kasuguan, kag nga hindi nga lover naton siya. Kundi nga, so kung ang aton nga treatment o kung ang aton pagtanaw sa Ginoo is that he is our lover, so wala naton lang ginatanaw kung diin kita nakasala o kung diin kita nahulog. Pero ang isa pagid ka mas tanaw naton is diin bala nasakitan ang Ginoo, kag nga balaan naton wala gid siya nalipay sa aton nga ginhimo. So damo man nga tion, it comes from our lack of faith, di ba? So, hindi lang gali nga ang mga disciples ang una nga upod ni Kristo amo ang gamay sing pagtuo kon si Pedro o kon si Thomas, but even man kita. And kabay nga ang aton pagtuo hindi magpabilin nga gamay lang o kon mangin stagnant, but kabay nga magpadayon ini sa pag-ubwad kag magpadayon ini sa pagtubo. And amo gid nang isa ka tahom nga gusto sang Ginoo matabo sa aton yung kabuhi nga nagadepende kita sa iya kag nagapahuway. Kabay mangin kasubong kita sang isa ka bata o kon lapsag pagani nga ang iya lang nabalaan himuon is ang maghibi o kon ang magsalig, di ba? Ang isa ka bata wala na siya sing nabalaan nga himuon kundi nga magsalig lang, maghibi lang, magpangayo lang sang bulig. And so that is one of our privileges being sons and daughters of God, of our Creator, because through the Lord Jesus Christ by grace we can call him Abba Father. Makahibi kita, we can cry Abba Father. And I think that is one of the pictures or portrait of peace that we cry upon the Lord. No, nagahibi kita, gapangayo kita, bulig, nagadepender lang kita. Kag wala kita nagasalig sa aton nga mga kaugalingon. Katahom sang pulong sa Ginoo nga I think na mention dira sa Proverbs chapter 3, 5 and 6. No, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. No, in all your ways acknowledge him and he will direct your paths. Kabay nga mangin tahom ina nga reminder sa aton nga instead of trusting in ourselves, in our capacities and capabilities, ang aton niya nga saligan is among aton nga Ginoo nga mo si Jesucristo. So, saliga naton siya. We will not trust in our experiences. We will not trust on our talents or capacities, but magsalig kita, magtuo kita sa aton ni Ginoo. So, amo ginang kabubuton sa Ginoo sa aton. Kag amo ginang kalipay sa Ginoo sa aton nga magtubo kita sa pagtuo sa iya. So, hambal gani diri sa Hebrews chapter 11 verse 6, natunaan man nato ni isang nagligad, but without faith, it is impossible to please God. It is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. So ang gusto gid sa Ginoo sa aton nga magtubo kita sa pagtuo, kag nga magsalig gid kita, no, sa iya. So sa Hebrews chapter 11 we have here the heroes of faith. So gintawag ni silang heroes of faith not because sila ang bida, no, sa pulong sa Ginoo, apang isa sila katahom nga ehemplo man nga matanaw naton nga although hindi sila nangin perpekto, hindi nga nangin masulay kag matinlo kag nangin madali ang ilang pagsunod sa Ginoo, pero nagkabuhi sila nga may pagtuo. So sang nagligad nang tackle na naton una to gani ginpauna naton si Enoch because of his very interesting life. So interesting siya in a sense nga very vague kag short lang gid, limited ang nabalaan naton nga o kun ang mga nasaysay nga information regarding Enoch. Yung hambalang dito, Enoch walked with God. Kag he was translated, no? So tahom to nga ang iya kabuhi nangin matinlo, and also he preached righteousness and judgment. Well, of course, before Noah existed, kay bangod nga lulo siya gani or apoy ni Noah, pero nagkabuhi siya nga may pagtuo, and it pleased the Lord. So not only si Enoch ang aton natun-an, but even si Abel, no? Natun-an nagligad the faith that worships. Okay, the faith that worships. So sa subong naman, ang aton nga pagatunan is the faith that walks with God. A faith that walks with God. So magsiling kita walking, no? Isa ina ka action term, a verb nga kung sa diin it emphasizes and it implies that you are with God. You are living with God. Upod mo ang Ginoo. So amo na siya ang mga sense kung ginagamit ang ining word nga walk, no, sa scripture o kung sa pulong si Ginoo. So amo ni aton nga pagatunan kung paano bala nga si Noah nagupod or nagkabuhi nga kaupod ang Diyos, nagpanlakaton upod sang Diyos. There is Hebrews chapter 11 verse 7 nga ginbasa man aton kagina. By faith Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by which he condemned the world and became heir of the righteousness which is by faith. So, tun-an naton nga agin tawag bala kag na-include si Noah as being one of the heroes of faith. So, ang isa kauna nga makita naton diri, kung balikan naton ang context, especially dira sa Genesis chapter 6, that Noah lived in one of the darkest periods of human history. No, kung sa diin ginahambal dito sa pulong si Ginoo sa Genesis chapter 6, that ang ginapaminsar sa mga tao during his time is continuously evil. No? Sa Genesis chapter 6, makita na natin ina. Kag nga sa verse 5, and God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination and the thoughts of his heart was only evil continually. And ang gingamit pa diri nga phrase or ang wording, ang vocabulary nga gingamit, and it repented the Lord that he had made man on earth, and it grieved him at his heart. So ang gingamit diri nga word which repented, it repented the Lord, doesn't mean nga ang Ginoo na ginulusol siya kay bangod niya sala ang iya desisyon sa paghimo or pag-create sang katawhan sang mga kaanggid niya nga nahulog sa sala, but that emphasizes and it implies nga ang Ginoo implies the depth of God's feeling and grievance. It means kumbaga sa level is sa superlative degree, sa pinakadalom, sa pinakabugat, amuning nabatsagan sa Ginoo sang nakita niya nga ang nagadalagan sa tagipusoon sang taho amo ang wala untat nga kalautan. It repented the Lord nga kung pwede pa lang grabe ang kasubo sang Ginoo nga makita ang mga katawhan sa kalibutan nga nagapadayon sa ila sala kag sa ilang mga gusto himuon kung anong sakto sa ilang mga mata. And ang Ginoo nagambal diri sa verse 7, he declared his judgment that I will destroy men whom I have created from the face of the earth, both man and the beast and the creeping thing and the fowls of the air, for it repenteth me that I have made them. Pero ang tahom diri nga makita naton sa kabuhi ni Noah, which I think isa ini sa rason pagpakamaayo kag bugay sang Ginoo nga he is included in being one of the heroes of faith is because he found grace in the midst of a corrupt world. He found grace in the eyes of God sa verse 8, but Noah found grace in the eyes of God. So hambal diri sa verse 9, these are the generations of Noah. Noah was a just and a perfect in his generation, and number three, Noah walked with God. So, grabe din rin, no? Ang natabo is that, ginsaysay ni Moses kung paano nga ang bugos nga kalibutan, they are walking away and against God. While sa piyak, in contrast, here is Noah who found grace in the eyes of God, was walking against the tide because he is walking with God. Nagaupod siya panlakaton sa Ginoo. Amo nang makita naton diri. And that is because he found favor in the midst of a corrupt world. The world was filled with wickedness. No, na-mention naton kagina. Ginsikway nila ang mga butang sa Ginoo, ang pag-upod sa Ginoo, ang pagkabuhi para sa Ginoo, kag ang ilang aginsunod is ang ilang mga tagipusoon, kag nga wala sila nagadalagan o nagapanlakaton upod ang Ginoo, kundi ang nagadalagan, kag nagapanlakaton sa ilang paminsara mo ang kalautan. But Noah found favor with God. Grasya ini sang Ginoo. Gingrasyahan, ginbugayan sa Ginoo si Noah nga siya makakabuhi nga may kahadlok sa Ginoo kag makapanlakaton upod sa Ginoo. And that tahom nga amuning una nga makita naton sa kabuhi ni Noah. Grabe no? I mean, gin-explain dere sa verse 1, nagdamo ang mga tao. Sa verse 2, amuning daw kabudlay i-explain, but the sons of God saw the daughters of men. May gahambal nga mga angels daw ini. May mga gahambal nga giants daw ini. No? And they took them wives, all which they chose. No? And ang ginahambal diri, grabe ang kalautan sa verse 5. And nagapadayon ini, kag naakig ang Ginoo, nasuban ang Ginoo, and he decided to judge the whole world. Pero sa verse 8, ang kaakig sa Ginoo, ang kainit sa Ginoo, ara sa bugos ng kalibutan. To the extent nga, pati ang sapat, pati ang tagsa, kabutang nga nagakamang, pati ang mga kapispisa, naman niya, hukman ko ni tanan. Pero may ari isa kataho sa bugos ng kalibutan nga ginbugayan sa Diyos. But Noah found grace, found favor in the eyes of God. Amuning tahom, nga bisan ang bilog nga kalibutan, daw ang bilog nga kalibutan nagakontra and against you, but if God is for you, then wala ka gid ya perdihon. Arab lang ang makita nimo sa imo kabuhi, well amo ako ni but God. Amo nang ginhimo sa ako nila, but God. Daw ako gusto ko tani magbalos man, but God. Amo tong ma-experience ako sang una, hindi ko na tumabag-o. But God, but you found favor, found grace in the eyes of God. Pero pasalamat kita, no, amo nang always nga pinakatahom nga turning point, but God, no, ang Ginoo ya, gingrasyahan niya kita, ginkaluyan niya kita, ginpatawad niya kita. So not only Noah found grace in the eyes of God in the midst of a corrupt world, pero ang makita pag naton diri sa Yakabu is he walked with God in his generation. So sa nabasa man naton kagina sa verse 9, Noah found grace in the eyes of God, and these are the generations of Noah. He was a just and perfect in his generation, and he walked with God. Anong botsilingon sini? Botsilingon, Noah was a righteous man, but hindi nga perfect siya in a sense nga wala gid siya sing sala, but he sought to be perfect and he sought to be righteous in the eyes of God. It means nga kung ano ang nabalaan niya nga pulong sa Ginoo, sige nasunod gid niya. And habal gani diri, he is perfect in his generation because of the grace of God. Now theologically speaking, even sa Old Testament gali, Noah was justified. He is perfect in the eyes of God. Not because he is perfect indeed, but because he found grace in the eyes of God. So not only he was righteous, but he was blameless in his generation. But silingon, wala yasang isaway ang mga katauhan sa iya nga kabuhi. Siya pagani ang nagawali sang insakto, siya pagani ang nagasabdong, siya pagani ang nagahatag sang warning sa mga katauhan. And so, amo nang makita naton that Noah walked with God in his generation. Also, Noah obeyed God by faith. Sa Hebrews chapter 11 verse 7, nabasa naton kagina, ang Ginoo naghatag sa iya sang pagpaandam nga magahukom siya kag bangod sang iya kahadlok sa Ginoo kag sa paghukom, hambal diri, nagtuman siya sa Ginoo, nag-uubra siya sing arka para maluwas ang iya panimalay. He believed God's warning. Now, sa sining tion niya, actually, damo nga mga katawhan ang nakabati sang pagpaandam sa Ginoo, sang warning, but only Noah and his family believed in the warning of the upcoming judgment. Amo ning makita naton diri. Now, nagwali si Noah for 120 years and I don't know kung pila ka libo o kon base gani naka milyon ang mga katawhan niya nakabati sang sulit-sulit kag liwat-liwat niya nga ginawali nga may ara anaw. Apang no one believed that God will judge them. No one believed the warnings of God. Pero si Noah ya, nagsalig siya sa pulong sang Ginoo nga may ara gid paghukom. Now, but silingon, amo ni gali ang pagsalig sa Ginoo. Hindi lang sa mga promesa, but even sa mga paghukom nga ginhambal sa pulong sa Ginoo. We also have to trust that. And so, nagtuo siya sa pagpaandam sang Ginoo, nag-ubra sa sing arka, kag naluwas ang iya panimalay. Kung nagakabuhi gali kita sa pagtuo, if we are living by faith, that includes believing not only the promises of God, but also the upcoming judgment of God. Amo pagid ni ang isa ka ibutang pagid naton sa aton mga perspective gali nga ang Ginoo magahukom gid, that we will all appear before the judgment seat of Christ. So if we are living by faith, ang Ginoo hindi lang may ginpromesa gali sa aton nga sa piyak sa aton nga mga ginaagyan nga kabudlayan, ang Ginoo may ara ginpromesa gali nga maayo para sa aton, may ginpreparar siya. Pero ari man nga magkabuhi kita sing tadlong, magbalik kita sa Ginoo, magtuo kita sa iya, maghinulsol kita sang aton nga mga sala, siguraduhon naton aton kaluwasan kay may ara paghukom. Ang ining kadua nga paghukom hindi na paagi sa linaw nga tubig, kundi paagi na sa linaw nga kalayo. Nga Ginoo sa gihapon, pagasunugon, pagabaguhon ang ining kalibutan, pagapinahan ang ining kalibutan, bangod nga ang mga katawhan hindi magtuo nga siya magahukom. Subong pagidaan, may ara ang mga pagtudlo, balangado ka, hyper sa inatawag nga pagigugma sa Ginoo, kag sa tolerance ng Ginoo nga ara balang kay bangod God is love, he will not judge, no, nga kay bangod ang Ginoo pagigugma bisan magpadayon ikaw sa sala, kay total ang bugay kag ang pagigugma bugana, which is wrong, no. Hindi na naton makita o kon hindi na naton ma-deny sa pulong sa Ginoo, hindi na naton matawag siya na, hindi na naton manigar kay makitaan gid naton nga gin kapila ka beses nga ang Ginoo nagsaysay kag nagtudlo na hanungod sa iya nga paghukom. So, not only Noah walked with God, not only he found grace, he also obeyed God by faith. He believed God's warning, pero ari pagid Noah was a herald or a messenger of righteousness. So not only nga nagtuo siya sa Ginoo, nagtuman siya, nag-ubra sa sing arka, na naluwas ang iya panimalay, pero before ang anaw, as I have mentioned man kagina, that 420 years, he became a herald, a preacher of righteousness. So he proclaimed God's truth. Wala niya gin kahuya, or wala niya gin ano ini, gin pasimple, kundi nga ginsugid niya gid ang masakit kag mabugat niya kamaturan nga may ara ginapaabot nga paghukom. He proclaimed God's truth that there will be judgment. Wala niya gin sugarcoat, wala niya gin hambal nga basi o kun may posibilidad kundi nga ang Ginoo gid magahukom kung hindi sila maginulsol. Kagang iya kabuhi nangin suporta man sa iya nga ginawali kay nga nag-ubra gid siya sing barko. Nag-ubra gid siya sing arka sa ibabaw sa bukid. Ti gapati man gid, ginatuuhan man gid, ginsuportaran man gid ni Noah sang iya kabuhi kag sang iya nga binuhatan ang iya pagtuo nga ang Ginoo magahukom. Ang Ginoo magahukom. So, he proclaimed God's truth. His life supported that message. Pero anong natabo? The world rejected the warning. The world rejected the warning. Grabe, no? Imagine mo, ang imo lang man gusto para sa mga katawhan, isang ilang kaayuhan nga maghinulsol sila, magpanumbalik sa Ginoo. Kag nga, agud maluwas sila sa paghukom sa Ginoo, makasulod sila sa arka, apang wala gid sang nagtuo nga ang Ginoo magahukom. And so, eventually, ang paghukom nagabot, kag ang tanan sila nalaglag. Si Noah lang, kang iya panimalay among naluwas. So, after sa ginatawag nga anaw, makita pagid naton sa kabuhi diri ni Noah being a hero of faith that he worshiped God after deliverance. His first act was worship. Before siya nag-ubra sang balay, before siya nagtanom, nagsimba danay siya. Ginuna niya gid ang Ginoo. Nga amo ang nagluwas sa iya kag sa iya panimalay. Nga amo ang naghukom sa bugos ng kalibutan kag matutom siya sa iya pulong kag sa iya nga pag-warning, pagpaandam sa bugos ng kalibutan, 120 years nga pabor kag pag-extend sang pasensya. No, pero indeed, wala sila naginulsol. Pero si Noah, after nga naluwas siya, wala siya nag-celebrate para i-enjoy ang kalibutan, kundi nag-celebrar siya una sa atubangan sang Ginoo. Nagpasalamat siya. His first act was worship. He acknowledged that God's mercy was pouring upon him. And that, ang makita naton dere, that worship is indeed central sa iyang kabuhi. So, may it be nga sa sinang pagtuo naton, hindi lang ang tulo ko naton is si Noah. Ang isa pagid ka gusto ko man dere emphasize is that Noah is pointing us to the Lord Jesus Christ. Now, si Noah, may ara dito mention sa iya istorya nga kung sa diin, indeed, he's not the promised seed. He failed. Nahubog siya. Nakahimo siya sing sala. Pero, ang ining istorya, ang kabuhi ni Noah points us to the Lord Jesus Christ. So, paano bala nga nag-point sa aton ang istorya ni Noah sa kay Jesus Christ? Now, ang isa ka, makita naton that the Ark of Noah that he built is an illustration of the Lord Jesus Christ. Now, munang isa ka, makita naton, there is only one Ark. There is only one door. Kagangabal dito, and the Lord shut the door. So, sa naghambal si Jesus, I am the door. I think, wala lang siya naghambal dito nga, well, I am the good shepherd and I am the only door going to, okay, pasulod sa pastol or pasulod sa sining ilistaran sa mga karnero. But I think he is also pointing sa sining door at the ark. I am that door. I am the only door. I am the ark. And I am the only way, the truth, and the life. Pareho sa time ni Noah, may isa lang gid kakaluwasan para maluwas halin sa paghukom sa Ginoo. That is the ark. There is only one way. There is only one ark. Sa aton sa New Testament, talking about the Lord Jesus Christ, there is safety and there is deliverance from the coming wrath of God only in one person. The Lord Jesus Christ. Si Kristo mismo nagsiling, ako ang dalan, kamutuulan kay kabuhi. Kag wala sa makakarisamay, kundi paagi lamang sa akon. So just as Noah entered the ark by faith, nagsulod siya sa arka, wala to sang timon, wala siya sang control, ang ginuutong gauyat, ang ginuutong gabantay, ang ginuutong nag-keep sa iya, kasi sa iya bilog na panimalay. So same thing, just as Noah entered the ark by faith, sinners must come to Christ by faith to be saved. na ano makita naton dere, sakto man gid nga ginhambal dito sa Hebrews chapter 11. Let me check Hebrews 11 verse 7, if I'm not mistaken, that Noah, by faith Noah walked with God. By faith Noah, warned of God of the things not yet seen, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by which he condemned the world and became heir of the righteousness which is by faith. It is by faith. By faith, nagtuo siya sa Ginoo. By faith, nagubra siya sa arka. By faith, gintipon niya tanan ng mga kasapatan. Nung nahimo to tanan, by faith, nadala niya ang iyang mga, ang iya kabataan, kaya iya asawa, iya panimalay. By faith, God kept them. And so sa aton man, may it be by faith, we will believe on the Lord Jesus Christ that He will keep us. Kung ano man to aton nga pasan, ano aton mga sala, God can deliver us from the penalties, from the power, and from the presence of sin. Salamat gid sa inyo pagpamati. May it be nga mapunaan kita sa pagtuo, kag nga magkabuhi kita, no? Nga may pagsalig sa Ginoo. And of course, with a great example of Noah. By faith, Noah walked with God. May God bless us all, and to God be the glory.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Mayong aga sa tanan, dalayawan ang Ginoo naman sa sini naman nga bag-ong adlaw kag kita nagatuon diri sa Acts chapter 20 verses 36 down to 38. Now kahapon ginsabat naton ang ining pamangkutanon, what is biblical togetherness? Kagintunan naton nga ang biblical togetherness begins when believers seek God together before they serve together. Now, subong aga, diri naman kita sa ikaduha or second part sa aton nga pagtuon, diri sa verse 37. Acts chapter 20, verse 37. Kag naghambal ang pulong sa Diyos diri, and there was much weeping on the part of all. They embraced Paul and kissed him. Let's pray. Most gracious and heavenly Father, salamat Ginoo sa sining bag-ong adlaw. Nga imo naman kami Ginoo gingaan sang ini nga dako nga oportunidad nga makapamalandong kami o Dios sang imo nga pulong. Salamat o Dios nga bisan sa pihak Ginoo sang uncertainties, gintudluan mo kami kag gingaan mo kami Ginoo sang rason nga magtilipon kami kag nga mag-unite kami kag bisan man ka sa imo nga pulong Ginoo nga kinanglan kami nga mga believers. We should have and we must part of this togetherness. Kabay pa, ikaw Ginoo maghatag sa amon kalam, kag i-bless man natin sa tag sa subong nga nagaupod, kag nagapamati sa amon programa diri sa DYVS. In Jesus' name I pray, Amen and Amen. So, biblical togetherness. So, why is biblical togetherness is important? Now, muna atuntunan subong nga aga, kag kita nga mga katawhan, bisan man sa iban nga mga unbelievers, people today are more connected than ever through technology. Di ba la? We are all connected through technology. In fact, kadamo sa mga platform subong nga makabutang naton may ara kasi ginatuwag nga connections. Paagi sa Facebook, Instagram, ano pa ganyan, WhatsApp. Kadamo sa mga platforms nga kung sa diin, ini nga mga technology, makakonect kita. Yet, on the other hand, kadamo man gihapon sa mga katawhan nga nag-experience sa ginatuwag nga loneliness. Loneliness. It is possible nga ikaw kag ako will attend sa mga church activities week after week, bisan man sa aton nga prayer services and prayer ministries, ang aton nga mga fellowship time. Nga, yes, atubang kita, naga-kitanay kita, naga-smile kita, naga-sapakanay kita. We know many faces, but still feel disconnected. We feel disconnected with God's and from God's family. Amo na gani abiyam ni Gugma, nga ang fellowship is more than sitting together in the same building. It's more than eating together. Okay? Hindi mo ko, wala ko naghahambal. Nga kung mag-fellowship kita, hindi na ta magkaon, wala ko naghahambal. Pero ang point naton dire, kadamo sa aton ng mga local churches, nga gikilit-anay man kita, halos gani adlo-adlo, gikilit-anay kita. But we feel, and some people feel disconnected from God's family. And that is because, amuning rason, because fellowship is much more than sitting together in the same building. It is sharing life together in Christ. Amuna gani abiyama ni Gugma, ang atong Ginoo, wala siya nag-intended, wala siya nag-design, wala siya nag-desire sa iyang church to be merely an organization. Di ba la? That conducts week after week ng mga activities or services. In fact, this is the biblical truth that the Lord Jesus Christ designed this togetherness, bisan man ang ini nga fellowship, to be a spiritual family. Nga kung sa diin ang mga katauhan, ang mga believers especially, maka-experience ang genuine love, genuine encouragement, genuine care for one another. Ang muna gani nga Acts chapter 20, naghahatag ini sa aton, sang isa sa pinaka-clear picture of that kind of fellowship. Ang muna gani nga si Apostle Paul, in context, nga si Apostle Paul diri sa Acts chapter 20, nagapreparar siya nga maghalin, kag sa sininga paghalin niya, ang mga Ephesian elders nga nag-upod sa iya, nagpangamuyo gani siya in verse 37, that ila pagani nga response gin-reveal diri kung ano sila nga tutuod nga Kristuhanon nga may ara sang tutuod nga Christian relationships. Makita mo dira, kung mabasa mo dira, ang ilang pag-ibi. In fact, ang ilang pag-embrace. Kaya bisan man sa ilang pag-igugma sa ilang ministry at the same time sa ilang minister. Kaya ini nga mga senaryo diri, naghahatag ini sa aton sang ihimplo or example sang tutuod nga fellowship. Now, si Apostle Paul, nakabaluman gani kita, nga siya mismo, he was a faithful minister to these Ephesian believers and this Ephesian church for about 3 years. Kaya during that time, he did not far more than to preach sermons. In fact, anong ginhimo ni Apostle Paul? He lived among the people. He taught them publicly. And from house to house, gingaan niya sang warning ang ining mga tao. Bisan man gani, may ana, nakaupod sila sa paghibi, they encourage one another, bisan sa tunga sa mga trials. Kaya gambal ni Apostle Paul, kag bisan man sa iyang ministry diri, nga padayon siya nag-proclaim nga mangin matuto mangining mga believers. And now, sa siniman nga chapter, sa Acts chapter 20, si Apostle Paul diri was on his journey to Jerusalem. Yes, fully aware gid siya nga pag-abot niya dito, most likely, mapriso siya kag he will suffer. And he called the Ephesian elders to Miletus for one final meeting. Ang kagining nga meeting, hindi niya organizational meeting. Hindi niya meetingan ang ilang kung anong strategy, kung sinong i-call, sinong blah, blah, blah, and so on. Kag ini nga meeting amunay, it was a simple kind of meeting. Knowing that they would probably never see each other again. Ang muna gani nga si Apostle Paul diri naghatag sang iyang final farewell message. Kag digin encourage niya ang ining mga katawhan to shepherd God's flock faithfully. Yes, nagwali siya sa sining mga katawhan. Ginatudluan siya sa mga doktrina and so on and on. Pero ang last niya nga pag-meet sa ila, ginpangamuyuan niya ining mga katawhan. That's why, brothers and sisters in the Lord, biblical togetherness is important because Christ-like love strengthens God's family kag nag-display ini sang reality of the gospel. So why is biblical togetherness is important? Allow me to give 3 reasons this morning. Number one, the first reason here is biblical togetherness builds genuine Christian love. Biblical togetherness builds genuine Christian love. Ano hambal diri sa verse 37? There was much weeping on the part of all. They embraced Paul and kissed him. Now, ining mga luha diri sa sining mga Ephesian elders were not tears of ordinary emotion. They were fruit of years of faithful ministry and genuine love to these people. Ang muna gani nga si Apostle Paul diri had not treated the church as a project. Wala niya gin-treat ang ining local church as project. He treat them as believers, as family, as human being. Ang muna gani nga he invested his life to them. He taught them patiently. Kung ano mga instruction niya halin sa pulong sa Diyos, gintudlo niya sa sininga church, local church. He taught them patiently. And He warned them. Kag He comforted them during trials. Kag ang kanami diri sa last nga part, sa ginhimo, before sila nagbabay, ang ginhimo ni Apostle Paul is this. He prayed for them. He prayed for them. Amo na gani abiyam ni Gugma, importante gid nga kita nga mga believers naga part sa ginatuwag nga togetherness because that's God's design. Therefore, why is it important? Because biblical togetherness builds genuine Christian love. Second reason is biblical togetherness strengthens God's family. Biblical togetherness strengthens God's family. Amo na gani nga ang church diri is repeatedly described in scripture as household of God. Kag kung mapamlandungan mo pagid ang ininga klase nga family, families become strong not because they never experience difficulties, hindi kitungod na budlayan sila, pero nangin stronger kag naga-strong ang ininga family of God because they remain committed to one another through every circumstance. So, amo na gani abiyam ni kung importante gid ang biblical togetherness. So again, why is biblical togetherness important? Because number one, biblical togetherness builds genuine Christian love. Secondly, biblical togetherness strengthens God's family. And thirdly, diri kita magatakop subungaga, that biblical togetherness displays Christ to the world. Biblical togetherness displays Christ to the world. Unang hambal ni Jesus Christ gani sa John chapter 13 verse 35, by this all people will know that you are my disciples if you have loved for one another. Kabalo kita nga ang kalibutan, nag-expect gina isang adlaw-adlaw nga tanan, isang division, selfishness, kag-conflict, di mala. Kag-rare gid katama, nga mga katawan sa sining kalibutan, nga nagahiusa, di mala. Bisan man gani sa aton nga panggobyerno, sa sining gani nga tinion, kadamo sang divisions. Amo na ganing abiyam ni Gugma, nga ang ining Christian community, nga gina-desire sang aton nga Ginoo, where people like you and me from different backgrounds but genuinely love one another because of the gospel. So Christian love becomes a powerful testimony to unbelievers. Kaya nga man, because it demonstrates that Christ truly changes lives. So muna gani nga importante man nga nagapamati kita sang sermon or wali, di bala? Pero attend kita sa mga special programs or siguro may ara kita sa mga celebrations and activities sa church, hindi man niya malain. But many, kagamuning kasubo, many listened to the sermon, attended special programs sa mga local churches naton, or siguro somebody invited people to attend their church. But you know what, amo niya eh? Kung wala nila na-experiensyahan ang authentic and genuine Christian love, at the end of the day, failure man kita gyapon. That's why, brothers and sisters in the Lord, every loving relationship inside the local church should point beyond itself to Christ. It should point to Christ because Christ first loved us. Kaya wala may nagyugma sa aton una, si Kristo Jesus mismo. So again, brothers and sisters in the Lord, biblical togetherness matters or important because it produces genuine love, strengthens God's family, and becomes a powerful testimony of Christ to the world. Ako niyo lagad, Pastor Zerdan Akar. Have a blessed day.
0: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

Welcome mga byan kag mga utod sa Ginoo sa aton programa Wonderful Words of Life. Ininyo alagad Pastor Tito Hope Batikadas, nagakalipay gid nga ang pulong sa Ginoo manggalabot naman sa inyong apuluyan kag gabay pa makabato naman kita sang pagpakamayo sa pulong sang Ginoo. Dalihawon gid ang Dios sa iyang pulong nga nagahatag gid sing dako nga pagtulun-an sa aton kabuhi. Padayunon naton atong pagtuon sa Ephesians 5:18-21 ang topic nga ginatigluhan naton, the evidences of a spirit-filled life. Sa liwat, basahon ko atong text sa magatakop kita sa sininga topic sa atong nga pagtuon. Ephesians 5:18-21. Ang pulong siya nagsiling and be not drunk with wine wherein is excess, but filled with the Spirit, speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord, giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ, submitting yourselves one to another in the fear of God. Gabay ang Ginoo, magapakamayo gid sang iyang pulong. So last time nakita naton diri ang evidence sang spirit-filled life, una gid our walk with the Spirit. Amo nang emphasize dira sa verse 18, no? Nga nagatudlo diri sa aton about control, completeness, consistency, compliance, command. And then sa nagaproceed kita sa ikaduha naton nga pagtuon about sang aton topic, the evidences of a spirit-filled life, hindi lang our walk with the Spirit. Ikadwa, aton man makita, our worship of the Savior. Nagkataong pagsiling da sa verse 19 kag 20, na muna ang manifestation sa aton kung kita napunan sa balanya Espiritu.

atong witness among the saints. Now, it seems to me that dealing with the Spirit of God and with the sovereign will of God are far easier than dealing with the people of God. Huh? Now, na-experience yan nyo man sa inyong pag-alagad sa Ginoo? Ha? Kung kisa, budlag itood ang pag-deal sa mga tao, no? With different personalities and background and races. So, sa bugay lang sa Ginoo, na kita bilang alagad sa Diyos, naka-minister kita sa mga lain-lain ng mga personalidad sa mga kauturan natin. So, ano ang butsing ganun diri sa pulong sa Ginoo sa aton? Okay? Now, silingsang isa diri ka poetry, to live above with saints we love, all want that be glory. But to live below with saints we know, now that's another story. Daw katao man sini nga pululungon. Kung baga abyan utol sa Ginoo, daw kaangay lang sa isa ka ambahanon na mabatian naton from time to time, where could I go? Okay? Ang second lines na gasiling, neighbors are kind, I love them everyone, we get along in the sweet accord. Now, ang punto naton diri sa paghatag sining illustration na abyan kagutod sa Ginoo, there are times when we seem to have a difficult time getting along with one another. Diba? I believe, tanantan ang experience sa sinini sa pag-alagdan sa iglesia, mga kauturan natun dira, mga satun nga pagkapuhi sa pagpadayon natin sa pag-alagad sa Ginoo. May mga experience agad kita dirin that we have a difficult time getting along with one another. However, when the Spirit of God is in control of our lives, He will produce this peace and harmony that sometimes believers can only sing about. Okay? Pero notice what the Spirit of God will do for those who are filled by His presence and power. We are told that we are to encourage one another. Amuna diri ang kaulugan sa atong text. Ginatudluan kita diri that we are going to be ano, encouraged one another. Amo na ang kabuhi sa isa ka Kristohano. Now we are told na ang Spirit sa Ginoo will cause us to sing psalms to one another. Ini nag-refer to the psalms of the Old Testament. No, ang punto diri abyan utod sa Ginoo mo ini that when we are walking in the Spirit, ang atong objective will be to help brother in his walk with God. Amo na ang punto diri. Kumbaga, we will be an encouragement to those who are around us. So this was the Spirit that filled a man named Barnabas. Inambalan kita that nagkadtugid siya sa lugar sa Antioch kaya nag-encourage sa mga tumulo dito na record din na sa Acts 11:22-26. So, sa sina nga punto abyan utod si Ginoo, makita mo bala nga si Barnabas naging blessing nga na-record sa Acts 11? Kay sa verse 24 sa Acts 11, ginambalan kita nga si Barnabas was filled of the Holy Spirit. In fact, iyang real name amo si Joseph sa Acts 4:36. But he was given the nickname Barnabas by the apostles. So the name Barnabas, it means son of consolation or son of encouragement. So katahom sang example diri sa kabuhi ni Barnabas, na the Spirit of God worked in this man that he was a blessing in the lives of other believers all around him. O abyan utod sa Ginoo, may the Lord help us to be an encouragement. No? No, kung kita mapunan sa brand ng Espiritu,
He will work through us to produce

Just encouragement for others. Amoy na abyan utod. I hope amo ni aton himuon. Sa dalayo naton pag-alagad sa Ginoo. Bantayan tang isa ka tao nga permilang naga-discourage sa bulaton sa Ginoo. Ha? Budlay na mga tao nga pag-aupdan. Budlay na sila nga klase ng mga tao. Kung magsubo ang isa ka person sina, that person is not walking in the power of the Holy Spirit. So I hope nga as we continue sa pag-alagad sa Ginoo, we encourage one another. What else? Edify one another. Okay? Edify one another. Amuning isa sa aton witness sa mga kauturan. Not only encourage one another, but edify one another. Amuning siling sa aton text, we are told to sing hymns to one another. Agkagini nag-refer to songs that are filled with religious content. Kumbaga, ang whole point being that we are to be active in helping one another grow in the Lord. Amuni ang gintudlo sa pulong yun sa Diyos. Hindi nga aton itir ang another believer down. No? Hindi amuna ang dapat himuon sa isa ka Kristwanon. Kay gintawag kita sa Ginoo to build one another up in the Lord. That is very clear sa Romans 14 verse 9 and 1 Thessalonians 5:11. So amoy ni ang ginatudlo diri sa verse 19 to 21, our witness among the saints. Encourage one another, edify one another, what else? Exhort one another. Kag si Paul, naghambal siya about spiritual songs. And this refers to the song of the heart. It has the idea of us coming together for worship. And when we do, doing our voices together in praise to the Lord who died for us and redeemed us by His grace. Ang idea, diri abyan utod si Ginoo, amoy ni ang aton public worship. Kaya aton public worship should be an outward reflection of what God is doing in our hearts. So that when we come together, let the inside come to the outside. Kung baga kita mag-exhort one another, mag-ligunanay kita, strengthening one to another sa aton walk dira sa Ginoo. That's why we should never be ashamed of everything we have sa aton public worship. Kinanglanon gid nga ara sa aton ng encouragement gid sa isa kag isa. So mo ini ang gitudlo sa pulong sa Ginoo diri kag katapusan, not only edify one another, not only encourage one another, edify one another, exhort one another. Ang katapusan diri is exalt one another. So finally, sa verse 21, din kuman kita dira to submit ourselves one to another. Kag ano ang butsing anon dira? Well, ang word niya submitting is a military term. It means to fall in a rank under another. So, may arat risang thought concerning submitting to our leaders. Pero ang primary idea diri nga luwag na paintindi ni Paul sa aton, that God's people must learn to put everyone else ahead of themselves. Kung baga nga abyan utod si Ginoo, since ari na kita sa katapusan ng panag-un, ginalabugay kita sang aton kaway. Kaya grabe gid ang pagtingwa sa atong kaway nga maguba gid ang iglesia. Maguba ang aton mga relasyon. Pero sa liwat, ang pulong sa Ginoo nagatudlo diri sa aton. Nga amuni dapat ang pangsinalayo sang kabuhi sang Kristwanon. Amuni ang aton nga witness sa kada isa sa aton. Aton testimony nga mahimayan ang Ginoo sa aton nga pagpangalagad. Hindi kita dapat mag-compromise abyan utol sa Ginoo. O kasubo,
sa madamo ng mga kaiglesyanan kag mga Kristuhanon nag-abot sa punto nga wala nag-iintindihanay. Gani sa liwat, balikan natin ang pulong sa Ginoo nga ang spirit-filled person mamanifest kid ang character ni Jesus Christ sa iyang kabuhi. Hindi man natin ma-perfect aton kabuhi, but as much as possible, consistent kita sa aton relationship sa iya. Kag i-allow natin ang pulong sa Ginoo magtudlo, magsabdong sa aton, kag magakabuhi kita ayon sang kabubuton sa aton Ginoo. Sa liwat, salamat sa pulong sa Diyos aton nakita. Dari kang natunan, dalayawon gid ang Diyos sa iyang pulong, kag ginbalik ni gid naton ang himaya tanan sa iya. Salamat limot sa inyong pagpamati. Ang Ginoo magapakamayo sa aton tanan. Damong salamat.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Abyan kagutod si Ginoo, magpamati kita subong sa ang pulong sang Diyos. Ang inyo adlaw-adlaw nga pagbasa sa Biblia sa Iligaynon, kaupod ang The Bar Audio Bibles nga nagahatag sang pulong sang Diyos sa tingog nga mahangpan kag maintindihan sang tagsa.
3: Ang nahauna nga libro sang Kronika, Chapter 5. Ang mga kaliwat ni Reuben. Si Reuben amo ang kamagulangan nga anak ni Israel. Pero tungod kay nagapakighilawa siya sa isa sa mga asawa sang iya amay, ang iya kinamatarong bilang kamagulangan ginhatag sa mga anak ni Jose nga iya utod. Gani, wala siya na lista sa listahan sang ila mga kaliwat bilang kamagulangan ni anak. Kagbisan gamhanan si Judah sang sa iya mga utod, kag ang pangulo naghalin sa iya tribo ang kinamatarong bilang kamagulangan ginhatag kay Jose. Amo ini ang mga anak nga lalaki ni Reuben nga kamagulangan ni Israel. Si Hanok, Palo, Hezron, kag Carmi. Amo ini ang mga kaliwat ni Joel. Si Shemaya, Gog, Shemi, Mikas, Riaya, Baal, kag Bera. Si Bera ang pangulo sang mga kaliwat ni Reuben sang ginbihag sila ni Haring Tiglat-Pileser sang Assyria. Amo ini ang mga parinte ni Bera nga nalista sa listahan sang ila mga kaliwat suno sa ila tribo. Si Jel ang pangulo, si Zacarias kag si Bela nga anak ni Azaz. Ining si Azaz anak ni Shema kag apo ni Joel. Ini nga mga kaliwat ni Reuben nag-istar sa lugar halin sa Aruwer hasta sa Nebo kag Baal Mion. Kag tungod kay nagdamo ang ila kasapatan didto sa Gilead, nag-istar sila hasta sa east sa higad sang disyerto pakadto sa suba sang Euphrates. Sang si Saul ang hari, nagpakig-away sila sa mga Hagarnon kag napirdi nila ini. Ginsakop nila ang mga ginaistaran sang mga Hagarnon sa bilog nga east sang Gilead. Ang mga kaliwat ni Gad. Nag-istar ang mga kaliwat ni Gad sa kadutaan sang Bashan nga sunod sa kadutaan nila ni Reuben hasta sa Salika. Amo ini ang mga kaliwat ni Gad. Si Joel nga amo ang pangulo sa Bashan, ang sunod sa iya amo si Shapham, dayon si Janay kag si Shaphat. Ang ila mga pariente suno sa kada pamilya amo sila ni Mikael, Mesholam, Sheba, Joray, Jakan, Zia, kag Eber. Pito sila tanan. Sila ang mga kaliwat ni Abihael nga anak ni Hori. Ining si Hori anak ni Jaroa, kag apo ni Gilead, kag apo sa tuhod ni Mikael. Ining si Mikael anak ni Jeshishai, kag apo ni Jado, kag apo sa tuhod ni Buz. Si Ahi, nga anak ni Abidel, kag apo ni Guni, amo ang pangulo sang ila mga pamilya. Nag-istar sila sa Gilead, didto sa Bashan, kag sa mga baryo sa palibot sini, kag sa bilog nga palahalban sang Sharon. Ini sila tanan na lista sa listahan sang mga kaliwat sadtong tion sang paghari ni Jotam sa Juda kag ni Jeroboam sa Israel. May 44,760 kasoldado sa tribo ni Reuben, Gad, kag sa katunga sang tribo ni Manase. Ginhana sila para sa inaway kag maayo sila magamit sang mga taming, espada kag pana. Nagpakig-away sila sa mga Hagarnon, Jetornon, Nafishnon, Kagnodabnon. Nagpangayo sila sang bulig sa Diyos, sang nagpakig-away sila, kaginsabat sang Diyos ang ila pangamuyo tungod kay nagasalig sila sa iya. Gani ginpadaog sila sang Dios sa mga hagarnon, kag sa tanan nga kadampig sini. Ginpanguha nila ang kasapatan sang mga hagarnon, 50,000 kakamel, 250,000 kakarnero, kag 2,000 kadangki. Ginbihag man nila ang 100,000 katawo, kag madamo ang ila ginpamatay tungod kay ginbuligan sila sang Dios sa pagpakig-away. Kag ginistara nila ang mga lugar sini, hasta sang ginbihag sila. Ang katunga nga tribo ni Manase. Madamo gid ang katunga nga tribo ni Manase. Nag-istar sila sa kadutaan halin sa Bashan pakadto sa Baal Hermon, Sener, kag bukid sang Hermon. Amo ini ang mga pangulo sang ila mga pamilya. Si Efer, Eshi, Eliel, Azrel, Jeremias, Hodavia, kag Jadiel. Mga maayo sila nga mga soldado kag bantog nga mga pangulo sang ila mga pamilya. Pero hindi sila matutom sa Dios sang sa ila mga katigulangan, kundi nagsimba sila sa mga Dios sang mga katawhan nga ginlaglag sang Dios sa sadto nga duta. Amo ina kun nga a ginbuot sang Dios sang Israel nga salakayon sila ni Haring Pul sang Assyria, nga amuman si Tiglat-Pileser. Ginbihag ni Paul ang mga tribo ni Reuben, Gad, kag katunga sang tribo ni Manase, kag gindala sa Hala, Habor, Hara, kag sa suba sang Gozan, nga sa diin didto sila hasta subong. Ang nahauna nga libro sang Kronika, Chapter 6. Ang mga kaliwat ni Levi nga mga pare. Amo ini ang mga anak nga lalaki ni Levi. Si Gershon, Kohat, kag Merari. Ang mga anak ni Kohat, amo sila ni Amram, Ezhar, Hebron, kag Uzziel. Ang mga anak ni Amram, amo sila ni Aaron, Moises, kag Miriam. Ang mga anak ni Aaron, amo sila ni Nadab, Abihu, Eleazar, kag Itamar. Si Eleazar, amay ni Finehas, si Finehas, amay ni Abishua, kag si Abishua, amay ni Buki, si Buki, amay ni Uzi, si Uzi, amay ni Zerahia, kag si Zerahia, amay ni Merayot, si Merayot, amay ni Amaria, si Amaria, amay ni Ahitub, kag si Ahitub, amay ni Zadok, si Zadok, amay ni Ahimaaz, si Ahimaaz, amay ni Azareya, kag si Azareya, amay ni Johanan, si Johanan, amay ni Azareya, nga amo ang pangulo nga pari sa templo, nga ginpatindog ni Solomon sa Jerusalem. Si Azareya, amay ni Amaria, si Amaria, amay ni Ahitub, kag si Ahitub, amay ni Zadok, si Zadok, amay ni Shalom, si Shalom, amay ni Hilkia, kag si Hilkia, amay ni Azareya, si Azareya, amay ni Seraya, kag si Seraya, amay ni Jehozadak. Si Jehozadak nga ini, naupod sa mga bihag, sang ginpabihag sang Ginoo ang mga taga-Juda, kag taga-Jerusalem kay Nebukadnezar. Ang mga kaliwat ni Levi nga mga Leveta. Ang mga anak nga lalaki ni Levi, amo sila ni Gershon, Kohat, kag Merari. Ang mga anak ni Gershon, amo si Libni, kag si Shimi. Ang mga anak ni Kohat, amo sila ni Amram, Ezhar, Hebron, kag Uzziel. Ang mga anak nga lalaki ni Merari, amo si Mali, kag si Mushi. Amo ini ang mga pamilya sang mga Leveta nga ginlista suno sa ila mga katigulangan. Sa mga kaliwat ni Gershon, Libni, Jahat, Zima, Joa, Edo, Zera, kag Jeteray. Sa mga kaliwat ni Kohat, Aminadab, Kora, Aser, Elkana, Ibiasaf, Aser, Tahat, Uriel, Uzeya, kag Shaul. sa mga kaliwat ni Elkana, Amasai, Ahimot, Elkana, Zophai, Nahat, Eliab, Jeroham, Elkana, kag Samuel. Ang mga anak ni Samuel amo si Joel, ang kamagulangan, kag ang ikaduha amo si Abiya. Sa mga kaliwat ni Merari, Mali, Libni, Shimei, Uza, Shimea, Hagia, kag Asaya. Ang mga musikero sa templo. May mga tawo nga gintugyanan ni David sa pagkanta kag pagtukar sa balay sang Ginoo sa tapos masaylo didto ang kahon sang kasugtanan. Nag-alagad sila paagi sa pagkanta didto sa tulda nga simbahan nga ginatawag man nga tulda nga ginapakigkitaan. Hasta sa tion nga napatindog ni Solomon ang templo sang Ginoo sa Jerusalem. Ginhimo nila ang ila buluhaton suno sa mga pagsulundan nga ginpatuman sa ila. Amo ini sila ang mga nag-alagad upod sa ila mga anak. Si Heman nga musikero nga kaliwat ni Kohat. Si Heman anak ni Joel. Si Joel anak ni Samuel. Si Samuel anak ni Elkana. Si Elkana anak ni Jeroham. Si Jeroham anak ni Eliel. Si Eliel anak ni Toa. Si Toa anak ni Sof. Si Sof anak ni Elkana. Si Elkana anak ni Mahat. Si Mahat anak ni Amasai. Si Amasai anak ni Elkana. Si Elkana anak ni Joel. Si Joel anak ni Azareya. Si Azareya anak ni Zephaniah. Si Zephaniah anak ni Tahat. Si Tahat anak ni Aser. Si Aser anak ni Ebiasaph. Si Ebiasaph anak ni Kora. Si Kora anak ni Ejar. Si Ejar anak ni Kohat. Si Kohat anak ni Levi. Si Levi anak ni Israel. Si Asaph nga kaliwat ni Gershon. Siya ang primero nga kabulig ni Heman. Si Asaph anak ni Berekia. Si Berekia anak ni Shimea. Si Shimea anak ni Mikael. Si Mikael anak ni Baseya. Si Baseya anak ni Malkia. Si Malkia anak ni Etni. Si Etni anak ni Zera. Si Zera anak ni Adaya. Si Adaya anak ni Etan. Si Etan anak ni Zima. Si Zima anak ni Shemi. Si Shemi anak ni Jahat. Si Jahat anak ni Gershon. Si Gershon anak ni Levi. Si Itan nga kaliwat ni Merari. Siya ang ikaduha nga kabulig ni Heman. Si Itan anak ni Keshi. Si Keshi anak ni Abdi. Si Abdi anak ni Maluk. Si Maluk anak ni Hashabeya. Si Hashabeya anak ni Amaziah. Si Amaziah anak ni Hilkiah. Si Hilkiah anak ni Amzi. Si Amzi anak ni Bani. Si Bani anak ni Shemer. Si Shemer anak ni Mali. Si Mali anak ni Moshe. Si Moshe anak ni Merari, kag si Merari anak ni Levi. Ang ila kapareho nga mga Leweta ginhatagan sang iban nga mga buluhaton sa tulda nga ginapakigkitaan ang balay sang Dios. Pero si Aaron kag ang iya mga kaliwat amo lang ang ginhimo nga mga pari. Sila ang nagahalad sa halaran sang halad nga ginasunog kag sa halaran sang sulunugan sang insenso. Kag sila man ang nagahimo sang iban pa nga buluhaton nga may kaangtanan sa labing balaan nga lugar. Nagahalad sila para matubos ang mga Israelinhon sa ila mga sala. Ginahimo nila ini suno sa tanan nga ginsugo ni Moises nga alagad sang Dios. Amo ini ang mga kaliwat ni Aaron: si Eleazar, Phinehas, Abishua, Buki, Uzi, Zerahiah, Merayot, Amaria, Ahitub, Zadok, kag Ahimaaz. ang mga duta sa mga kaliwat ni Levi. Amo ini ang mga lugar nga ginhatag sa mga kaliwat ni Aaron nga halin sa lahi ni Kohat. Sila ang una nga ginhatagan sang duta paagi sa paggabot-gabot. Lakip sa sini nga mga lugar amo ang Hebron sa Juda kag ang mga palahalban sa palibot sini. Pero ang mga kaumahan kag ang mga baryo sa palibot sang Hebron ginhatag kay Caleb nga anak ni Jephunne. Gani ginhatag sa mga kaliwat ni Aaron ang masunod nga mga lugar, lakip ang mga palahalban sini. Hebron, ang dalangpan nga banwa. Libna, Jeter, Eshtemoa, Helen, Deber, Ashan, Juta, kag Bet Shemesh. Kaghalin sa duta sang tribo ni Benjamin, ginhatag sa ila ang Gibeon. Geba, Alimet, kag Anatot. Lakip na ang mga palahalban sini. 13 tanan kabanwa ang ginhatag sa sinining mga kaliwat ni Kohat. Ang nabilin nga mga kaliwat ni Kohat ginhatagan sang 10 kabanwa paagi sa paggabot-gabot halin sa kadutaan sang katunga nga tribo ni Manase. Ang mga kaliwat ni Gershon, suno sa kada pamilya. Ginhatagan sang 13 kabanwa halin sa mga tribo ni Isakar, Asher, Naphtali, kaghalin sa katunga sang tribo ni Manase sa Bashan. Ang mga kaliwat ni Merari, suno sa kada pamilya, ginhatagan sang 12 kabanwa halin sa tribo ni Reuben, Gad, kag Zebulon. Gani, ginhatag sang mga Israelinhon sa mga kaliwat ni Levi ang ini nga mga banwa kag mga palahalban sini. Ginhatag sa ila paagi sa paggabot-gabot ang nasambit ng mga banwa nga halin sa tribo ni Juda, Simeon, kag Benjamin. Ang iban nga mga kaliwat ni Kohat ginhatagan sang mga banwa halin sa tribo ni Ephraim. Ginhatag sa ila ang Shechem, ang dalangpan nga banwa sa kabukiran sang Ephraim. Gezer, Jokmiam, Bethoron, Ayalon, kag Gat Rimon, pati na ang mga palahalban sini. Ang iban pagid nga kaliwat ni Kohat ginhatagan sang ila kapareho nga mga Israelinhon sang mga banwa halin sa katunga sang tribo ni Manase. Ang ginhatag sa ila amo ang Aner, kag Biliam, pati ang mga palahalban sini. Ang mga kaliwat ni Gershon ginhatagan sang masunod nga mga banwa halin sa katunga sang tribo ni Manase. Golan sa Bashan, kag ang Ashtaroth, pati ang mga palahalban sini. Halin sa tribo ni Isakar, Kedesh, Dabirat, Ramot, kag Anem, pati ang mga palahalban sini. Halin sa tribo ni Asher, Mashal, Abdon, Hokok, kag Rehob, pati ang mga palahalban sini. Halin sa tribo ni Naphtali, Kedesh sa Galilea, Hamon, kag Kiriataim, pati ang mga palahalban sini. Ang nabilin ng mga kaliwat ni Merari, ginhatagan sang masunod nga kadutaan. Halin sa tribo ni Zebulon, Jokneam, Karta, Rimuno, kag Tabor, pati ang mga palahalban sini. Halin sa tribo ni Reuben, sa tabok sang suba sang Jordan, sa east sang Jericho. Bezer sa may disyerto, Jaza, Kedemot, kag Mifaat, pati ang mga palahalban sini. Kaghalin sa tribo ni Gad, Ramot sa Gilead, Mahanaim, Heshbon, kag Jazer, pati ang mga palahalban sini.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

Isa naman kamayong adlaw sa inyo mga utod kag abyan. Sa inyo gin nga pagsunod sining aton palatuntunan, ang Hour of Hope. Sa gyapon ginadala ini sa inyo sang Hinubaan Baptist Church. Kagkaupo ninyo si Pastor Daniel Salcedo. Of course, mga utod kag mga abyan naton, padayon nga nagapangamuyo kag nagasakdag sining programa. Sa liwat nagaagdagid kita sa inyo mga questions kag mga prayer request ninyo. Padala lang kamo sa amon numero 0919-228-2263. Ginoo kag langit no namon nga Dios, salamat sa liwat sining kahigayunan nga ang imong mga pulong matudlo naman namon sa kahanginan. Kag nagasigahom kami nga ang kaalam, ang gahom kag ang kasidla nga nagalin sa imo, isang kap ginimo sa imo nga mga manugwali. Nasubong man amay buksi ang mga tagipusoon sa amon mga utod nga nagapamati, pero mera bes nga sa kaluwasan nga makadangat gid sa paginulsol kag magtuo magbaton kay Kristo nga ila manaluwas. Kag subong man amay ang mayara nga nagabugnaw ang ila kasing-kasing sa pagalagad, ikaw man Ginoo maga panghikot sini tanan. Kag magapabalik sa ila Ginoo sa mainit nga pagalagad. Padayon kag Ginoo sa pag-provide sang makinanglanon sa amon mga utod, sang pag-permit na sang healing sa ila mga balatian. Kag subong man paghatag kaalam kag pagtuytoy damo mga lubrahon, pagsangkap sa amon sini, kag subong man Ginoo paglikaw sa amon sa mga padihot sang panulay, nga makasala kami ka magpalayo kami sa pagalagad. Gamitang amon panaksi, nga amon kinabuhi, nga maghambal sang paglaom na hanungod gid kay Kristo Hesus. Amon ni amon pagtugyan Ginoo usay mo, in Jesus name. Amen. Well, mga utod, isa diri ka classic nga dinala ng aton pagatandugon sa may John chapter 21. Kaya nga aman, mga utod, ang ginbiyaan aton nga dinalan dito sa kay David, nagsugata man siya sang pinakamadalom niya nga parte sang iya nga pagkinabuhi. To the extent, nagalaragway dito nga si David, nagginawi siya nga daw hindi na bala, normal in the sense sa pagtulok sang iban nga mga tao. Lamang nga masalbar niya ang iya kaugalingon gikan sa walay untat kag mabangis nga paghingamot ni King Saul. But anyway, ang kamatuoran amo ini nga sa mga sirkumstansya sa aton kinabuhi, may mga tinion nga ang Ginoo nagatugot sa aton mga eksperyensya nga makaagi kita sang kabudlayan, makaagi kita sang kadudulman, madalom, kadaw confusing ang mga sitwasyon. Hindi nga sa diin i-destroy ang aton confidence sa Ginoo, hindi nga sa diin mangin malain kita abi, kundi nga magamabakod pagid kita, magamaligon sa aton pagtuo, magamalapit pagid kita sa Dios, mangin manami pagid nga talan-aw naton kinabuhi sa mga tao, kag mangin blessing pagid kita sa iban. Ang but na kun sing ganon nga ang aton pagginawi utod, magahatag sang glory sa Ginoo nga nagtawag sa aton sa paglaom kag subong man sa pagalagad. Na mga discuss kita sang tinaga nga discouragement sa sinigid nga aton pagtuon. Nagasiling ang pulong. John chapter 21. After these things, Jesus showed himself again to the disciples at the Sea of Tiberias. And on this wise showed he himself. There were together Simon Peter, Thomas called Didymus, Nathanael of Cana in Galilee, and the sons of Zebedee, and two other disciples. Simon Peter said unto them, I go a fishing. They say unto him, We also go with thee. They went forth and entered into the ship immediately, and that night they caught nothing. Utod, ang nagapalibot sinay na nga sirkumstansya mo ini. Ara sa lakas nga pagkalanusbo or discouragement ining mga apostoles or disipulo diri. Nagunisipo naton, of course, ara si Simon, si Thomas, si Nathaniel, tatlo, dua kabata ni Zebedee, lima, and two other disciples. Pito sila. Kag nanghagad si Peter, mangisda ko. Kag of course, nagupod sila sa iya. Bilog nga gabi, purte ila pangisda. Huwag gid sila sang nakwa. And literally, gintanaw na ako ng tinaga nga caught nothing. As in, wala gid, bisan gamay lang ang isda. Amo na mga utod. Now, nakita na akong diri ang ginasiling na ton nga discouragement. Tungod man, of course, sang natabo abi sa ila dito.
they expected nga si Ginoong Hesus gidya among ilang Mesiyas nga maga-deliver sa ila sa pagbigos sang foreign domination, kagsubong man sa paghatag sa ila sang kadalagan sa ila mga kaaway, kag sa paghatag sa ila sang kalinong kag kauswagan. Apang wala ini matigayon. Nagtapos si Ginoong Hesus sa makahuluya nga kamatayon dito sa cross sa Kalbaryo. Kag madamo nga nagsiling nga nabatian na sining mga disipulo nga nabano sa Ginoong Hesus, apang hindi sila kumbinsido. Amutong ang bersikulo 1, nagsiling ang pulong, "After these things Jesus showed himself again to the disciples at the Sea of Tiberias." Mga utod, napunan sang kadulom, napunan sang pagkahalanusbo, kag of course discouragement ining pito diri ka mga disipulo ni Ginoong Hesus. Kagamuna kun kaisa sa aton bala nga mga tumuloo, may sala-sala man kita, kay kun aton nga usisaon, ini sila ni Simon, ni Thomas, ni Nathaniel, kun sa aton pa, sa aton modern terms, subong mga pastor ini, mga manugpangabudlay. Gisa may sala man kita nga mga mimbro, nga akadamo sa mga manugpangabudlay, nga naga experience sa discouragement. Kabalo ka mo kung anong contribution mo kag nakon ng mga membro, why mo sila ginapangamuyuan? Gusto? Nga nagasufre kung kaisa ang mga manugpangabudlay sang discouragement. Kaya imbes ang mga membro maghatag sa encouraging words nga pastor naga-pray ako sa imo, pastor naga-ayo ako sa Ginoo nga pakamayuhon ka ang imo panimalay, ang aton ministry, kasubuman ikaw, personally sa imo nga pagtuon sang pulong sa paglakat upod sa Ginoo kag sa pagwalis ni ginapangamuyuan ta ikaw nga magmadinaugon. Hindi na mabatian sa mga manugpangabudlay. Although ti of course kun ako inyo pamangkuton, wala gyud man ko yag paabot nga ginasulisit ko gid abi nga mabatian sa mga tawo. Apang salamat subong nga kita nagawali sa kanginan sa malawig na nga panahon. Kadamo sa nagatext sa aton ka nagasiling pastor, salamat sa pulong nagapangamuyo gid ko adlaw-adlaw sa inyo. Kagkabalo ka mo, anong epekto sa akon kasing-kasing sina? Nalipay ko. Nakaangkon ako sang bag-o naman nga kusog. Kagdagatulod pagid ina sa akon, sang hangkat nga tuduhan ko pagid pangamuyo, tuduhan ko pagid tuon sang pulong, kagsubong man magobserbar sa pagkinabuhi adlaw-adlaw sa mga tawo, kag sa lakat sang panahon, kag i-relate ini nga wali, agun nga sa diin makakonek ka mo, makarelate ka mo sa sining pagtuon naton sang pulong sang Ginoo adlaw-adlaw sa kahanginan. Amen. Amo na biyan, hindi bala? Masiling ka nga daw nagpalayo na gid ang mga haligi taanay sa simbahan sa pag-alagad. May contribution ka. Pamangkuton ko ikaw. Magkabay pangaanas kita makasabat. Nakapangamuyo ka bala sa sining manong pangabudlay? Nakapangamuyo ka bala sa sining aton mga missionaries? Nakapangamuyo ka bala sa aton mga diakono? Nakapangamuyo ka bala sa aton mga evangelist? Nakapangamuyo ka mo bala sa aton mga leaders ng councils? Kinanglanon sila sa aton pangamuyo. Tikon wala utod, may contribution ka. Kung sa isa ka, tion sa ila kinabuhi, nagbugnaw sila sa pag-alagad. Nang masapwa na akong dire, nga ang tumuluo kung kaisa naglambot sa aton ang discouragement. Tungod kay nadula tabla ang insakto nga focus sa pag-alagad. Amo na obyan, paano ko nakasiling sina? Ining si Simon, si Thomas, si Nathaniel, kag mga kabataan ni Zebedee, kabalo ni sila. Sang gintawag sila sang Ginoo, harap-harapan, ginsingganan sila sang aton manuluwas, sumugod karon, magapangisda na kamusang tawo, hindi ya kaysang literal nga isda. "I will make you fishers of men from now on. You will catch men and not fish," literally. Nahangpan man sa Ginoo nga ang ilang pagkinabuhi sang nagbirmiro pa silang gintawag sa Ginoo, ti dependent gid man sa pagpangisda. Ti amo nang una nga rason. Nga alaga ka discourage kita. Kay lain-lain to ang mga bagay nga ginaubra naton magluwas sa prioridad gid nga relasyon ta personal sa aton manluwas. Amen. Kag subong man sa aton panimalay kag hilikoton sa pag-alagad. Ginbutang ginako na nga pasunod. Una gid yang Ginoo, musunod ang aton panimalay kag subong man ang pag-alagad naton.
Balo ka mo. Kung hindi tayo maayos aton adlaw-adlaw nga personal sa Ginoo, mangin wala kita gahom. Matuo di na. Kulang ka na pangamuyo, kulang ka na sa pagtuon sang pulong sang Ginoo. Ti anong ihambal mo sa mga tawo nga nagapaabot nga tudluan mo sila sang pulong sang Ginoo? Husto? Ikadawa, okay. Uking imo relasyon to abi sa Dios, pagkatapos na pabayan mo naman imo panimalay, hindi na gyapon mayo. Hindi bala? Kadamo na sang mga tawo nga nadala mo sa tiilan sang Ginoo, pila lang kabilog ng mga tawo sa imo balay, puro patanan infierno. I am speaking sa hyperbole nga ginasiling, ha? Hindi bala? Kadamo ka na sang na personal nga na-deal sa Ginoo, tatlok bilog imo bata, wala mo pa sila ma soul winning kung sa aton pa, kag natudluan sa pulong sa Ginoo, kag nadala sa tiilan sa aton Diyos. Hindi bala? Tinamis na to ng tuduod, gid, nga pasunod o kung prioridad sa ministry. Ang muna nga may namangkot sa akon one time, niya pastor, kung ikaw magrado abi sa kay Noah, madinaugon ay hanang iya ministry sa tapos sang 120 katuig na testimony sa pagwali sa mga tao, kagsubong man sa pagtuman to sang kabubuton sang Ginoo nga naghimo sang arka, way gisa nagpati sa iya. Kay ang naglambot sining impression sining tao nga namangkot sa akon nga failure si Noah. Nawabyan, tandaan naton, wala kita yaga open sang pangunahuna kagkasing-kasing sang tao nga sa diin, ibuyok naton sila sa pag-alagad. Iyan ay isang balaan nga espiritu. Ang aton nga bahin amo lang pag-share sang aton testimony, pag-share sang pulong sang Ginoo kag sa pagpangamuyo sininga tawo. Hindi bala kun sa sininga mga tawo. Ti sa pila ka tuig nga pagwali na Noah, nadala niya ang iya asawa. Ang tatlo ya ka mga kabataan kag subong man ang tatlo ya ka mga umagad. Ti kun garduhan naton sila sa prioridad nga nagasiling unahon ng Dios aton panimalay kag pagkatapos iban nga mga tawo, perfect. Si Noah. Wala sang nabilin sa iya panimalay. Naluwas sila tanan. Na-convince sila. Malapit sila kay Noah sa personal nga testimony niya kag paglakat niya sa Ginoo. Amo na abyan, nagalambot sa aton ang discouragement kay nga ama na dula na naton ang focus tas pag-alagad. Kundi hindi na to yung aton nga ginahimo kag kung ano-ano na mga kaabyanan. Balik kita sa basic. Pangamuyo, makapaligo na sa imo kag sa akon. Sa aton tanan nga tumulo ay kadua, pagtuon sang pulong, nagapakighambal ang Dios sa aton, makakuha kita instruction kag encouragement adlaw-adlaw gid. Kag of course sa pagtuon ta sang pulong, magamit nato na sa pagpakig-away naton sa temptation sa kinabuhi, di bala? Ginapicture ang pulong sang Ginoo nga espada nga duwa sang sulab. Kag subong man makabulig man kita sa iban, magamit nato ang pulong nga maghatag sang pagpaligon, sang pag-encourage, kag subong man sa pagsaway. Kaga subong man sa pagtudlo sa ila sa paglaom ng yara kay Kristo. Amen. Di amoy ni, nadula nila ang focus sa pag-alagad. Number two, of course, why gid di sino mention nga, pag hinagaray nila, una-una gid si Pedro, ngisda ko. Why ginagsiling ng ano, mga muyo tanay? Tugyan tani sa Ginoo? Kung sa aton pa bala, sa moderno ta nga setting, abi? Let's pray for it. Let's ask God for guidance. Then let's see what will happen. Why? Dayon lang nila sugbo mga utod sa dati nilang gawi. Of course, nag-backslide sila na di. Kaganong natabo, wala gid sila kwa. Abyan kag-utod na kun. Kung nagasampi na sa aton ang temptasyon sang pagkabugnaw, kag nadula na kita sang focus, hindi lang magkahuya pag-admit. Sa Ginoo na sa tanan, Lord, dugabugnaw ko haw sa pag-alagad. Dunudula ko ng focus ko sa pag-alagad daw. Ngang himuhimaya ang kalag sa mga tao pagpaligoon sa mga tumuluo na subong man ang paghibalo sa imupagi sa mga pulong, ipabalik ako. Kaya hindi magkahuya nga magsambit sinasamon. Pastor, pangamuyui ko, kinunanggapalayon ako sa Ginoo. More than willing ako nga magpangamuyo sa imo. Amen. Well, paalam kita na eh. Duga nga natin sa masunod. Pastor Dan Salcedo para sa Hour of Hope upon Sinubaan Baptist Church. Maayong adlaw sa inyo nga tanan.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: Mag-amba sa pagdayaw sa Ginoo kag ibantala ang iya pulong. Upod kita sa pagsalmo.
1: Moinga gagit sa aton mga kauturan, hindi naman ang inyo kubus nga alagad. Pastor Ricky Calupis ng True Life Missionary Baptist Church, Mapa Antipolo, Pontevedra. Naghambal sa inyo sang mayong aga. Good morning, gid, sa aton mga kauturan nga nagapamati subong sa tagsa-tagsa nilang kapanimalay. Subuman sa aton mga kauturan nga nagapamati sa ilang mga radio station. Subuman sa ilang mga cellphone. Kag subuman nag-travel subong ng mga pastor kag mga kauturan nato nagapamati kung isa makibot kay ay nagapamati ko sang imong programa Pastor Ricky, no? So thank you gid sa mga kauturan nato nga nagapamati sa ining programa sa Radio DYBS. Thank you gid kag to God be the glory. Subuman, good morning gid sa aton mga kauturan dira sa MAPA. Nagapasalamat gid ko sa mga members labi na gid, no, sa mga kauturan nato sa brotherhood. Thank you gid brother Nini Pacheco. Salamat gid sa inyo na help kag sa mga Pacheco family dira sa may sa aton mga member, no, sa MAPA. Salamat gid sa pagtinlo ninyo kay brother Macmac, kay brother Panoy, kay Sister Rowena. So thank you gid, no, sa inyong nga pag-help sa pagpaninlo kay tungod ay ang aton nga simbahan dira na bahaan kag nagsulod gid ang mga tubig kag ang mga balas, no, madamo sang na basa dira sa aton simbahan. Thank you gid sa inyong bulig kag salamat gid sa inyong mga bulawanon nga tagipusoon. Napasalamatan ko gina kag ginabalik ko na sa Ginoo ang Ginoo gid magapakamaayo sa inyo tanan. So thank you gid sa tanan nga members. So buwan nagapasalamat man ko sa mga kauturan naton dira sa nato. Thank you gid, no, mga sa palabuto naton nga anniversary this coming third Sunday of July, no, ara kita dira ang aton anniversary ang True Life, no, maging 6 years na kita. So dalayaon ang Ginoo sa kabuhi man sa mga kauturan naton nga mga brotherhood, no, dira sa MAPA sa may mailom sa nagligad, no, nagfellowship ang brotherhood kag nagjoin man ang MAPA, to God be the glory, no, biskan apat kami nagpalakat kami ya kay ang iba naman nga brotherhood may obra man, so hindi nila mabayaan nilang obra kay ilan iya sa ila panimalay, okay? So we're so happy nga nagjoin kita kag nagfellowship kaupod sa mga kauturan sang Bimani Brotherhood. To God be the glory kay Pastor Binji. Salamat gid kag subuman sa brotherhood sang Tangub na nag-help gid, no, nga madayon ang brotherhood fellowship dito sa Mainom. Kag wala gid ni laging pabayan si Toto Binji, no? Salamat gid kag amo niya ang mga tagipasuon sa mga brotherhood, no, sang Tangub. Kag maayong aga gid sila nga pastor. Pastor Bert, thank you gid, no, sang pag-encourage man nimo sa akon. Salamat gid sang imong life kaupod gyud man ang ping. So buman sa mga kauturan, congratulations man sa inyong anniversary sang nagligid nga Sunday. Hindi ko magsala 49 or 48, basta salamat gid, no, malapit na kamo mag 50, okay? Dalayaon ang Ginoo, nagapadayon jud gyapon ang pag-alagad sa Ginoo. So subuman sa aton mga kauturan dira sa may Santa Barbara, no, Herso Baptist Church, mga Trevor D. family, labi na gid sa mga kauturan dira nga aton nga close kakaupod natin sa una sa ministry sa Isla Higanti. Good morning gid sa imo, sa Sir Mikay, Sir Sharon, no, kag sa imong family, mayong aga gid sa imo dira. Subuan dira sa aton nga mga life coach nga nagapadayon sa pag preach or sa pagdala sa pulong sige sa mga kapulisan. Good morning gid sa imo tanan. Subuman sa aton nga pastors of men, no, dira sa may triangle every Monday ara kita ra kaupod kay brother June, no, no, kaupod sa mga kapastoranan kag naga fellowship kag naga tuon kag naga sharing sa pulong sa Ginoo, mga encouragement. Subuan dira sa may Karmo, no, BCPO Karmo. Good morning gid sa tanan-tanan dira, no. Good morning gid subong man dira sa may station 9, station 3 ang mga kapulisan. So kung may mga problema kamo, daya lang sang 911, no, kay ara diyon ang mga kapulisan naton. So good morning man dira sa aton nga friends sa handumanan mga pastors, kay Pastor Ern. Good morning gid, madamo na natinion nga wala gid kita nagitanay, pero good morning sa liwat kaupod, no, sa imo panimalay dira mga yang people nagapamati gid ka subong kag subong sa imong wife kag subong man sa tanan nimo nga mga members. So good morning gid. So man, good morning man sa aton mga friend dira sa Isla Higante. Subong man kay Pastor Raymond, good morning gig. Kay Brother James, no? Kay Bless, good morning gig. So kay sa inyo tanan dira, good mayong aga gid sa inyo tanan. So suban dira sa may istansya, no? Kay Pastor Bulhabo, Mr. and Mrs. Bulhabo, kay Brad Nonoy, no? Thank you gid sa inyong ministry, bo encouraging gid nagapalayon kamo sa gihapon sa pagtudlo sa mga kabataan. So ni tanan gid na pasalamatan sa Dios, ha, no? Kag magapangamuyo kita. Ginoo, salamat gid sa ining atinion nga gihatag mo sa amon. Salamat Lord nga wala mo kami king pabayan. We pray Lord sa ining atinion sa ining kalibutan nga nawagarot Ginoo. We pray Lord nga ma-encourage kami nga magapadayon kami Lord sa pag-alagad. In spite sa mga problema, mga pagtilaw sa aming kabuhi, Lord, mga discouragement, i-lift up kami Ginoo ng mga anak nimo. Natugyan ko sa imo Lord ng mga young people, nag-eskwila Ginoo. Lord, kubiris lagi na sa imo hamili nga kamot kay kabalo gid ko Lord kag kabalo kami Ginoo nga so hindi na gid safe inong ining kalibutan but Lord kun ara kami sa imo wala mo kami ginapabay-an kani amay ginaampo og ini sa imo ngalan Lord Jesus Christ bless this ministry sang Radio DYBS bless mo Ginoo ang staff bless mo Ginoo ang ilang finances ang ila panimalay kag subuan Lord ang imo Ginoo mga anak nga naga preach sa ining station, Father God, na pray ko gilang, ninitanan, ginaampo ko gilang si mga Lord Jesus Christ. In Jesus' name we pray. Amen. Okay? So magapadayon kita sa pag-alagad sa Ginoo, labi na gidiri sa aton nga mensahe, no, diri sa nga mensahe naton, nga be strong in our commitment sa Ginoo, sa ining atinion, no? Pero kay Joshua, in the book of Joshua chapter 24, verse 15, no? Gingtipon ni Joshua ang mga Israelites, no? Gingtipon niya sa Shechem, kag dira ging papili niya, no? Kun din kamo magserbisyo, okay? So ging patipon niya tuon kay si Joshua tigulang na. Kag si Joshua malapit ang gid kuon sa Ginoo. So the time ging pakamaayo ni Joshua nga ging papili sila, no? So Joshua asa ila nagpamangkot sila, sila niya kun ako inyo pamangkoton, as for me and my house we will serve the Lord. No, din naton makita sa Joshua chapter 24 verse 15 kag sino brother sister in Christ ang ini nga mensahe ni Joshua nagahatag gid sa aton sang encouragement, be strong in our commitment to the Lord. So because we live in the world where many people easily give up, okay, tungod sang ginatawag nga mga discouragement, tungod sa mga pagtilaw, tungod sa mga problema naton sa ining kalibutan, but God is calling us to remain faithful until the end. Kay amo ini ang hamba ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. So, example talang si Joshua, ha? No? Kaya kung ako ya, at kaupod sa akong panimalay, mag-servisyo ako. So, utod, ang Ginoo naton, nagatawag sa aton, nga magpabilin, nga matinumanon, tubtob sa katapusan. Number one, magiging strong ang atong commitment begins with a decision. Oh? Nagahalin inagali utod sa aton nga decision because Joshua challenged Israel to choose whom they would serve before we can remain faithful. No, utod, before na maging remain kita faithful, we must first decide that Jesus Christ is our Lord of our lives. No? Ma-decide kita na si Christ Jesus amugid ang Diyos sa aton kabuhi because commitment begins with surrender. No? Kaya kung hindi kita mag-surrender sa Diyos, wala kita sang commitment nga ginatawag, right? Kung wala kita yung pag-surrender sa atong kabuhi sa Diyos, wala kita sang pagsalig, wala kita pagsaad sa Ginoo. Gani utod, ging hambala ni Joshua ang Israel nga magpili kung sino ang ila alagaron antes kita maging matinumanon o maging matutom, no, sa aton nga pagsaad sa Diyos. Kinahanglan una magdesisyon kita nga si Jesus amo ang Ginoo sang aton kabuhi. Gani utod nagambal diri, no, ang aton nga commitment nagaumpisa ina sa ginatawag nga desisyon o pagsaad naton sa Ginoo. Para sang isa ka policeman, ang police officer nagatake out sila before sila mag-duty, no, halin after training magatake out sila, mag-OT king sila, mag-out sila before serving the country. Okay, anong ilang out, anong ilang promesa? He promises to protect the people even at the risk of his own life. No? Amuna, his commitment is not only for easy days, but also for dangerous days. Utod amuna ang ilang commitment. No? Likewise, when we accepted Christ, we committed ourselves to follow Him every day. No, the moment nga gin-receive mo si Christ, no, ang dapat gidagali utod naton himuon, follow kita kay Kristo every day. Kagsundon gid naton ang Ginoo sa atong kabuhi. No? So, amuna utod kay Silindri, nagasaad kita sa iya. Kung nagasaad kita nga mag-alagad sa iya, bisa na pa ang matabo, magapadayon kita. Number two, utod, gamal diri sa imo, sa akon, no? Strong commitment, nagapabilin ina during sa pagtilaw. Okay? During sa pagtilaw. Kang mabakod gali nga pagsaad utod, nga commitment. Biskan anong nga pagsulay, no? Arak na Japon. Kaya humble sang 1 Corinthians chapter 15 verse 58, naghambal diri, be steadfast and movable. So, difficulties reveal gali sa ating kabuhi, no, naghahatag ina sang strength sa our commitment. No, ganay utod, when life becomes hard kang ating kabuhi mabudlay, hard kaayo, faithful Christians do not run away. Kung ang matutom gali, kag maging faithful nga Kristohanon, kung may mga pagtilaw, ang mga Kristohanon nga matutom, wala nagapalagyo. They continue trusting God. Amuna iya utod, nagapadayon sila, amuna wala nga makita mo nga ging grabing ilang life, no? Mga pastor nga mga nagpadayon, kag ang mga pastor nga naguntat, no? I-compare mo ilang life. So, ang grabe gid ang blessing, may bless man tuod ang pastor nga naguntat, pero mas great blessing ang mga pastor nga nagpadayon, no? So, utod, biskan anong mga pagtilaw, padayon lang, okay? So, amuna utod ang ginahambal sang Biblia sa aton, no? Ang amuna hambal sang Ginoo sa imo kag sa akon, di continue trusting God. Pero sa bala utod sang isa ka bamboo tree, no? Ang bamboo tree, no, ang kawayan, during a strong storm, but does not easily break because its roots are deep. Diba? Hindi sila easily ang mga gabot. Nag-bend lang na siya. Kung kusugusugahin, nag-bend lang na siya. No? Nag-balik-balik lang sa, nag-bend-balik, pero hindi dali-dali magabot. Anong rason na hindi sa magabot? Tungod kay ang iyang gamot, madalom ang dulot sa duta. The same na utod sa isa kakrisuhanon. Christian who is deeply rooted in Christ may be shaken by trials but will not be destroyed. Ah, katahong utod, no? So, i-compare mo wala kung makita ni mo ang mga kakrisuhanon na nagapadayon until biskan grabe ang mga problema, no? Grabe

3, well, whatever you do, do it heartily as to the Lord, no? Whether we preach or whether nga magkanta ka sa choir, magkanta ka sa simbahan, manilo ka sa church, mag-teach ka sa Sunday school, hindi tungod kay maalam ka, hindi tungod kay nami ka magambal, hindi kay tungod kita sa imo nga posisyon, profession, no? Maestro ka o ano man da, manager ka sang una sa isa ka bangko, kag anchor man ka o whatever, nagatudlo ka sa Sunday school, pero kung wala sang honor and glory sa Dios, wala man na Japon pulos. Kaya ito, cylindery, whatever we preach, sing, clean the church, teaching Sunday school, or simply help others, we must do it for God's glory. So, utod, amuna, kay ang Ginoo lang gid, ang deserve, natagaan naton sang best. Okay? God deserve our best. Utod. So, siya lang gid ang deserve. No, hindi ang aton kaugalingon. Hindi ang isa katawo. Kundi, itugyan naton sa Ginoo ang honor and glory. Nagatudlo ka sa Sunday school tungod kay gintahatag nimo ang imo the best kag naging hatag nimo ang honor and glory sa Dios, hindi tungod ang imo kaugalingon, hindi tungod sa pastor, hindi tungod sa deacon, kundi nagtudlo ka that because give your best and God deserve our best. So amuna yang utudya prosblan sa isa ka farmer, no, ang isa ka farmer who plants good seeds expect good harvest also. If we faithfully serve God today, we will also reap His blessing in His perfect time. Amuna blautod ang mga Kristohanon na nag-alagad, o labi na gid sa mga kapastoranan, subong, no? Makita ni mo ang mga kapastoranan, subong deserve sila na maka experience sang the best and blessing sang Ginoo tungod kay sang ilang faithfulness. Hindi kita magkaisa sina, ha? Hindi kita magjilo sina tungod kay sila ya deserve. Ikaw di deserve man, pero kay naguntat kay nagpalayo kay tani ikaw ara ka man da kun ikaw nagpadayon, di ba? So ang blessing ara man sa imo, wala ka manging pabayan sang Dios. May blessing ka man, pero mas more blessing, no, ang tao nga nagapadayon kag ang Kristohanon na nag-aalagad sa Ginoo. Okay? So ang Ginoo ang angay makabaton sa aton pinakamaayo nga ginahimo sa iya. Okay? So a farmer who plants good seed expect a good harvest. If we faithful serve God today, we will also reap His blessing in His perfect time. So kung matinumanon kita sa pag-alagad sa Ginoo, subong mayara man siya sing balos sa tiyon nga iyaging pili. May balos gid ang Dios. Kani utod, padayon lang. No, padayon lang. Strong commitment, finish well. So, ang mabakod nga commitment, no, nagahambal diri. So, nagahambal diri utod, nagatapos ang insakto. Okay? So, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith according to the book of 2 Timothy chapter 4 and 7. Si Paul did not only begin sa ginatawag nga nami, no? Si Pablo wala nagsugod sing maayo. Natapos man siya, natapos man niya ang pag-alagad nga matinumanon, nga matutumgid. So, prospera sang isa ka runner, mini runner start a marathon, no? Only those who keep running reach the finish line. Kay madamo nga marathoner no nagsugod sang the best, grabe, pero hindi makatapos. May ara man sa marathoner na nagadagan sang hindi nami ang pag-start pero matapos niya ang finish line. Likewise, many begin serving God but only those who remain faithful serve the reward. Madamo nga nagasugod sa marathon, no? Utod, pamangkoton naton amuman sa kabuhi, Kristohanon. Paano tani ma-apply sa atong kabuhi sa isa ka Kristohanon? Maybe ask yourself, pamangkota ang imo ko galingon sa lingat yon. Am I still faithful in prayer? Hambala sa? Pamangkota ang imo ko galingon kung nagpamati ka sinisubong sa lingat yon. Am I still faithful in prayer? Do I read God's word every day? No? So, am I committed to my church? Well, I remain faithful even when no one notices. Diri pa lang dalang utok.

0: Pagkisa faithful na, kung wala sa may nagatanaw sa imo, pero maging faithful kita ya, kung may damo na ganuti sa imo, hindi dapat utod. No? No? So, pamangkoton ang imo ko galingo na. Pamangkot ha, subong. Kag, matinumanon, pabala ako sa pagpangamuyo. Pabala sa. I'm faithful in prayer. Do I read God's word every day? Nagkasaribiso bala ko sa akon simbahan na matutong? Nag-aalagad bala ako sa Ginoo nga hugot gid sa akon tagipusoon? O naging faithful bala ako biskan wala may nagapikpik sa akon, wala may nagadayaw sa akon sa pagpanilo sa simbahan? Sa pag-alagad sa church? Sa pag-alagad sa Ginoo? Kung wala may naganuti sa akon, faithful bala ako diapon? Utod, ang Ginoo nag-remind sa imo sini nga tion? No? So amoy na ang aton mga panamong katanon. Magpadayon bala ako bisan wala asing nakakilala kag sa akon serbisyo. Utod, I hope and I pray. Biskan wala may nakakita, padayon lang. Kay ang Diyos nakakita, kay siya ang nagahatag reward, hindi ang tao. Ang tao ya utod, nagadahayaw lang na kung may nakita, kag kung wala kasi ganyan may nakita, pakalainon ka pa. No? So gani ang invitation kag ang panawagan subong sa Ginoo sa imo. Maybe your commitment has become weak sa ining atiyon. Basi naluya ka na. Tungod sa problema, tungod sa mga pagtilaw. Maybe you have become discouraged, no? Sa imo mga kauturan na nag-aalagad sa Ginoo. Maybe you have discouraged because of problem sa imo panimalay, sa imo kabuhi. Basi na discouraged ka. Today, renew your commitment to Him. I-renew ang imong commitment sa iya. Jesus has never stopped, tanda na ito, Jesus never stopped loving you. Wala sa iya nagapundo sa paghigugma kag pagpalangga sa imo. Today, renew your commitment to Him. Ambala sa Lord, I will serve you until the end. No? Ambalang Ginoo, basi nalipat ka sa imo commitment. I-renew naton ang aton commitment sa iya. Kaya ang Ginoo ya, wala gid nagapabaya sa imo kag sa akon. Gani utod siningat yon. No? Ang Diyos nag-remind sa imo. Ambala siya, Ginoo, mag-aalagad ako sa imo tubtub sa katapusan. So buong adlaw, kung nagapamati ka, baguha ang imo commitment sa iya. Let us follow the example of Joshua and boldly declare, as for me and my house, we will serve the Lord. Nung kanami isang commitment ni Joshua, no matter what trial comes, no matter what problem comes, no matter what circumstances come, let us stay strong in our commitment to the Lord because He has always been faithful to us. Tadaan natin utod. God, He has always been faithful to us. Dirata. No, dirata yung ma-remind kag maano sa atong tigipusoon. No matter what trial comes, let us stay strong in our commitment today. Kabalo ko ang kalibutan subong niya utod. Grabe niya nga mga pagtilaw. Grabe niya panghangkat. Diri ka mo sa akon. No, amo na ambal niya. Diri ka mo. Kinami niya ang kalibutan. Ang ginawala na. But you know what? Agi lang ang kalibutan utod. Silindiri siyang Ginoo sa imo. And Joshua declare, as for me and my house, we will serve the Lord. That's the challenge of Joshua sa mga Israelites. Kasi no matter what trial comes sa imo kabuhi, subong, why ko kabalo kung anong imo kabuhi? Utod, let us strong in our commitment. Tanda naton, ang Diyos naton, He has always been faithful sa aton tanan. Sundo naton ang himplo ni Joshua, no? Kaya ang si Joshua na ngako gid siya, no? Nga ang akon panimalay kag ang akon nga mga kabataan magapadayon gid. Gani utod, I hope and I pray. Tandaan naton ang kalibutan subong, grabe na gid. Kung ikaw isa ka Kristohanon nga wala pa nakabatong kay Kristo Jesus, ang imong personal nga manluluwas, you cannot decide kag hindi ka makatag commitment, hindi ka makapagsaad sa Dios because wala mo paging surrender ang imo kabuhi sa iya. I-surrender anay utod kun ari ka subong sa ning ation kay nagapamati. Kag kun ikaw na hadlok, kag ikaw na hadlok mapatay bala, no? Ang Dios nagaremind sa imo, hindi ka mahadlok sa kamatayon. Kung ikaw nagatuo kag nagasalig siya, kung ikaw may kabuhi, kay ikaw may kabuhi nga walay katapusan, kung ara ikaw kay Kristo Jesus. Gani utod. Sa ni nga tiyon, before you commit your life, surrender your life to the Lord first. Matuna sa, nga imo persang manaluwas, matuna sa, nga imo nga Diyos sa imo kabuhi, hambala sa Ginoo, patawara ako sa ako nga sala. Kaya ako isagid ka makasasala sa inyong kalibutan. Kani Lord, gusto ko maging anak ni mo. Batunon ko ikaw ang akong nga manuluwas, hugot sa akong tagipusoon. Kag ikaw na maghari sa akong kabuhi. Sa inyong atiyon, Lord, I commit my life to you. I surrender my life to you. In Jesus' name. Utod, amuna hambalang Diyos. Kung ikaw nagapamati, subong, kag kung ikaw nagaduko sa inyong atiyon, kag nagapangamuyo, ang Diyos nagapanghikot sa imo tagipusoon to the Holy Spirit na batunong mo sa nga imo person nga manuluwas. Tandaan mo, God is faithful sa imo kabuhi. Kung ano man ang imong problema, kung ano man ang imo pagtilaw, God is faithful. Utod, sa inyong atiyon, kung ikaw ari sa inyong atiyon sa inyong radio station nagapamati, kung ikaw isa ka Kristohanon, may mga problema kita, may mga pagtilaw kita, may mga trials kita, sometimes discourage kita. But you know what? God reminds sa imo silingation, you must be faithful to Him. Kaya ang Diyos utod, malapit na magabot. When you hear sa mga news sa ibang lugar, sa mga Venezuela, no? Grabe nga earthquake. Damo, kalamatay. Lupok ang bulkan. Linog. Tsunami, no? Tidal wave, gira, hindi natin ma-prove. Ang mga kabataan subong, wala na pagtaha sa ilang mga ginikanan. Mga kabataan subong, kagarot na. No? Gani, madamo na sang krimen ginahibura nila. Hindi mo na ma-prove na ang Diyos malapit mag-abot. Gani, sa inyong atiyon, padayon ka in spite of sa imo kabuhi. Gani, utod kung ikaw ya wala pa nakabatong kay Kristo Jesus, patunas ha. Pero utod kung ikaw ya, Kristohanon na. Madugay ka na nga tinuig na Kristohanon. Pero ara ka Japon sa kalibutan. Ang the best, kang imo commitment, ara Japon sa iya. Diyosay nga mga pagtilaw, palagyo ka, dalagan ka. Gani, sa nga tiyon, pabakula ang imo nga pagtuo. Pabakula ang imo nga commitment, subong. Tungod kay ginarimind ka sa Ginoo, no? Siling sang Diyos, no? In our conclusion, bla kagina. So, ang Ginoo, bla, utod, nag-remind gid sa kagula, gid sa nagpabaya sa imo, kay siling niya, no? Hindi gid kaniya pagpabaya, no matter what trial comes, no? Arasa, kagsundo naton ang himpo ni Joshua, kagamalo naton, nga may kaisog, apang ako ang akon, panimalay siling niya, mag-aalagad kami sa Ginoo, miskan ano pa ang mga pagsulay nga tumangon naton, magpabilin kita nga mabakod sa aton promesa, sa aton commitment sa Ginoo, kaya ang Ginoo wala gid nagakulang sa iya pagka sa iya nga promises sa aton kabuhi. Yes, ang Diyos naton wala nagakulang. Tanda naton utod, wala gid siya nagapabaya sa imo. Give your best to the Lord. Kung anumanda ang imong himo sa simbahan, kung na-discourage ka, kung wala may nagdayaw sa imo, kung wala nagpikpik sa imo to, sa likod, ay kanami sa imo nga ministry. Utod, padayon lang. Even wala may naganuti sa imo, wala may naghanga sa imo, ang Diyos siya naghanga sa imo. Your big boss in heaven, amo ang nagadayaw sa imo. Faith, be faithful, padayon sa pag-alagad sa iya. Kaya ang Diyos naton, hindi gid, no? Magpabaya sa imo kag sa akon. Gani, utod ko sa Ginoo. Don't run away. Jesus is coming soon. Padayon sa pag-alagad, padayon sa commitment. Maging mabakod, amen? Sa pag-alagad sa Diyos. magapangamuyo kita. Ginoo, salamat gid sa ining ation nga ginghatag mo sa amon. Thank you Lord for the life we choose wa. Naghatag encouragement sa amon Ginoo na maging padayon kami sa pag-alagad. In spite sa mga pagtilaw sa mga kabuhi, maging mabakod ang amon promesa. Sa gihapon Lord, ginatugyan ko sa imo ang amon kabuhi, ang ministry naging hatag mo sa amon. Bless this ministry, Father God. In Jesus' name we pray. Amen. Kagdiri naman. Natapos, kagdiri naman ang new kubus ng alagad, Pastor Ricky Calopez, ang True Life Missionary Baptist Church. Magkakita na kita sa sunod ng Friday. God bless you.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kagsang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyo mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, P.O. Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa mailbox.dyvs@febc.ph.
2: Sa tagsa kapag-ulan, ginapahanumdum kita sang isa ka sakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Dios sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kun insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad kag palaabuton. Manginkabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, magsegregate sang basura kag mangin ehemplo sa komunidad.
3: Ini nga pahanumdom gikan sa 1233 Radyo DYVS.
4: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
4: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
6: Philippine Standard Time, it's 7:07 in the morning.
7: Bugtaw na!
8: Ahay, tuyop ako!
7: Aliyo ko ba yan? Bangga lang, bangga lang. Ako!
9: Yari na ang programa nga magahatag kahulugan sa aton kabuhi Kristiyano kag magpasanyog sang kulturang Pilipino.
10: Oras na Pilipinas.

umaga, Western Visayas, sa Negros Island Region. Magandang umaga, Pilipinas! And good morning, world! Nagabalik ang programa, ang kaupod ninyo sa paghandong para sa pagbago, ini ang oras na Pilipinas! Mamiyanan, it's a Friday morning, Friday. Butsilingon, makapahuway na ang mga nag-ubra, no? Halinsang Lunes, pagkadto sa Biyernes, mga kabiyanan. Oh, maka-day off na sa buwas. And day off means going to do the laundry. Day off means mang merkado. Day off means maninloblay. Oh, muna yan. No. Muna yan day off ya. Muna yan day off, mga kabiyanan. Kag wala naman na nagbago sa aton. Pero it's a time nga maka spend time kita sa aton mga panimalay. Of the night pamahaw, of the night panyaga, muna no. Sabado kag Domingo. Oh. Kay kun Lunes hasta Biyernes tungod sa obra kag sa kon sa eskwela. Hindi na maka-off the night sing pamahaw kag panyaga kag panyapon guro maka-off the night pa. Pero laban pamahaw panyaga way nagid. So kun na Sabado dira ang tion nga maka-off the night pamahaw, maka-enjoy makasuryanay. Anong natabo sa imo kabuhi sining semana? Ha? Ano ang mga good things na natabo, bad things na natabo? Then amo na no, focus on the good things, tuloko lang gyapon nato ng mga maayong mga butang. May mga malain nga mga butang, for example, sa nagligad may nakuha ang isa ka driver sa iyang dashcam nga may ara naman mga bayolente, mga estudyante, mga biyanan. Iya ta kuno ka estudyante sa City High School, Bacolod City High. Naginta po nguli lang si Janty nga naglabay lang man to. Nakuha siyang dashcam sa isa ka driver. Tikunta po nguli lang niya. Medyo light lang. Galing kay ang lain pala kung may armas. Dasun may, ano tawag siya na? Risbak. Marisbak pala. Dasun may armas. Dasun may ano. Galing kay, iniwala, hindi to siya tapungulay eh. Hindi to tapungulay eh. Ano to eh? Ang gintapungol nila ang nagalabay. Amo to nakuha sa dashcam. Pero wala nila kabalo sa storya before sina. O kung ano ang ara. Kay may mga amo na eh, diri sa Bacolod. May mga versus-versus na. May mga versus-versus na. Eskwilahan versus. O mga example bi, City High versus anong eskwilahan. May versus-versus na mga abiyanan mong. Mga purok-purok man, may mga versus-versus na. Malinong versus Malbar, amo na blahaw. Kasi kung magkilitan na sila sa isang lugar, dito sila maghimo sa ilang riot, ilang rambol. Amo nang budlay kisa kay mga bata pa. Oh. At then, kinanglan giniyagyapon tutukan sa mga kapulisan natin. Oh. Kay pinagusto na lang ng iban eh. Kay sila nila 14 anyos man ko, hindi mo ko yung mapriso. O, pero ito rin sa natabo sa Tacloban, no? Protected by law. O, pero siya ito nagpatay tanan. No? Siya ito nagpatay tanan, pero wala siya kaso. Ano siya, mabutang siya sa isa ka lugar niya, pero wala siya kaso. Yeah, ang 15 anyos niya, ang kaisa lang nagpalupok. Amo ang may kaso. Damdamo, patong-patong ang kaso. Pero ang 14 anyos siya, protected by law. Kaya mo na, siling ni Senador Risa Ontiveros, hindi natin pagpanubuan ah, kaya para okay lang. Kaya siling ni Ruben Padilla, kinanglan panubuan, gid. Siling ni Digong sa ni Presidente Duterte, wala siyang iya pa term, kinanglan panubuan, gid. Kag sa term pa ni Presidente Duterte, siling ni Erwin Tulfo. Siling ni Erwin Tulfo, Kiko Pangilinan, gibuyayo, gito si Kiko Pangilinan. Oh, wala ko no pulos ang iyang alayi ko no. Kung ako makadaog senador, amo gini unahon ko nga amo gini unahon ko nga asikasuhon mo pag abot pag senador yan na. Okay man ning alayi, wala man niya problema ng alayi. Oh, nate. Sa politika ya, wag ginaya. Oh, pareho blessing ginambal ni Buying Remulla.
nga aniya si Joel Villanueva kasuhanin naton, no? Kay ara na hinog na ang iya ni nga mga iya ni nga kaso, hinog na. So pailan na lang ni kaso. Uti kay nagsailo sa nagsailo sa upod sa Gatchalian Black. No? Ah, wala namang ginbaton ang kaso sa sa DOJ kay kulang. Ah. Ah. Ah, politika sa Pilipinas daw daw ginainto na lang gid kita balamong, no? Ay, hindi ka naka salig bala kung ni chakto pinanginahimo nila, kung pinanginahimo nila. Oh. Kis ama lingin na lang ulo mo, lingin tungod sa imong LBM, tungod sa sakit sa imong ulo, or tungod sa politika. Labanan tungod sa politika. Anyway, mamaya na, alas 7:14, no? Maayo lang dra nga pagbarayon sa inyo pagbamahaw kag kon dra, no? But then ari sa kambahanon, no? As we ponder on this, mamati kita na hindi malakatimgalin kay ang Diyos ang aton matibay na sindigan.

0: oras na Pilipinas. Oras na Pilipinas.
1: Nagabalik ang oras na Pilipinas, alas 7:19, mga mianan. Kamusta ka mo? I hope nga okay lang ang tanan. Okay lang ang lagan sa inyo ng mga pinimalay. Kaya mo man ang pangamoyo na itong termino. Lord, kabay okay lang. Announcement, mga mianan. Ang aton nga IDMC 2026 or ang Intentional Disciple Making Conference, dira pag-game mo sa SMX Convention Center. Okay? This is a two-day National Discipleship Conference with the theme All In for Christ. Again, hindi nga event will be held at SMX Convention Center, Bacolod City, sa September 25 to 26. So as early as July, i-check na natin. Kaya ang registration fees ni mga biyanan, 1,500 inclusive of conference materials. Until July 21 lang, mga kabiyanan. Okay? And after July 21, ang 1,500, may muna siya 1,800. Kag kung interesado ka mo, mga participantes nga gusto mag-intra, you can register online at www.idmcbacolod.com or visit their page IDMC Bacolod. Kag antistag mga mianan magbalayo, no? Ara anton nga weather update. Sa wakas may ara na gidmanta weather update sa Siningadlaw. Ara sa piya kalinya si Sir Melvin Fierro. Good morning, Sir Melvin. Kamusta?
2: Good morning, Sir Jigs. Kag sa tarantag pala mati-update nato sa pinakauling lakas sa itong panahon na Hulyo 3, 2026. Nakagawa sa itong Philippine Area of Responsibility kahapon ang bagyo nga si Henry. Subong Sterlis, ang kapikto naman niya sa nasilangan niya bahay ng Central Luzon, Southern Luzon, kag Visayas. Ang Sterlis, magadalas ang kasarangan, tugtubangin, magmugalumon man niya kalangitan, kag may mga isolated niya mapagulan, tugpapangilat siya pagpanaguhog, nga mag-apikto sa Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, Aurora, kag Quezon. Sa pitang localized thunderstorms, ang nagapikto naman niya sa pilamang kabahin sa Metro Manila, kag Pungsod, Pilipinas. Ang Negros Island Region, lakip ng Negros Occidental, Bacolod City, baka experience kita sa fair weather o kung kasarangan pa naman kami matsansa sa Gapon sa mga lakta-lakta mga mapakulan kapag pinilat kapag panagubog na dulot man sa mga localized thunderstorms, kag Sterlis. Mahina itutub sa kasarangan ng huyop sang hangin, gikan sa nasilangan, kag nabagat na nasilangan, ang nag-impluensya sa kabukusan niya banya sa ating nga probinsya. Ang kadagatan sa ating probinsya may kasarangan tugtog mabulubalob. Ang adlaw nagbutlak alas 5 imidya sa ningaga sa magatunod. Alas 6:14 karon naman niya sa hapon. Ang akon ang ato ang temperatura na sukoy kita 26 magalabot kita 32 degrees Celsius. Update nato sa ating bulkan Ganlaon, duwa ka as emission kahapon na na-record sa sulod sa 24 oras, tatlo ka volcanic earthquake nagalabot sa mga 1,570 katulalada sa gapo ng sulfur dioxide kaya nagataas sa mga 800 meters ang asusang vulkan Kanlaon. Moderate emission ng vulkan Kanlaon kaga nagapabilin sa Gapon nga alert level 2. Inisi Melvin Fierro sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Negros Occidental. Maraming salamat kag mayong aga sa luwag.
1: Maraming salamat Sir Melvin Fierro kag ano naman biyanan ang kalatabo sa itong palibot, no? So, medyo okay man. Medyo bugnaw man. Gainit man kung aga, kung ugto. So, kung gabi, medyo bugnaw man. Okay lang. Daw kanami lang sa dlagan sa panahon natin si Mo. Daw, kapin pa ko ng kabaton ka maswildo kagapon. Nami, ginya. Kag nakabaton ang iba niya makabaton pa lang. Oh, nami gidya. Oh, nami gidya. Nagligad mga biyanan ang mga pari isang Katoliko nagpangamuyo sang kagapon ni Blamong. Thursday. Yes. Kagapon nagpangamuyo sang prosecution panel. Kay nagaprepara na ining prosecution panel mga biyanan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Grabe ila pangamuyo. Kag just mga pare ingara dito si Father Flavi. Nga suno sang mga 18 ex-marines mga kabiyanan. Nga isa man isang nakatagaan sing Malita mga kabiyanan. So Ambot na lang, no? Dapat, kung ako yan, hindi ko maging try-try sa politika yan. Ha? Hindi ko maging try-try yan. No? Kay Chris Abla, ang imo pangalan, nga okay man, no? medyo may bad record, hindi naman na madula, ang medyo may bad record kita. Dasun kung intrahan na ito, matindog tayo sa politika yan. Ha? Maguba na lang ginang pangalan mo. Magguha na lang tanan mga baho ni mo. So, para ano, no? Ginaprepara na nila. Kasi July 6, mga kabiyanan, amo na ni ang bakbakan versus Sara Duterte. No? Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Bakbakan na, mga kabiyanan. And palakpakan natin Sining Aga, Sister Jan Huatas. Aton nga first honor sa Sining Aga. So, good morning, sir. Good morning. Kay Sir Jules, mayang aga. No? Sa bilog nga pa ni Malay TV, Nagracia, Valio, Zamora, Moran, Azacon Family, sa City Princess Bible Center Church. Mayang aga doon sa inyo. Kay Ma'am Merly Lumawa, good morning. Ma'am Teresita Juliesa, mayang aga. Kay Ma'am Edemni Galon, kay Ma'am Roslyn Pantunyal, kay Nanay Connie Duresa, kagsibilog nga panimalay Duresa, bilog nga panimalay Kaskalya, kagbilog nga panimalay Piscadera, good morning dire sa inyo. Oh, sa ano ni si Janeway Iloilo, ang ningting mga Duresa. So, ang Kaskalya sa Batangas, ang Piscadera sa Manila. Oh, di ba? Kompleto, ha? Kompleto, kamaya din kami sa Subong. Pabili na tayo sa Bacolod, ha? Kay, ha? Kaya wala taya inuglagaw. No? Siling, by the way, no? Siling gali ni President Marcos, gin-announce niya, ating kagapo niya gin-announce, nga ang Pilipinas, nahimo na nga upper middle income country. Grabe, no? Oh? Upper middle income country, nakita mga kabiyanan, kag ining assessment, suno ini sa World Bank. Now, masaling ta upper middle income country na ta. Pero nga kabudlay gyapon sa kabuhi di sa Pilipinas, ha? Ha? Explain ta na karon, ha? Explain ta na karon ang upper middle income nga anak amo ta na. No? Kag ha? Ano ni ang relationship sini sang inflation. Upper middle income country na ta, pero ang peso to dollar 61 na, mga kabiyan. Ha? 61, grabe ang inflation, no? Ang bilis ang piso natin subong, ha? Nagsarurot gid. Pero ini, ha, pabor niya, hindi maginita na negative. Okay, ini, pabor ini sa mga dollar earners, especially sa mga, ha, sa mga nag-earn balasing dollars abroad, inapadala dito sa Pilipinas. O, pabor ni para sa ila. Or, kung nag-obra ka, sa online, damo nag-obra online subong, eh. Gani nga gintaksan gin nila, no? Ginbutangan nila tax ang mga online jobs, mga kabiyanan. Nagligad wala to tax, eh, ha? Pero ginbutangan nila tax sa gligad kay siling nila, uy, kariyo may ga-earn dollars, so wala taga-tax sa ila, no? Daw kunugo ni ha, okay, damo to lang aking nagligad, okay, mga naga-online kay limpyo na mong imo na tanan mong wala na buhin. Kung magkasweldo ka online, wala na yung buhay niya. Wala na, wala SSS, wala pag-ibig, wala PhilHealth, wala tax. Ano ginawa, libre ginatanan mo. Nating taksan. Kay damo na subong, hindi na magpati sa SSS kag sa PhilHealth, eh. Ha? Siling nila, kung papiliong kami, hindi na kami maghulog sa SSS. May mga nastorya kung mamiyanan. Ha? May mga nastorya ko about SSS, about PhilHealth. Silig ko sa ilang, ah, hindi na kamo namian maghulog sa SSS kag PhilHealth. Ari, ilan niya ang opinion, ha? Hindi niya mo ito ng opinion, but then ilan niya opinion, yung pamangkot ko sila. Nga, hindi kamo namian maghulog sa SSS kag PhilHealth. Silig nila, mahulog ka sa SSS kag PhilHealth. Tapos kung ginanglan mo kwarta, hindi ka kakuha sa ila. Kwarta mo, hindi mo makuha. Hulog ka sa PhilHealth, laway gi mahulog. Dasun, pag kinanglan mo na, wala sila maihatag sa imo. Hindi ka nalatagahan. Kaya mo na ilang mga sentimento, mga kabiyanan. Oh, so, they prefer na lang. Oh, nga sila nila, hindi lang kami maghulog, ah. Ilam na iya. Oh. Ilaman ay pero kung retireable ka na, ati siguro doon mo ginang SSS ni mo. Kaya mo na yung mabuhi sa imo siyang mag-retire ka na. Ha? Mahog mo nang kinanglan mag may ara ka pension blaho si partner Bonard daw baka niya ng SSS niya subong kay lapit na lang. Dahil lawig pa. Hubin mo ni partner Bonard. Sila niya. Ito mga kabataan nga nagtapungulay. Biskan sila tutunan. Ako lang isa. So, mabal, dagig ko eh. Hubin pa ang paminsara. Oh. Amo na ginahambal bala sa Bible. The spirit is willing, but the flesh is weak. Amo na ginahambal ang pera. The spirit is willing, but the flesh is weak. Oh, mayong aga kay Ma'am Roselyn Pantonial. Siya bilog nga Panimalay Pantonial. Kay Pastor Benji Alfonso and family. Kay Ma'am Ani, kay Nang Shuping sa Kawayan. Mayong aga dara sa inyo. Kay Daday sa Kawayan. Oh. Kay Sirk Astrolabio Gasapo. Oh, mayong aga, Ma'am. To rest is to change activities. Ah, oh, muna ay ako sa Bado. Oh. Rest paleho ba na sang paleho hindi na shampoo tao daw hindi na shampoo pareho bala kung mag-retire ka ang retire ilis guma obra magyapon pero ha? Pero kung din rest day off o mga yan no? Laban panlaba pang ninlo balay ako gapaninlo pa balay gapang merkado sa bilog ng semana naman nga payo ng lanon so on and so forth. Oh, Nanay Virgie Salgado nay. Happy morning sa imo. July nagali na no. Lapit na lang nay. May ara na to nay sa NGC isang ginatawag na senior citizen nga office mga nga pwede ka to ano hapos na lang to nay. Ha? Kung, by the way, kung kamo nagkinanglan sa inyong may kinanglan ka mo, may senior citizen ka mo. Ang NGC, may ara na senior citizen office na pwede nyo dangpan. So, pwede na ka mo kagad to. Or mapabulig ka mo sa sinoon yung mapabulingan. Kay Ma'am Josephine Quinosa, mayong aga. Oh, good morning. Ma'am Mary Joy Palmon, good morning. Siling niya kag sa akong, okay, si Sir ne. Si Sir. Sir, mayong aga. Sir Dondon. Oh. Kis aga gatalang ta kay ang ginagamit nga account babae. Sir Dondon, mayang aga. Oh, siling niya akon nga misis nga galuto, tiil kababoy nga may puso ko saging bawa. Ah. Oh, daw kanami lang no. Hindi man gina masyado tambok kay tiil man kababoy eh. Galing kay kumataman ka kaon tiil kababoy. Ang imuya tuhod daw hindi na maggana. Tapin pa kon may arthritis ka. No? Matama, tani no kung magkaon ka tiil ka baboy, tani maggana imo tiil kay tiil mo to ka baboy king kaon mo. Galing kay baliska do ang biyanan ni eh. Kung matamaan ka kaon tiil ka baboy. Ang imo ya tuhod ya daw hindi na magtiko, hindi na mag-straight. Kung may arthritis ka, pero kung wala, okay lang ah. No? Okay lang pagkatapos exercise mo pagkatapos para matunaw-tunaw ang mga aging kaon naton. No? So, may nga gano'n, Sir Dondon sa Central Hawaiian sa Silay City. Ma'am Melanie Aison, good morning. Sa Tuyom, uy, ito ng mga kamiyanan doon sa Kawayan area. No? Good morning doon sa inyo. Ma'am Perla Montalvo, good morning. Kay Sharon Totika Yanok, ma'am, ayong aga. No? Sa inyo doon, kagsibilog nga palimanay. Okay, ma'am Michelle Ortega, maayong aga. Ma'am Arlene Pinuela, good morning. Kay Sir Robert Hisulgod, maayong aga. Sir Ricky Olimpo, good morning. Si Ma'am Jeneline Raycourt, sako, nasaguro kay kanubo lang sa iyang komento. Maayong gabi idra, ma'am. Ah. Oh, maayong aga dali sa amon, maayong gabi idra sa inyo. Mula na ako na on the other side of the planet. Oh. May kanta na mong sa ano. Na na na na na ah muna gali si Cebuano gabi dinhi apan buntag dito oh wala mo nang kanta pero sa ano na sa langit no pero kun ara ka sa piyaki ha gabi dito apan buntag diri si Ray Ramos o ayong aga kag si bilog nga panimulay Ramos no kay Ma'am May, kay Catherine, kay Ronron, kay RJ, kag sa tanan nga mga members ng BMOCF, CBBC pastors and students, Pag-ibig Fund staff, CHMSU faculty and staff, good morning. Kay Ma'am Elizabeth Amantoy Himoto, maayong aga. No, kay Ma'am Marilyn Pinuela. Marilyn Emmanuel Ongale. Hindi na kabalo magbasa. Maayong aga. Kay Ma'am Adora Donado Hinohado. Oh, good morning. Siling ni Ma'am Ginilin. Bayad, kasang bayad. Para maglaway sila sa kalawaton. Is kong bilhelt. Tapos kung kinanglan mo gani serbisyo, dapat mapulaw ka na pila para maka-avail ka, puwerte ka subo, pero matuod gid na. Nagyan ko ni mga umyanan. Nati kay may SSS ko. Naupirahan ko. Hindi, kung may kung maupirahan ka, may benefits ka na makuha eh. Bago, grabe, naupirahan ko mga October, September ko. Nakuha ko akong benefits, sige ko balik-balik sa SSS. June na. June or July. Next year na. Amo na, mamaya ng kalawig, kadugay. Kay Sir Efren Bata Reyes. Efren Reyes lang. O, sa Guimaras Baptist Academy. O, ayong aga sa imo, Sir. O, kay Sir Efren Reyes. O, namin yung mga pangalan, Efren Reyes Blau. Kay daw naka... O, daw nakaangot in isang legend. Mayong aga, good morning o kasi ato mga kauturan dira sa Guimaras. O, kag sa mga estudyante dira sa Dawn Baptist Seminary sa Iloilo. Mayong aga dira sa inyo. Ang Dawn special gina sa amon kay si Papa dira graduate sa Dawn. Ako mang hot graduate sa Dawn. Pero ako ya sa BBSI ko yan nag-graduate. Tayan man lang ko mag-down. Galing kay ang natabo down sa doon ako nag-aral sa BBSI. Anyway, mga mayanan, ara City 35 na. Kato kita anay sa ito nga pabaon. Diyos sininga. First Corinthians 15:58, siling sa pulong sa Ginoo. Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. O, isa ini mga biyanan sa encouraging reminders sa aton. Nga kun anong ginahimo naton para sa Ginoo, iniya hindi magbalik nga kawang. So, if you look at the context of First Corinthians, ginsulat ini ni Paul, agud nga ma-address ang mga problema sa sulod sang church sang Corinth. Chapter 15 is the great chapter on the resurrection of Jesus Christ and the future resurrection of believers. So after nga gin-prove ni Paul that Christ has risen from the dead, kag ang mga believers, may ara kita sing paglaom sang kabuhi nga wala sing katubtuban, si Apostle Paul nag-conclude sa isa ka practical application. Ha? Tungod kay matuod ang pagkabanhaw, ang Kristohanon nga pagkabuhi naton may ara eternal significance. No? Kag siling nga gani 58, therefore, no? Kag ini nga tinaga ang therefore mga menan nagakonektar sang sining a verse to everything that comes before it. Ha? Kag tungod kay si Kristo gindaog niya ang sala, ang gahom sa sala kag ang gahom sa kamatayon, kita nga mga believers may ara kita tanan nga rason nga magpabilin nga matutom sa aton ni Dios. No? Now, siling ni Paul, therefore, my beloved brothers, this is the call to be steadfast. Siling niya, be steadfast, immovable. No? To be steadfast, meaning to be firm, to be settled, to be unwavering. To be immovable, mga mayanan, it means not being easily shaken. No? Ano mga bagay gali nga nagatayog sa aton kabuhi? Damo lang, no? Mga discouragement, mga persecution, mga false teaching, disappointment, mga changing circumstances. Amo ni ang nagatayog sa kabuhi sa isa ka Kristohano. Now, especially sa Church ng Corinth, nga damo ang mga nagasulod ng mga false teachers, damo nagasulod ng mga persecutors, mga kabiyanan. Ha? So, siling ni Paul, okay, tungod kay ang Dios, gindaog niya na ni tanan, ara, amo ni dapat himuon ninyo, mga Corinthian believers. And it extends to us right now. Okay? it extends to us. Kaya dapat ang aton pagtuo, dapat hindi magdepende kung ano kahapos ang kabuhi naton. Ha? Ikisa kung hapos itong kabuhi, okay lang itong pagtuo eh. Ha? Dapat hindi dira nagdepende itong pagtuo. Ha? Dapat ang itong pagtuo, dira nagdepende sang wala nagaliwat nga kamatuoran na si Kristo na banhaw. Ha? Kag isa ina kadako nga pagdaog, isa ina kadako nga paglaom para sa aton. Kay tungod kay si Kristo na banhaw, gindaog niya ang gahom sang sila, gindaog niya ang gahom sang kamatayon. No? Not just the call to be steadfast, but as well as siling ni Apostle Paul, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord. This is the call to abound. Wala lang ni Paul, ginhambala ng mga believers, nga himuon naton ang minimum lang. Oh, kun okay na niya. Daw amo nang aton batasan nga Pilipino, di ba? Okay na niya, oh, daw okay man. Oh. Pero siling ni Paul, always abounding in the work of the Lord. The word abounding, mga kabiyanan, it means to excel, it means to overflow, it means to be fully devoted. Hindi na dapat hindi gali no sa aton nga Kristiyano nga kabuhi. Ang okay lang. Ha? Dapat okay gid ang ginahimo naton. And siling ni Apostle Paul, always abounding in what? In the work of the Lord. And it includes serving others, sharing the gospel, pagtudlo sang pulong sa Ginoo, pag-encourage ang aton mga kauturan, no? Mga acts of love and mercy, no? Ang aton nga matutom nga pagsunod sa pulong sa Ginoo, sa aton nga dolong nga kabuhi. Okay? Amo ni mga biyanan, no? In the work of the Lord, amo ni ang mga bagay nga nagapalibot dira. Kay tanan nga action nga ginahimo naton para kay Kristo may ara eternal value. So pero ginambal ni Apostle Paul sa mga Corinthian believers, hindi na okay nga okay lang, no? Dapat mag-abound kamo. Dapat you need to do your best, no? Para sa likoton sa Ginoo, para sa Ginoo mismo. Tinta, ti pastor, kung himuon ko akong the best, grabe akong effort, to wala laman dayon sing daw wala laman bili sila tubangan. Now, the encouragement is this, the assurance is this. Siling ni Paul, knowing that in the Lord, your labor is not in vain. This is always the encouragement, mga kabiyanan. That's why we need to do our best. Kay tanan nga ginahimo naton nga labor, hindi magbalik nga kawang. It will not return in vain, mga kabiyanan. So this is the encouragement of every weary believer needs. Ha? Kay kisa ang aton nga pag-alagad daw wala si may nakanotisyar. Aton pag-alagad daw wala si may nakakita. Ha? Sometimes nagapangamuyo kita, pero daw wala sing immediate nga sabat. Sometimes nagapangalagad kita, wala si mga nag-a-appreciar. Ha? But then Paul reminds us that nothing done for Christ is ever wasted. No? Nakita na sa Dios, tanan nimo nga pangamuyo, tanan nimo nga sacrifice, tanan nimo nga act of kindness, every moment of faithful obedience. Nakita na sa Ginoo. Biskan ang mga tao nagakalipat, ang Dios wala nagakalipat. Okay? But then kis ano, may ara kita ya balatyagon sa atong kabuhi. Because ang kalibutan, gina-measure ang success by recognition, by wealth, by influence, by achievements. Sabi na ito, nagagdragan sa tunutok eh. Nga kung wala ini nga mga bagay, wala recognition, wala wealth, wala influence, wala achievements, daw wala success. Okay? Ang ginahimo natin para sa Ginoo. No. Ang Diyos nag-measure sa success by faithfulness. No? Dumdumo natin, pero may mga bayanan, nga ang greatest servant sa ginharian sang Dios is not necessarily the most visible. Ano gali? Kundi ang nagapabilin nga mga matutom hasta sa katapusan, amo ang greatest servant sa kingdom sa Ginoo. So I hope and I pray, amen, as isiling adlaw na that we continue serving, hindi agud nga ma-earn nato ng pabor sang Ginoo, kundi tungod kay ara kita sa iya. Tungod kay aton nga Dios buhi, ang aton nga pag-alagad may ara eternal purpose. So, take heart kay ang Dios nakakita sa imo, mga ginahimo. Alas City 43, mga kabiyanan, Antes sa pagbarayan, mamati kita na sa pipila ka mga panunod. Balik at piliin, kababalik pang oras na Pilipinas.

0: unang tugon. Serbisyo publikong aksyon ng inyong mga kaagapay sa 702 DZAS.
1: Narito ang mga dapat gawin matapos ang paglindol. Maging handa sa anumang aftershocks. Kung tumigil na ang pagyanig, agad na lumabas sa iyong bahay o gusali. Huwag gumamit ng elevator. Huwag ding gagamit ng telepono dahil posibleng nasira na lindol ang mga linya nito. Huwag munang buksan ang mga kagamitang nangangailangan ng kuryente. Tingnan din kung may mga nasirang linya ng kuryente o telepono na napinsala ng lindol. Kung nagkaroon ng sunog dahil sa pagyanig, agad itong sugpuin. I-check kung may natamong injury ang iyong sarili at mga kasamahan. Kung kinakailangang lumikas, mag-iwan ng mensahe sa iyong mga kapamilya kung saan tutungo at dalhin sa paglilikasan ang survival kit. Maging updated sa sitwasyon sa inyong lugar sa pamamagitan ng pakikinig ng balita.
0: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng inyong himpilang 702 D.

0: kang mga tao na hindi kagaya mo ang pananaw. Kahit nga galing tayo sa iisang pamilya, minsan kayo-kayo mismo ang magde-debate, hindi ba? There is beauty in diversity, and this includes diversity and differences in the way we view issues and situations. Kaya nga, sa opisina, minsan ay nagkakaroon tayo ng mga brainstorming session bilang pagkilala na walang iisang tao ang may monopolya sa magandang ideya. Kaya mabuting magkasundo tayo na may mga panahon at pagkakataong hindi tayo magkakasundo. Let us agree to disagree. Magandang araw. Ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. How can we agree to disagree and still maintain harmony in our places of work? Una, respect other people's feelings and opinions. Hindi mauuwi sa mainit na debate o pagtatalo ang malayang pagpapalitan ng pananaw dyan sa opisina ninyo kung igagalang natin ang nararamdaman at opinyon ng isa't isa. Tandaan mong ang paggalang ay di naman palaging pagsang-ayon. Maaaring hindi ka sang-ayon sa iyong boss, pero patuloy mo siyang igagalang, pati ang kanyang posisyon. Isa pang ekspresyon ng respect ay ang bigyang kalayaan at panahon ang iba na harapin ang nararamdaman nila. Halimbawa, may kaopisina kang malungkot at umiiyak dahil may pinagdaraanan siya. Respetuhin natin ang kanyang panahon ng pagluha. Iwasan nating idikta o ipilit kung ano ang dapat maging pakiramdam o pananaw ng ibang tao sa isang issue o sitwasyon. Fights and disputes may be avoided even in disagreements if we respect one another. Pangalawa, listen and learn from others. Nahahasa ang ating paraan ng pag-iisip kung marunong tayong makinig at bukas tayong matuto sa isa't isa. Karamihan sa mga produktong ginagamit natin ngayon ay bunga ng iba't ibang ideya ng iba't ibang tao who agreed to disagree. Hindi nagkasundo sina Steve Jobs at Bill Gates tungkol sa open at closed system sa computer. Kaya ngayon, meron tayong mga pagpipilian. Iba ang sistema ng Apple, iba rin naman ang Microsoft at iba pang mga software. If we encourage diversity in the way we think and view things, mas marami tayong matutuklasan at mas lalawak ang pananaw natin sa buhay, trabaho, maging sa ating negosyo. Pangatlo, stick to the issue and try not to get personal. Kung may hindi kayo pagkakasunduan sa issue na may kaugnayan sa inyong trabaho, tiyakin ninyong hanggang trabaho lang ito at hindi mauuwi sa personalan ang inyong usapan o pagtatalo. Totoong mahirap itong gawin dahil personal para sa marami ang kanilang mga ideya at opinyon. Agreeing to disagree and still maintain harmony in your place of work takes maturity. Respeto, pakikinig sa isa't isa, at ang disiplinang tumutok lamang sa issue ay ilan sa pwede nating gawin para mapanatili ang maayos na ugnayan at working relationship kahit na hindi sa lahat ng oras ay pareho ang ating pananaw at opinyon. Agree ba tayo dyan? Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today.
1: Pro Tips, maayos na pagtatrabaho, mahusay na patotoo. Hatid sa inyo ng 1233 TYVS Bacolod, the sweet voice of salvation.
2: Wanted to be happy, I would treat my body right. There's a saying which says, look to your health, and if you have it, praise God, and value it next to a good conscience. For health is the second blessing that we mortals are capable of, a blessing that money cannot buy. Busy schedules sometimes mean that attention to exercise and good nutrition falls through the cracks. We all have these lapses, but the wise man or woman understands that neglecting the proper care of our bodies can be a serious obstacle to happiness. Both exercise and nutrition are inextricably related to an internal sense of balance and emotional well-being. Both are vital to energy levels, strength, and basic good health. Most importantly, both are directly related to a strong inner core of contentment, which can be your only link.

0: ningún público. Oras na Pilipinas.
1: Nagbalik ang oras na Pilipinas, alas 7:59. Mamaya na ano yung aga kay Ma'am Lucita Aligrado. Sinang, yes, Pastor, we have a living God to lean on. So we trust everything to Him. Okay, Pastor Robert De Jesus, maayong buntag. Shoutout lang ko sa mga in-laws kong Nietes sa Kanding Kansilayan, Murcia. O, mga parinti nila ni si Donny Ahas Nietes. Mga in-laws ni Pastor Robert De Jesus. Doon pakaisa, wala na Pastor, no, ni Mrs. mo si no, aton nga champion nga si Donny Nietes. O pakaisa or pakaduwa. Pakaisa o pakaduwa na nila siyang ni Ma'am Boots. O, sa Murcia. O, may nga aga dala sa inyo tanan. Kay Tita Zo Valero Torricampo, maayong aga. Tita Mary Alarcon, maayong aga. Kay Tito Bibbs, kag sa Senior Pastor sa Sumag Medical Church. Kag Pastor Edsel Carriedo, ang Associate Pastor. To all choir members of Sumag and Bacolod Evangelical Church, ginadasig nila ang impeachment kay para wala kontra. Amo man ah, para kung wala kontra, mas maayo eh, no? Kasi no, sinobi ang hindi namian, may kontra, hindi ko wala kontra, hindi mas maayo eh. Amo na ganing, mapadlagan kami ni Partner Bonard, padlagan kami, presidente, kag vice president. Padlagan kami ha, kay para liwaton na ng Pilipinas, isailo ta sa Pacific Ocean. Ayong aga kay Nanay Linda Kapindo, dira siya sa Sipalay, kag sa bilog nga pa ni Malay Kapindo, no? Kay Sir Gideon Kapindo, good morning sa mga Kamindangan Coffee Planters. Mayong aga. Mayong aga gid sa inyo dira tanan. Kag good morning man kay Ma'am Ains Itabag Almasul. Uy, mayong aga no. Good morning dira sa inyo tanan. Sino pa ni aton mga kabiyanan diri nga nagasunod man sa aton programa. Kay Ma'am Doris, mayong aga. Good morning, good morning. So ari na kita mga kabiyanan sa unang bahin sa aton nga tingog publiko. Let's talk about this upper middle income mga kabiyanan. Ang kahit siling nilang pungsod Pilipinas, upper middle income na eh. No? Istoryahan tani kay Domidjo Damo ang natingala sini. No? Kung ano ini. Ang World Bank, ha? Kung siling ka World Bank, dira na alin ang tanan nga bank sa world. De, joke lang. Isa ni sa pinakadako ang bangko sa bilungang kalibutan. Yanan. Kaya diri nagapangutang ang pungsod Pilipinas sa World Bank. So, ang World Bank, sang update subong ng tuig, anom ka mga pungsod ang nagsaka ang ilang income category. Kaya isa dira ang Pilipinas nga nasaka ang aton niya nga income status to upper middle class in the latest country income classifications report, no? So ang release ni sang Wednesday, no? Pag-release sila sa Wednesday, ang World Bank naghambal, no, nga may anom ka mga pungsod kaupo ng Pilipinas nga nag-update, no? Nahimo na kita upper middle class. Okay? So, ining reclassification sa pungsod Pilipinas, ha, nahimo ini kag na-achieve ini through broad-based expansion. Okay? Broad-based expansion. But silingon, ang ila sini nga paagi sa pag-calculate is gin-highlight nila ang gross domestic product, GDP mga kabiyanan, no? Kung pila ang income sa pungsod Pilipinas, no? Kung pila ang saka. Nagsaka, gid man mga kabiyanan, natin nga GDP for the past few years. Nagsaka at an average of 5.8% annually